0: Mahal ni no.
1: Quality nga printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo.
0: Naa pa di ay na!
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signage.
1: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
1: Naasabtay document printing. Very clear nga putok tapi. T-shirt printing, mag printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services. Nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon. Garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Oh, 98.5

0: mo. 98.5
1: Kinayag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: Walk off.
1: DXRK 98.5 Radio Kaibigan.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nag-bleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris. Nay bukol dako kaayo, so kapila ko nag TBS dako ko kaayo gasto, so nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kuso. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii tungod sa kagahi sa atong ulo dili ta mo palit kay mo nagsayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ngipon wala koy tulog sige ra kog ugom og eyes daghan tambal nga ako napalit wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nung atubang na ko sa pertahan, kay mong trabaho na lagi ko, kay tulog pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang na ko, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga walay ka butangan, muambak na ko sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi o bijima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud nga ni burot o ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar. Ni buto dito sa sulod wala dire pero ang silingan ni buto gyud og operahan pero siya wala gyud maoperahi. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon niingon ko nga mopalit na lang kog bidimak sa ginahinay kog lakaw ni absin na lang ko muna moadto ko kang pastor Lindo basta makapalit gani ko ana na koy bakayon ana. So pag inom nako isa ra gyud pag inom nako nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan Lagos. So nihupa gayud siya nga hantud karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mopalit gyud tag bidima kung unsay akong bakayon.
2: Surprise Lola.
3: Hala on siya ne.
2: Happy anniversary Lola.
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O diba? Happy anniversary ninyong doha! Naapag yung mga mags nga naatong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola! Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pagkabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
6: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag bagong taas Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
2: Okay, salamat igan, salamat igayo.
3: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
2: Okay.
4: Kini at 98.5 Hit Songs 80s.

0: Radio kay Bida.
1: Your number one radio.
2: Yes, hello. Egan Bing.
3: Ako lang kasalamatan ng BG Max Pastor diri sa Barangay Lurugan.
2: Yes.
3: Naganda yung mga bata diri nga gabalik-balik yun ang nila na ito. I-admit na gani nila sa hospital. Nagduol sila sa kuha. Nagpalit og BG Max. Kaloy sa Ginoo. Wala nagyugay. Sa isa ka pa ni Malay Pastor. Nagtulog yung kabata magdungan sa nabalaka ang mga
2: ginitan
3: at kunong taon. Kaya wala ba yung ipa-admit? Kalayaan sa Ginoo Pastor ang BG Max.
4: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasalanan.

0: Yusuf Anan, sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services gikan sa paghaya hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa amog kita gikan ug sa amog kita mobalik ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramak ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
3: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: May good news!
6: Hello! Oy, unsa koy good news!
5: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
7: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mats, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear na photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
5: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o parato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Yes, Igan.
10: Magkasi mo yun ko, party sa Aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
9: Okay.
10: Di siya makalipo. Tapos, yung mga ili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, oil.
9: Okay.
10: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Ang ito siya hubag mo yung yaplas. Di moto, di na ulian. Then karon dili naman siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya.
9: Oh.
10: Tulo ka bitong. Oh. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
9: Salamat sa Diyos.
10: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tuol kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
9: So Aroma Herbal Oil ka igan.
10: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
9: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
10: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa Ginoo nga sila magagamit ko niining haplas.
9: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
10: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
9: Okay.
11: Oh! 98.5.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
5: Kiniyag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
9: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Diyan ako sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Si Teresa Ejero sa Hingog City.
14: Yes, Egan.
13: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
14: Okay.
13: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
14: Okay.
13: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung yaplas. Di moto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botilya. Tulo ka bitol. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigdaanan.
14: Salamat sa Diyos.
13: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
14: So Aroma Herbal Oil ka, Igan?
13: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
15: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
16: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
17: May buntag. Para ilalangga kasi ngalan?
18: Prince na gabin niya.
17: Na hospital ka lang ga?
18: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
17: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
18: Nakuma.
17: Nakuma ka? Ngaong nakuma ka, nakaisakit o unsay na itabo di sa imo?
18: Nadaan sa computer.
17: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
18: Oo.
17: So, saan tayo na itabo?
18: Nag-inom na kong Big Mac. Naulian to.
17: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa ospital?
18: Pulo kaadlaw.
17: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
18: Oo.
17: So, likay nagdulag computer?
18: Dili na.
17: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
18: Salamat, Pastor.
17: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
2: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
14: Yes, Egan.
2: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
14: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
14: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuang botella, tulo ka bitol, karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
14: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay Kubo, salamat sa ginuod na Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
14: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
2: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
16: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit gidapit din hisalungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
9: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
16: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
19: sa GRD Quezon Printing Services.
16: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
20: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
21: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
20: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
5: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan nga anniversary, uy?
6: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot no?
6: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
12: Naabay kinilaw.
13: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Flake of blend, jelly paste.
12: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Flake of blend, jelly paste.
13: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste.
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
15: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
16: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa ako Kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
15: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
16: Okay pastor, salamat po pastor.
15: Okay.
17: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
18: O lagi, Mare, nangita mong good cook phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
17: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsasay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
18: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
17: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
19: FA Phone Shop.
20: Everybody line up!
5: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
5: Naapadi ay na!
9: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
13: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Na asabtay document
6: Print printing. Very clear na photocopy. T-shirt printing. Mug printing. Trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
19: sa GRD Quezon Printing Services.
12: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
9: GRD Quezon Printing Services na himutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
20: Igan, may buntag ni mo diya, kaibigan.
21: Oh, kada sa busy mag-pastor mo na akong gipalit na gitambal na kung bukol sa akong suso.
20: Bukol sa imong suso. Okay.
21: Oh, maura na din sa kada po sa kanang gumbo sa itlog. Maura din sa kong gito mga igan. Sige na kung padala kang BBL si Ana sa kanang mana siya balisya.
20: Igan ka nang unsa na kadugayon nga na ay namaligtan mo na ibukol diya sa imong suso?
21: Kuan siya igan, mga pagbati na ko mga isa ka bulan.
20: Ga, sakit siya ang ngulungol unsa man?
21: Oo, kanang magkuan sa bukitik na po siya.
20: Unsa ni tabo sa imong kanday? Pabutang gibutangan mo, gipatuluan o giimnan? Unsa ni mo?
21: Ako siyang gikuan, ginainom siya kada kanang kadlaon.
20: Okay. So, unsa ni tabo dayon? Ni huyos, ni buto, unsa?
21: Na una, anam ra siya og kahili.
20: Ano? Nahili siya.
21: Ano siya og kanin yan? Napa siya bukol, mahal na lang sa kanang mga mama sa tudlo, bitaw ka na ko.
20: Ah, okay. At ganiya, murag kuan sa itlog, at murag yelo sa itlog, or?
21: Sa una, primero, pag tugod ako, pag inom igyan, kanang murag yun siya, kanang isa nang pinakadako, bitaw yun sa itlog.
20: Ah, okay.
21: O, in anak kadako.
20: So?
21: Murag na siya kung gikon, Craig, kung dito sa kanang naang, hindi kong paminaw, anak, dahil kanang naay, mag-sisi mo nila, gino nang, sige na din kung palit si anak.
20: Taga, asa ka igan, o kinsa ni paliyog?
21: Meron sa plantatan igan, Susan Angga. Eh.
20: Ah, okay, Susan Angga. Salamat igan, Susan. Salamat sa pagtawag.
9: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
22: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
3: Pasalamat po, Pastor, sa BG Max nga sa kaayong gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha kaadlaw, gikuha na mo dito sa naawan kay dinit po siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya BG Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilihok-lihok na iniigit siya kabaro. Dayon, gipalitan ako siya BG Max na sa atong niatong maramag ni Adto ko. Karun, kaloy sa Ginoo, naulian na gisa Pastor, makalakaw na siya, natingala na akong mama nga. Migawa siya sa siya, ni Adto na siya, siya na naning kamot, nakalakaw siya.
2: Pila siya kaadlaw nga dili magkabagkod? Atong tuwa pa siya sa naawan?
3: Three days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya, potasyon.
2: Ah, okay. Karun, okay na siya?
3: Okay na siya ron, Pastor.
2: Salamat.
3: Sa Ginoo nga, makalakaw na gid siya.
2: Okay. Kinsa kanini o taga-asa?
3: Igan si Rilyn Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon, Don Carlos.
2: Salamat kay Igan, ha? Salamat.
4: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit girapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
5: Hikala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
8: Ah, sige

0: Salamat kay Mare. Ado na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na. Ado na sa FA Phone Shop.
0: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Good morning, palihog pa ila-ila.
5: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VGMAX. Kaning nakainom akong mama ba sa VGMAX, nakalakaw na siya.
4: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
5: Oo, oh, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwanta sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VGMAX, nakalakaw na siya.
4: Okay, pilay edad sa imong mama?
5: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
4: Okay, so okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
5: 5 ra ka buok, Pastor.
4: 5. Karon nakalakaw na.
5: Karon nakalakaw na siya.
4: Okay, asa kadapit sa Hingoog, Igan?
5: Ana sa Barangay Santiago.
4: Okay, salamat kay Igan na. Salamat kay Gayo sa pagtawag.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisha.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisha. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
12: Ano gusto mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, itong, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Nauli-an din siya, Pastor, sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
11: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
12: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
11: Okay.
13: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
14: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: May good news!
9: Hello, oy, unsa ko'y good news!
16: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
17: sama sa large format outdoor sticker,
16: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards. Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
15: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
18: Happy anniversary.
19: I love you.
18: Akong gift ni mo.
19: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
18: Ganahan ka?
19: Salamat, Han.
18: Di pa.
19: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
18: Ang unsan?
19: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
18: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
20: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
21: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
22: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
23: Mga on na ta.
24: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako na gahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangkasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Ang musunod na programa ng inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

0: Amahan na mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag usa. Ania nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo usab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo sa among paglawig ibabaw ning kalibutan. Naot ta kakanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sayad ka sa among kalisod. Na sayad ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kun ikaw bulag ka namo. Usa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo a kaming tanang sa mga sala nga among nabuhat. Tabangin taon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini maggamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan ng unta. Sikinsan doon ay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang mong tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka Amahan, hupayon mong tang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din namo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami Ginoo sa mga sala nga muna buhay. Apil sa mga opisyalis, sa among mga lideris Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam, aron madumalahan pa pag-ayo, mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan, o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy, amo ta ka ng matagamtaman Ginoo. Pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan among gilauman nga madawat. Apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngala ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

0: Higala, kumusta? Mayong otto ka natong tanan, mga binatang tigpaminaw. Welcome mo sa din sa atong naandang tulumanon ang atong programang Ratsada Adlaw karon nga Lunes. Hunyo 11, 2026. Sa magyapon sa naandang inyong alagad, inyong angkorman, ako si kaibigan Tata Retesa, magiguban sulod sa usa ka oras. Mulong tata may galang nga to na sa alas 12, antak na sa oto. Hinaot mga igsoon, ang tanan, anahasa, may panglawas ha. Medyo apektado karon mga igala, nga itong tingog, kay igota mga igsoon sa Subaw. Perting kusuga mga igala sa ulan kagahapon, so gamakta sa ulan. Ha? Kini magpabukid ta mga igsoon, wao kita kabalo mga igala, no? Dagan sa panahon, pero daan na ito nang panagna kagahapon nga posible yung ulan, kay galandong naman. Munay kuan mga igsoon, no? Kanang usagid may gala sa makaigo sa ato ang kini ang lawas. Gikan sa kainit, unya kalit na may igsoon, maulanan o mataliksikan. Labi na sa mga taong medyo edad-edara na. Alright, so salamat kayo. So balikon ako atong pag-welcome sa makausapa. Diling atong programa karon nga Lunes. Ang tulumanong Ratsada, Hunyo 11. Karon nga adlaw pod mga igsoon ang desisyon sa House of Representatives. Pinagi may gala sa ilang tinguha nga ilang mapaimpit si BP Inday ug makuha nila mga kaigsoonan ang 1/3 nga boto sa kinatibukan. Doon na may sumada total 318 ka mga kongresista apil ang kini ang mga party list congressman. So sa 318 kung 1/3 ni ana mga igsoon, ang ilang mga higalang kuhaon lamang is 106. 106 nga ilang mapaimpit si BP Inday sa House of Representatives sa lower house. Paghuman ani mga igsoon, ilan na dayong idoso ang Articles of Impeachment gato may gala sa Senado. Kay mo may kini ang Impeachment Court ang Senate mga kaigsoonan og sa 24 ka mga senador gikinhanglan pod may gala nini ang 2/3 votes para ila may galang mapakonvict o ilang makonvict, mapalagpot mga igala sa pwesto o dili na makadagan mga igsoon sa unsamang mga posisyon sa gobyerno o makahupot mga igala katungdanan sa gobyerno si BP Inday kung ingunan ang may tabo. Muni atong atangan mga kaigsoonan karong adlawa. Ah? So, balikon na ko mga igsoon. Muna ni may gala ang dalan nga ato may galang mapamatudan. O kinsa kini mga igalang mga kongresista, atat na atat nga ila mga igalang mapalagpot sa pwesto si BP Inday kay nasayod kitang tanan, labi na yun mga igsoon dinis Mindanao, nga ang rason nga no ila mga igalang papahuaon sa pwesto si BP Inday kay Surebol mga igala o si BP Inday Sara Duterte makalingkawas ining impeachment trial, wa na magilain mga igsoon mamahimong presidente sunod ni BBM ang atong vice-presidente nga si Vice President Inday Sara Duterte. Muna'y gikabalakan sa mga kawatan, mga igsoon, sa atong kaban, sa atong kuwarta. Muna'y lagi kabalakan kay hurot ginisilang tanan mga priso gayod. Pasalamatan sa nato ang atong mga kaubanan dinisibihan sa DXRK Radio Kaibigan 98.5. Sa ngalan sa atong station manager Stephanie Dangalio UT, atong finance officer Bernadette Kilong-Kilong o sa atong tulo may gala ka mga technician on board. Akong co-pilot karon diri sa studio si Engineer Egan Joshua Sison. Dito sa transmitter si Engineer Egan John Tingkang, kauban ni Engineer Egan Ramil Bedreho. Sa ngalan usab sa atong station operation manager Engineer Romeo Chang Jr., kauban sa atong technical consultant Gerald Ray Dangalio, atong station general manager ang Kuya Satanan, Kuya RJ Reginald John Dangalio. Labaw Satanan sa ngalan sa tagiyag tagdumala ning sibiyahan, ang pastor ng bayan, ang sobra ka matinabangon o labaw ka masinabtanon. Kuya Pastor Dan Danggalyo. Inyong alagad ang kurman, ako si Igan Tata Ritisa. Balik ko na ko mga igsoon, live kining atong programa karon ining adlaw nga Lunes. Mayo 11, 2026. Kuha apalihog ninyo daan ang akong numero 0955-614-8416. 0955-614-8416. Ang ikaduhan ako ka TM mga igsoon 0936-743-3875. Ato may galang pagpasalamat usab sa ngalan sa atong mayor din sudad sa Valencia. Mayor Madam Ami Galido Galario, belated happy Mother's Day ni mo mayor. Og belated happy Mother's Day sa tanan nga mga inahan. Kagahapon adlaw mga igsoon giselebrar ang talagsaon nga okasyon. Og ato gyud mga kaigsoonan hinumduman kanunay nga og wala ang atong inahan wala usab ta gipagkatawo ining kalibutana. Munang dako kay ta mga kaigsoonan ko og utang kabubuton sa atong ginikanan kay tungod sa ilang sakripisyo, tungod sa ilang pagpakigbisog, panglimbasog. Taliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi, grabing problema ang isagubang mga igsoon. Iyata may galang gi sakripisyuhan nga mahimong hingpit. May galang kiniang tao sa kalibutan. Kay ugwa pa ta may galang yamuma sa atong inahan, sa atong mga ginikanan. Samtang nga naapata sa ilahang sabakan, awa kita mga igsoon po din yung kalibutan na. Muna'y klaro nga pagka-istorya. Alright? Okay, so na-text din hi. Ta, mayo odto, nahadlok na sila mapusas. Correct. Salamat kayo mga igsoon, 2044. So, nanay ato may galang usa sa mga nagpadayag mga igsoon no, sa ilahang mga opinion. So mga igsoon, bukas ning atong programa kaninyong tanan, kinsa to mo padayag sa inyong mga huna-huna, inyong mga sentimento o reaksyon, kalabot mga gala ining kahimtang sa atong nasod karon, labihan kadaghan untang nga ngayang tagaagpagtagad. Di lang kaning problema ang impeachment mga igsoon kay para nako mga gala gausik-usik ra gani sila sa oras. Gasayang-sayang ra ni sila mga gala sa kwarta. Inay nga daghan punta kayo mga igsoon tagaagpagtagad. Priority nga mga programa sa atong gobyerno nining kalisod nga atong gisagubang. Mas ina panggiuna mga igsoon ko ang paghikay og mga lakang aron ilang mapapalagpot ang kaatbang nilas politika aron mga kaigsoonan magpasulabi ang ilaha mga kaigsoonan kong pagpahimulos sa gahom labaw sa tanan magpasulabi ang ilang pagpangaw ka sa kwartang dili ilang hinaguan. Mauna, mga igsoon. Kagabi gipabuto na mga kaigsoonan, matod pa, ang katong gikabalak-an ni Martin Romualdez, kalabot sa isyo, hinungdan nga ilang gipadakop, pinagi sa entrapment operation, ang CEO sa Peanut Gallery Media Network kon PGMN. Pero, ga-expect ko may gala nga katong video nga ilang gi matud pa gipanghinambog nga ipagawas sa mga ebidensya nga ila kuno matud pa nakalap nakuha mga kaigsoonan no sa mga sakop sa PGMN batok kang Martin Romualdez kana bitong video gid may gala nga dayag kayong naagoy naratibo ra manggo to but pasabot mga kaigsoonan investigative journalism. Pero at least, nayaghayagan po sa ta. Naputay nakuha nga mga pagtulunan. Kay laliman ni mo, ang Kongreso, House of Representatives, mga kaigsoonan. Doon na sila gitawag may gala nga co-equal power. No? Dili sila pwedeng mabutan o madiktahan. Mga igsoon, kay doon ay balaod nga naghatag sila hagkatungod. Nga ugun sa ilang pwedeng buhaton, what the ones? Muna ingon mga kaigsoonan, kung silang gusto, matuman gayon. Grabe. Billionis nga kwarta kung kanang mga kwartaha mga kaigsoonan na dapat lana sa insaktong mga programa o proyekto o nahatod lang yun na sa insakto mga kaigsunan, padulngan sa mga taong hingtungdan. Matawa yun tayo kalisod nga itong sa gubangon yun doon ta. Ha? Di yun doon ta may gala, bati o kagutom, di yun doon ta may ison, may tabo nga ang mga Pilipino, gaugtas, ang mga Pilipino, mga iksoon, ganganga kanuna is kalisod. Kung kana unta nga mga kwartaha, mga igalang, gipambulsa ini mga panuway nga mga kawatan nga naakaroon na kayaka sa gobyerno, mga binating tigpaminaw, sila ragyod ang nakapahimulo sa kwartang dili ila hinaguan ka mga baga gayod kayog naong. Why mga uaw, pero wako kayo ko mga iksoon, di kayo ko kumbinsido atong gi-expose may gala ni CJ Hero. Kay akong gitiwas gyud og basa og paminaw mga kaigsunan, wa man gyud na mention nitong Marcos, wa gyud nalitok may gala nga involved o mastermind sa korupsyon Martin Romualdez ra magigidoot, wa gyud BBM dito, wa gyud Lisa Marcos, wa Sandro Marcos.
1: Ginoo ko, klaro naman kaya pod. Ha?
0: Wa wow, klaro kayo may gala ba nga gidula regyapon. Kay ilahalagi ko no mga kaigsunan, ilang ipabuto kay tungod karong adlawa mauman ang kini ang sesyon sa plenary aron dito may gala ilahang desisyonan mga gala sa ilahang gidoso no nga kini ang report sa House Committee on Justice kay unanimously approve naman ni mga igala sa COJ, Committee on Justice, pinagi sa pagpanguna ni Congresswoman Attorney Bacacon Luestro, 55-0. So, tanan membro sa komitiba sa House Committee on Justice, mga kaigsunan, may pirma no, sa kiniang report to impeach BP Inday Sara, unya karong adlawa, Mayo 11, dito na mga kaigsunan nila himuon ang opisyal no, nga botasyon, pinagi mga igala sa plenary session kung makuha ba nila ang one-third votes sa kinitibukan kay Odunay 318, meaning to say, makakuha lang sila 106 votes, mga igsoon, aw. Tanay part articles of impeachment nga ilang maduso nga ito mga igsoon sa kiniang sa Senate. O ang Senado po dahil may gala, mo'y mo convene para sa kiniang impeachment proper, ay mo may impeachment court ang Senate. So 24 ka mga senador, gikinahanglan po mga gala ang total votes to convict. Bot pasabot may gala o makonviktado. Sa two-third votes, mga kaigsunan, kay 24, so kung two-third sa 24, kinahanglan, adunay pirma nga 16 kabuo ka mga senador. Ngailang i-convict si BP Inday, pero kung di makaabot o 16, sorry. Kung nagingon may gala nga, gasayang-sayang na sila sa oras, o labaw sa tanan, gasayang-sayang sila sa kwarta. E di, yun nila mga igsoon, mapapalagpot sa pwesto si BP Inday. Kurat-kurata naman gini sila sa tinuod na may soon. Ha? Kurat-kurata naman gini sila. Kaya kung magkalingkawas lang si BP Inday, iniilang kabuang, kiniila ko nung impeach-impeach mga iksoon. Sureball magin mga gala, nga kini mang lupad magin tanan. Mang layas man yung mga panuwayan eh. Sa tinuod na may gala. Oh, nagpasidaan na ganito si excuse me po. Tong kani Chief PNP. Ha? Nagpasidaan na may gala si former Chief PNP Nicolas Torre nga og ma-presidente kuno si BP Inday, mubiya na sa Des Pilipinas, di na kuno siya mupuyo kay wa na kuno ginada. Ha? Kapadungog-dungog na puning hunggoya ni ay. Kaya number one, nyo kang prisohon. Kaya imong gikidnap, gipakidnap ninyo si Tatay Digong. Mone, manlupag lang pinay, yun yung tanan. Nilayasay, yun sila dari. Manlupad, yun yung mga kagwangan eh. Hurot, magini sila may gala ka priso. kining ilang pagpangawat mga igsoon sa labihan mga igala kadako sa kwarta. Munang kita in taon mga igsoon ang nagsakripisyo. Kita ang katauhan mga igala mo ay nagsagubang sa tumang kalisod ining ilang padayong pagpangawat sa kwartang dili ilang hinaguan. Ka mga baga kayog naong ni mga kagwangan ni. Maminaw sa ta siguro balita mga igala no. Ato sa ning dawato ning mga nagunang impormasyon gikan sa Public Information and Assistance Division. Mga igsoon no, mga kalihukan di sa atong siyudad sa Valencia. So, aninaw nato mga igala ang mga nakalap nga mga balita. Og padayon gihapon mga igala ang pagtutok sa atong mga kapulisan diri sa Valencia sa mga taong nalambigit mga igsoon ining illegal nga druga sama sa Cebu. So nasa atong linya karon ang mga nagunang impormasyon nakalap ni Evelyn Calderon. Len, maingot to.
2: Yes, Kuya Ta, maingot to usab sa atong mga suking tigpaminaw. Okay, Kuya Ta, no? Sumala sa imo hang gihisgutan karon bago lang Kuya Ta, no?
1: By the way, Len, belated Happy Mother's Day.
2: Ay, thank you, Kuya Ta. Thank you, kaayo.
1: Wala sa payan.
2: So, Kuya Ta, no, mo kini ang sumala sa imong gihisgutan kanina, Kuya Ta, kini another bypass operation pod no ang nakahitabo atong Mayo 9, 2026, Kuya Ta, dito sa Patag, Barangay Baguntaas, Dakbayan sa Valencia. Kini no nadakpan ang usa ka 30 anyos nga laborer o residente sa Kiara Don Carlos Bukidnon. Sumala sa kapulisan Kuya Ta na kumpiska gikan kaniya ang gituohang Cebu nga gibanabana ang mukabat sa kapin 153,000. Yay, dapo kaayo.
1: Daghan.
2: Oh, jud, medyo dako-dako gyud Kuya Ta no ang nakuha gikan kaniya. So, gipahigayon ang operasyon sa mga personay sa Bukidnon Police Drug Enforcement Unit, kauban ang Valencia City Police Station, uban sa suporta sa City Anti-Drug Special Unit Team, ubo sa buhatan sa atong Halangdong Mayor. Ang nagdakpan karon Kuya Ta, no, anaana sa kustodiya sa Valencia Police Station, alang sa hustong disposisyon o pagpasaka sa angayang kaso. Padayon usab ang suporta sa atong Halangdong Mayor, kauban ang tensang guniang panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Crisel Galario Fernandez, sa mga inisyatiba nga nagapaligon sa kampanya batok sa illegal nga droga Kuya Ta. So mauna siya no, dili pa man gyud sila mohunong nga sige man unta tagpahimang no sa ilaha. Mauna siya nga hangtod karon ang ato ang kapulisan nakigbisog jud niini.
1: Ningkamot pa dayon.
2: Yes Kuya Ta. Og sa mga mahiligon Kuya Ta no og mga online games kini siya no. Atong ipahibalo kanila nga the arena is calling, prepare your squads after a long wait. The most anticipated battle in Valencia is back. Mm-hmm. Okay, Kuya Ta, no? Ang Colonel Sports 2026. Muna siya ang official inter-city and municipality showdown. Sa mga mahilig og Dota, unsa pa na siya diha nga mga dula. So, kini siya, ipahigayon dito sa Robinson's Place, Valencia, Kuya Ta. So, paabot lang gano, na ay mga announcement ani, and for more details, pwede ra kaayo sila no, makig-alayon sa Information Technology Services Division, Kuya Ta. Mm-hmm. Okay ni, di ba init kayo ron, Kuya Ta?
1: Init lagi, pislango gani ko.
2: Oo, perting inita, perting iganga. So, kini no, this month is Hypertension Awareness Month, Kuya Ta.
1: Kuya, ano sa mga high blood?
2: Ang lanyan ko, kabalumang yuta nga ang high blood, hypertension, mogyan ang silent killer. So, kinahanglan yuta. Magpabipita, Kuya Ta. Para andam kita no atong mga
1: og na maintenance indon gyud ang maintenance adlaw-adlaw.
2: Oh yes, i-maintain gyud ang mga maintenance nato din ha no. Murag sa atong edad murag kinahanglan na gyud og naay maintenance. So pasalamat lang po ta sa uban no nga katong wala pa gyud, so meaning healthy ang ilang lifestyle. Oh. So mo unang ipahinang no, protect your heart and live healthier life. Pinaagi no sa tamang pagkaon, so choose healthy and less salty foods Kuya Ta. Then ehersisyo, stay physically active every day, gyud na siya. So, imo ba ning mga nabuhat? Aw, ato ba ning nabuhat?
1: Buhat kon pagyod.
2: Kaya kita no. Mo jud kuya ta no. Kinahanglan po disiplina sa kaugalingon. So, mo kay mong ginaingon, take your maintenance medicines regularly and avoid unhealthy habits. So, mo ginang dapat nato nga buhaton.
0: Tama.
2: So, and then mag-check og BP. Kung paminaw ni mga lai na kain o imong paminaw ng mga signs na nga taas ang imuhang dugo. Ah. So, mo na siya nga dapat i-check gaday na to. Basin lahi po nang itaasan sa tong dugo, no?
1: Oh. Hindi, mataas ko ng dugo basta
2: walay kwarta. Mataas ng dugo pag walay kwarta?
1: Okay, well, sa puton. Daghan
2: ba
1: yun
2: nun? Sa puton na dayon. So, meaning ang itambal is kwarta ra diay.
1: Kwarta ra dyan.
2: Bitaw ko yata, no? So, regular BP monitoring, maugin na ang advice sa atong City Health Office. Kung naamoy mga pangutana o uban pa ninyo nga mga gipang bati, pwede ra kayo mumubisita sa ila, no? Sa atong Valencia City Health. Uh-huh. Pwede po mo mangutana sa ilahang FB page. Naman sila FB page, pwede kayo mo-ask o naay mo mga concerns about sa inyong kalawasan, pwede kayo mo mangutana sa ila. Ha?
1: Uh-huh.
2: And mo po na siya, Kuya Ta, no? Kini, Kuya Ta, atong miaging semana, Mayo 7, 2026. Kinino, Summer Remedial Tutorial Class Culmination Day. So, kinikabahin sa pagpaligon sa edukasyon o kinatibuk ang pag-atiman sa itong mga kabataan. Kuya, di ba? Summer man ron.
1: Yeah.
2: Mm. So, para dili gyud, no, ma-focus ang kanang ang atensyon sa mga bata ngadto sa mga gadgets, kini siya mas maayo gyud, no? Kini gi-enroll sa mga ginikanan summer remedial and tutorial classes. So mo nahimong culminate na pahigayon o kisa ka culmination niadtong Mayo 7, 2026 dito sa covered court, Kuya Ta. So uban ni sa kooperasyon sa atong lokal na panggamhanan o sa panlibatuhan women's organization, Kuya Ta. Tumong niini ang paghatag og dugang mga kahibalo og akademikong suporta ngadto sa atong mga kabataan pinaagi sa remedial o tutorial classes. Nag-enjoy pud ba ang mga bata, Kuya Ta?
1: Nilipay gyud
2: sila. So, naman diri ra man no sa City Hall para kaning dapit bitaw sa May Gate na din ha ang ilahang mga eskwelahan. Mm. Inhapon no na ako katong mga maabtikon nga gatudlo sa ilaha. So, na daghan po sila mga nahibaluan ana nga time. Actually, katunga day, gali kay kanang balaon, mga udto naman nahitabo po ang culmination day, anang morning, excited pa kayo mga, at ano, excited kayo sila sa ilang graduation day. Mm-hmm. So, dako kaya itong pasalamat sa itong Halangdong Mayor, Mayor Ami Galario, sa Tensan Guniang Panglungsod sa pagpangulo ni Vice Mayor Crisel Galario Fernandez. Kinino sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon o paghatag o pantay ng oportunidad sa pagkat-on alang sa tanang kabataan. Ilabi na yun, Kuya Ta, no? Sa mga nanginahanglan o dugang agiya, labi na sa academic na academic ko. Okay. So, mauna siya, Kuya Ta. Mm-hmm. Ang atong mga nakalap nga balita gikan sa Public Information and Assistance Division, kini si Evelyn Calderon.
0: Daghang salamat, Evelyn Calderon. Mga higala, ang atong oras, doon na tayo 38 minutos pasado alas 11. Alas 11.38. Okay, mga ibinata yung tigpabinaw, no? Mga igsoon, 09-55614-8416. Mauni mga igala, nga to ang numero. Ta, kumusta man ang sitwasyon ni Bato de la Rosa? Tinuod ba doon ay warrant? Salamat sa pagtubag. Actually mga igsoon, momento ilahang panghinadlok na kuno doon ay warrant ni Gawas Bato kang Senator Bato de la Rosa from ICC. Pero kinintanan, gipanghimakak mga igsoon, walay warrant o pares from ICC nga gipagawas. Kaya moto ilang may galang bluffing, no? Moto ilang may galang pang-counter kunuhay sa kinibang haka-haka nga kinahanglan yun mga igsoon, ma-control nila ang Senate. Kay once makumpleto may gala ang siyam ka mga senador sa minority block, sa ito pa mga igsoon, kay need man sa Senate to convict BP Sara ang disayas kabuto. So ginahinay na nila mga igsoon kung hinadlok. Una, una ng matod pa mga kaisunan, ilang gina pangita karon si Bato de la Rosa. Walay warrant from ICC, pero ang supina, gikan mga igsoon matod pa sa DILG, Moni ang pamahayag ni John Bec Remulla, ang sekretary sa DLJ, nga karon pong adlawa, mga igsoon, iserve nila ang supina ngadto kang Senator Bato de la Rosa. Ang supina, mga kaigsoonan, kato sa mga kaso nga ilang gikalambigitan matud pa, mga igsoon, sa war on drugs. So, dili na warrant o pares, lahi ang warrant o lahi po ang supina. Mura naman nag-imbitasyon, mga igsoon, God. O, imbitasyon ba nga atubangon sa nimo, tubagon nimo unsa na nga katinuod ning ilang gi akusar sa imuha. So, nanakunoy na kwano, matud pa 10,000 task force military o baka PNP, mga igsoon, ang gitahasan o gimanduan nga pangitaon si Bato de la Rosa. Ginahulga na gyud nila aktwali, mga igsoon, ang mga senador, apil ang mga congressman nga og di mo support ining atong laraw pagpa-impress si BP Inday, uting kayo na mo ning mga kaso. Kasuhan ka mo. Number one na di ako no, ilang salin. Ha? Oh, so, kulbaan po ning mga senador o congressman, kailang una-una, matay. Magatubang tagkaso, og di mga galita mo support, og di na ito may gala, suportahan nga, kini ang mahimong, kuan mga kaisona, no? Kini ang kung makunbit nila si BP Inday, quits, walay kaso. Pero kung ma-quit gani, matod pa si Inday, napamakunoy ilang isa katuig, nga ila kunong may galang dulaon. Pagkaulawan na po nila ng kining mga kongresman o mga senador na dili mo support sa ilang impeachment case bato kang BP Inday. Ibulgar kuno nilang mga skandalusong binuhatan. Gani, doon na na'y kongresman may galang ilang gi pagawas. Ang nalambigit ko nung may gala sa kiniang kulukadidang o nakunoy kabit. Storyahe. Halos magumutanan diya sa lower house. Ay nagani, may storyahe ko, may ipakatao, karong adlaw. Halos mamutanan diya sa lower house. Doon na mo'y mga kulukadidang. Bida po ni mga tawahan na murabag just now. Pulos ba yagyod mo na yung mga kabit diha? Diba? Ha? Kisa magkunoy, may ingon mga igalabi nga walay. Mayhap ragyo sa tuntudlo, mga igsoon, nga wala ni dulag kalayo di ha. Ohoy, nako. Kana inyo ha, pulos lagi na inyo ha, mga panghinadlok. Marcelo style ba? Hadlok lagi ni sila, mga igsoon, kay nga no, ug mudaog si BP Inday Sara Duterte, kining mga naglingkod karon halusa sa mga kongresista, ug mga senador, mga kaigsoonan, nga atat, labi na gyud may gala ni si Ping Lacson, Soto, nga wag yun tayo nada ng klasis mga senador. Klarong luto Macau, klarong dunay gilihis, dunay gitapidan. E batod pa ni Ping Lacson, mga igala, ang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Wala kunoy mastermind na tumbok. Base silang investigasyon o giduso, mga igala, nga report sa kiniang ICI. Hilom! Why mastermind si mong kagaral? Labo na ay mga witnesses diha nga anda mubarog, matubang sa inyong papatawag o inyong magaling ipatawag sa investigasyon sa Senado. Wa man kay gibuhat. Pwede pong hilasuna ning bayuta ni. Hilas-hilas ning bayuta, bayot. Nagdako lang simod. May nalang kunong dako, nagsimod kaysa dako, kunog bangag nga ilong sama kang ridon. Agay. Ha? Ay may dako, amay mas law ay mga igala, kining bagag lips or dako og bangag mga igala sa kiniang ilong. Asa may mas kuan kuno ana? Bangag sa ilong or ang bagag lips? Ay! Manginaboy sa tay, kajut lang mga igsoon, ato sa ipasa sa Pikas Lawak. Biray sa Diyos be.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal, taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan, 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days, 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Unsa ato igan?
9: Na ako'y magulang Pastor Banga. Nagsakit dito sa takurong Pastor. Nagduaw ko dito Pastor sa iya. Dala kong digimak. Wala ra kabuok po na akong gipalit.
8: Unsa ay ang sakit?
9: Duha nakabulan Pastor. Wala gid sa nakabakod. Naglubog sa Pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil Pastor, kamot na kanang
8: dagko
9: sa junior Pastor, murag taas gid siguro ang iyang uric bay kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot Pastor, tiil aguy ngini kay tanawon Pastor, ta inom na ako sa Big Max. Duha ka buok Pastor,
8: duha ka buok
9: dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay salamat, gabi ina po gipainom na po nako sa utro, duha gyud po ka buok Pastor.
8: Yes.
9: Ala Pastor, pagkabuntag Pastor, nagbakod man.
8: So nakasimba.
9: Salamat ko sa Ginoo Pastor, maghilat kid ko pa, salamat sa Ginoo nga nakabakod gid ako magulang for 2 months.
8: 2 months ka naglubog, nakigda lang.
9: Oo, naglubog ito Pastor nga nang gamay nagud iyang matiin.
8: Upat lang ka kapsula na inom, nakabakod
9: na. Oo, dayon nagduaw sa diri sa mua, tus sa Ginoo Pastor, nagid ko mga bukol sa lawas Pastor, nangawala man ta na.
8: Wala na. Salamat kay Iga na, salamat igayo.
9: Sige Pastor.
8: Okay, salamat.
10: May good news!
3: Hello, oy! Unsa ko'y good news!
10: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
11: Sama sa large format outdoor sticker,
12: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
10: Huwag ka na ipangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Unsa may ato igan?
13: Ako po, testimony ang aroma.
8: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
13: Oh, naplas ang aroma, Pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katong-katol, importante yun kayo nalipay, wala po.
8: Wala?
13: So, ang katulad ang naplas na mo, ang aroma.
8: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
13: Sa Ginoo, Pastor Dan.
8: So, igan, salamat din kayo. Kinsa ka na ipangalan, ani?
13: Noel Estina.
8: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikaya kinahanglan nga kita mutaliwan. Kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

Okay, salamat kayo, Diyos. May gala, pasensya yun mga igsoon, no? Kay na importanteng tawag akong gitubag. Anyway, dito karon mga igsoon sa ato na ginapos nga portion sa atong tulumanong ratsada nining adlaw nga Lunes. Mga binati ti paminaw, hulata na to unya sa hapon. O unsa gyoy dangatan mga igsoon ining ilang desisyon karon mga gala sa Kongreso. O maduso na nga ni nga to sa kini ang sa Senado ang Articles of Impeachment. Buna na i-schedule na dayon mga igsoon sa ilahang proper forum para sa paglitis kunuhay kang BP Inday. Ako ba, akong gi-quintagot pag-ayaw mga kaigsoonan. Unsa gyud kahay nabuhat nga sala ining mga Duterte mga igala nga nung ingiyunani nila mga igsoon ko pagkastigo. Ha? Sa panahon ni Tatay Digong, mga binating tigpaminaw, daghan kita kayo nalipay kay nakita na to unsang sakripisyo in taon sa atong kani presidente.

0: nabuhat si Tatay Digong labi na itong programa niya nga Build, Build, Build program. Gilimpiyuhan ang Manila Bay. Gilimpiyuhan, mga kaigsunan ko, ang Boracay. Daghan kayong mga tulay nga ilahang na napabarog. Karon gibuhat mga igsuon nila ang tanan aron nga di nakunog yun magkabalik ang mga Duterte. Kay grabe, nakapasulabi naman kung sila mga igsuon. Nakapatuyang silag pangawat karon lang una-una sa liderato ni Bongbong Marcos. Di man sila may gala, sukit-sukiton. Kay utro man po mga gala, mo may mastermind sa kawat. Oh, magpatuyang sila mga igsuon ko sa ilang kini ang hudyaka. Kaya ang mga kongresista mo ay gabuot, mga gala, og pilay budget nila. Ang mga igsuon, tinuig nga budget. Sila ay gabuot, og pilay musulod sa ilang bulsa, og pilay idapat, mga gala, sa ilang mga proyekto matag distrito. Limani mo na. Sila pa'y nangunay, mga gala, nangontrata sa mga project sa ilang tagsa-tagsa ka mga distrito. Nayuban nga mga congressman, nga manayon mo na himong kontraktor, mga igsuon, sa ilang kaugalingong distrito, ang mga proyekto, kunuhay mo, gamit lang, mga gala, og mga dami, account sa mga kontraktor. Ka mga baga, kayog naong hilas. Unya karon ang tao, ang babae nga mooy nagtabang mga kaigsunan para nga matarong kining atong sistema sa gobyerno. Nga perte mga igala ka dunot na kayo, grabe ang hitak sa korupsyon. Mao pa ilang gabot-buhatan ang tao nung sala. Gusto nila mga igala nga palagputon sa pwesto. Di na sila gusto mga igala nga naapay higayon nga makadagan kini sa unsa mga posisyon sa gobyerno. Ato ning ipadayon og mga adlaw mga igsuon kay tungod apiki naman ta sa oras. Ato may galang pagpasalamat no sa ato mga binatintig paminawta, planado na nila tanan aron magpadayon ang tuyo og tumong matud pa sa atong texter. Mga igsuon, ako gikasubo. Nagkupos naman nga tong sa kaoras nga pagpanaguban ining atong programa dinhi sa DX Arki Radyo kaibigan. Sa ngalan na lang sa atong mga kaubanan dinhi si Bihan sa DX Arki Radyo kaibigan, pinagi sa atong station manager Stephanie Dangalio Yuti, Bernadette Colongquilo ng atong finance officer. Co-pilot na ko karon sa Pigas Lawak akong katugbang si Engineer Joshua Sison. Dito sa transmitter si Engineer Egan John Tingkang o Engineer Egan Ramil Bedrejo. Sa ngalan ni Engineer Romeo Chang, ang atong operation manager o technical consultant Gerald Redangalio. Sa atong station general manager, ang Kuya Satanan, Kuya RG. Atong CEO, ang taong nagpakita gyud og sakripisyo labaw sa tanan mga kaigsunan para nga mahatod maigala ang maayong tukma nga serbisyo og tabang sa mga tao labi na sa mga membro sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Tagiyang tagdumala ni Sibihan ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Ako si Tata Retisa, manamili tagmingon daga salamat, maayong pagpaniudto kaninyong tanan.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: ang programa ngayong nabatik pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kadungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
5: Mangaon na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend

0: sir.
1: Fuego blend jelly paste. Sukad karon matag hamal kauban gid nato kanunay ang bida sa lamnisya ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
3: Morning, Pastor. Kumatrob ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba sa Bigimar, Pastor?
4: Pailala sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
3: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. At uwi na, Pastor, sa 71 na Pastor.
4: Okay, time. Maayong agad na sa imo.
3: Bigimar, Pastor. Ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po nakasugat kong problema, Pastor.
4: Yes.
3: Umbag akong itong Pastor. Niyaway lang akong ikon. Video mark yung Pastor.
4: Mao ba?
3: Anto, Pastor. Isa ka, buti lang. Ang palit dito sa Juan. Si Butikap.
4: Okay.
3: Anto, nabuto siya, Pastor.
4: Niubag ang imong itlog tapos nabuto?
3: Oo, oh, nabuto, Pastor. Huwag mong kaurot na 20 kabo ang inong. Nabuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal naman ni Muli, grasyahan mo, Gino.
4: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
3: God bless you, Pastor.
4: Okay, salamat kayo. Ong sa may ato, Igan?
5: Ako po, yung testimony ang aroma.
4: Aroma, yes, nagagamit kag aroma.
5: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, Pastor. Nga, ang among sakit sa kanyang mga katukatol, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
4: Wala.
5: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
4: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
5: Sa Ginoo, Pastor Dan.
4: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
5: Noel Estina.
4: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
6: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
6: Naapari ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
7: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD, Quezon Printing Services.
6: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
4: Kinsa ni palihog taga-asa?
10: Si Margie Tulingya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
4: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
10: Oh, mag-testimony ko, bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
10: Nakoy arthritis.
4: Naka-arthritis.
10: O, nagpakit ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
4: So, Igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
10: Tulog ka-adlaw.
4: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
10: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
4: Amen. Okay. Salamat din kayo sa pag-testify.
11: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhata.
7: Bataan, sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.
0: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
12: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano kung magastuan nga anniversary, eh?
13: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
12: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning nga event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
13: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
12: GRD Printing Services?
13: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Kanindot, no?
13: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
14: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
15: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
17: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s.

0: Radio Kay Vida.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon, mataghamay, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: At agalanta, yes, iga na Roselena.
3: Pastor, kanang sinidyo ko pa mina ni pinagpalang mo si ka, kadaradlaw niya. Kanang ako yung napuro, Pastor, nga maayod yun ang gimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba niya. Akong nabantayan, Pastor, nga. Nindot niya siya, Pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga, sige kong inom o gimak.
2: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
3: Pastor, ang kita, Pastor, kaya naprob na ako nga maayod yun ang gimak. Namaligya ko, Pastor, din sa lantay, Pastor.
2: Ay,
3: na,
2: may.
3: Sa kadabuntag.
2: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga, no? Salamat,
3: Pastor,
2: Igaya.
3: Makasabang yun ang bigimak, Pastor.
2: Ah, okay.
4: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
5: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na yung haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin ikas kinunga. Makaayugin siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
4: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.
5: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
4: Okay.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, ay.
7: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
12: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: May buta ni mo diyan, kaibigan.
5: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
4: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kasi pangalan?
5: Felix Villareza.
4: Kung sa may mong pasalamatan sa Diyos?
5: Pasalamat ko sa Diyos na nakapagdan ko na taong doktor. Naaagin siya na, pero ibalik ang nangyikapos niya kay isaing ko na.
4: Okay.
5: Kaya magiging muna mo, linantong isa ila ka nangyari sa mayor, kaya naman isa niya na rito, maaroma akong kuhan, kanang nilibat. Kung nangyikin muna mo, ninyinong ko sa ahang kalasama, kanang nyo, kung pagkama ninyinong ko sa kanang nilibat. Anton, ang ibotanan ang mong pulo ng dagkarwan.
4: Oo.
5: Nakakahurap ngayon ko ang kamitiwa. Malang pulo. Inong kong, inong malang ginong ang pulo. Pagdaran na ilo kan lao. Na kuhan nila na, na kuhan nila na.
4: Nahuyos.
5: Na alo sila. Nagpasalamat. Lalo sa lima kay maayong tambal.
4: Salamat kay kaibigan na. Salamat kay kaayo. Kinsali pala yung taga-asa.
6: Lord, kitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
4: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
6: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng kuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
6: Nakoy arthritis.
4: Arthritis.
6: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
4: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
6: Tulog
4: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
4: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, matag-hamal. Kaoban yun na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Happy anniversary.
13: I love you.
12: Akong gift nimo.
13: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug branding.
12: Ganahan ka?
13: Salamat, Han.
12: Di apa?
13: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
12: Ang unsan?
13: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
12: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
13: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: May buntag mo diyan, kaibigan.
15: May muntag, Pastor Dan.
4: Ay, yes. Akin sa niyo, taga-asa.
15: Taga-asa
7: taga-uhaw sa
15: Jensan. Yes, pwede ang bawaan ang pangalan?
7: Si Villarin, pamilyang Villarin, magkurayan.
15: Okay, kaibigang Elsie, kung sa may atong ipabot sa kanginan?
7: Ay, nagpasalamat po ang Luigi Max. Isa may nagpalit anak. Dugay na po ko. Mga 13 years na, awang akong malatian sa sinabuhi, buta ko. Mama, itong wala na po ng sigig kuhan sa radyo ng Luigi Max, nagsisim kong kapalit. Pagpalit na ko, naulian mo na nga akong puso, nakahugas na kong plato, makalaban ako, nakasimba na kong pagbalik.
15: Mga naman mo...
7: Anong kailan akong lakaw, so naaram ako sulog sa balay.
15: Murad naman, ang kagusog?
7: Oo.
15: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
7: Oo, naulian na kong
15: naulian ka?
7: Kusog, nakasimba ko itong naagyan mo.
15: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka kabuta?
7: Isa ko kabuta, kumanghod po, isa kabuta. Pero naman kami yan, nagpapaminaw sa imuha.
15: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko. Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
7: Oo, naami din sa Ohaw, sa Ginoo, Santo City. Bukan din man din makakawag o makatext, makachat. Pa, nagpapaminaw, give me always, give me makapinaw, ang kailangan sa
15: kadagad laon. So, salamat Igan Elsie. Salamat din kayo.
16: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
17: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
18: The best songs on the radio.

0: mahinungdan ang sonata nga inadunggan o ang tao nga imong nahinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan. Ubali kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

isang magandang hapon, maayong udto at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. O sa kama init nga kauduhon po kanatong tanan. At lang kung may galang Lunes sa pizza. Pizza unse sa bulan sa Mayo tuig 2025. And once again, mga kaigan, you are with me, or lineupod nga adlaw sa ato nga palag-uban-uban sa kahanginan aron sa paghiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtamag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong ipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. O sa mga walay plano, ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsapay ng ihulat. Ipadala na po ini mga sugilanon sa kinabuhi. Dala lamang sa atong pinalanggang sibyahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, magalay ko mag-aulang, magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot, or bisan unsa mahitungod sa gugmang kinabuhi. Any DJ na po ang bahala niya ng tanan. Ang inilawang bahala na sa text ka na sa tuang hotline number na 0965-60-11688. Once again, 0965-60-11688. Yan lang po ang nag-iisang numero ni Lady Diana Kakungasa. Pwede mo mag-text, magpadala sa inyong mga pagpanimbaya, mga pa-shoutout, or mga greetings sa inyong mga minamahal sa buhay, mga loved ones ka na minaw ka na ito karong habong yan. And of course, di po mga number mahagala mag-text or tawag sa mga gustong mutambag para sa ito ang letter sender karong adlawa, mga kaigan. Once again, 0965-60-11688 or kanang nakapin ang comments sa ito ang Facebook Live, mga higala, ha? Alright, so once again, maayong, maayong, maayong hapon! Magandang tanghali o maayong udto kaninyong tanandiha, mga suking tigmaminaw. Nagka-tune in ka na ito karon sa nagkalain-lain ng radio sets. And of course, sa mga nagdanaw ka na ito karon sa Facebook Live o mga sayo kaayo naghulat, nag-atang sa programa ni Lady Diana. Magandang hapon at once again, a shoutout po sa inyuhang tanantanan. Sa itong mga suking tigpaminaw karoon, ay kamulong hari-hara, kamulong gaduyan-duyan, ay kamulong kapahulay, gikan sa trabaho, gikan sa uma, o gikan bakaha, ako mong gikan maghagala na. Kamulong kapinagisikay sa ilang panimalay, sa kamulong na silang trabahoan, sa kamulong ga-drive, ga-biyahe, bakaha, maghagala. Para yun lamang mo sa inyong buluhaton diha, samtang maminaw kang Lady Diana karong kahapunan, diba? Si DJ na po ang bahala sa inyo karon mga higala, because today is Monday, which means may babasahin tayo ang lainapod na sulat ng pagganan sa atong programa karong adlaw. So kabulog ko ang daghan ang excited nga maminaw ug mutambag sa atong letter sender karong adlaw, mga higala. So stay tuned lang gayon. Sipot lang mo rin mga higala kay karong daod-daod magbasa po dahil sa atong sulat ng pagganan. But before that, may hapon sa ahas sa mga naminaw karato karon ang dito sa May Surala, South Cotabato. Pinaanggi sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Sa atong buutan nga... Anzay tawag gani? Sa atong buutan niya nga technician, Sir Jules Balinas, magandang hapon po. Huwag sa atong buutan nga operation manager diha, may hapon. Sa mabalangga diha nga mga suking tigpaminaw nga palaging nag-aantabay, nag-aantay sa programa ni Lady Diana Batag hapon. Magandang hapon ipo sa inyong lahat. Di pong nabita mga gala sa may laginding ang Nasamis Oriental sa mga namino pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Laginding ang Nasamis Oriental. Kauban ang itong ang DJ or technician baka ha, nga mo ay nag-hook up ka na to karong kapunon. Maraming salamat po. Huwag sa atong mga gwapo-gwapa diha nga mga suking tigpaminaw.
Atang gahulat sa programa ni Lady Diana Matagalauna. Mga higala, salamat kaayos sa inyuhang tanan. And of course, sa mga naminaw sa 98.5, Radzo, kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Magandang hapon sa inyuhang lahat. Atay, usa ka Facebook na viewer, mga higala. No? Maraganina, ragit na siya ka-comment, mga higala. Pasensya kay nag-intro pa si Lady Diana Palanga. Matod pa niya, ate, saan banda ang radio station niyo sa Surala? Kasi bibila ko ng Veggie Max capsule. Aha. Bago lang gud po ko, itubag, mga higala. Actually, wala po katuod si Lady Diana no, sa amuang, si tawagani sa mga radio station dito. Okay? Honestly, wala po kong ato, mga higala. Kung ano ginis Lady Diana, darinig ko tama sa Valencia, mga higala. Abil ang radyo, kaibigan lang hindi nga. Wagyapong ko katuod, mga higala. Wala pa ko kaado. Pasensya, ha? pero natubag na po. May gani ka ni-reply agad to ang buutan nga. Check na siya niha sa May Surala, South Cotabato. Matod pa niya. O, kuya ko, ano? Sino yung nagtatanong? Si Sir Daniel Jeff Vera. Ang atuang si Biahana sa Surala, South Cotabato. Located exactly sa Sitio Landamay Nasi, Surala, South Cotabato. Once again ha, sa atong mga suging tigpaminaw diha na wala katultol sa atong si Biahana na gusto mapalit sa atong mga produkto yung mga galak available di ato ang atuang Vegemax o Aroma Plus Herbal Oil. Located po ang atuang station sa may Sitio Landamay Nasi, Surala, South Cotabato. I hope nga ako anang natubag iniuhang pangutana. Salamat ka ay sa pagpangutana, Sir Daniel Jeff Vera, no? Gusto rin siya mo try sa atuang Vegemax Plus Herbal Capsule. Salamat ka ayo po. So once again, welcome sa inyong lahat mga gala ha. This is Love Diaries with Lady Diana. Magandang hapon sa atong mga Facebook na viewers. Ganong hapunon, kapaspas kayo nagka-comment, nagka-view, nagka-share sa atong Facebook Live. Salamat kaayo sa inyuhang tanan. O sa mga wala pa nakatultol mga gala sa atuang hama na makita ng Facebook Live ni Lady Diana. Pangitaan lang ninyo sa Facebook ang official Facebook page ng Radyo Kaibigan. Ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. O kung nagdanaon naman ka na ito, karoon palihog ko mga kaigan, og like, share, and comment po sa atong programa na malipay gid si Lady Diana. Kung iniuhang i-share ang atong programa, og mag-comment mo diha, og mag-like mo diha, ano, para po ma-shoutout mo ni DJ. O mahibaluan po na ako kung kinsaning gatanaw sa ako, ato, ako, agaroon. Ang twister yan. Salamat ka ayo ha, og once again, hello sa iniuhang dana. Alright, so sa dili pa nato pag-abasaw na ito ang sulat ng baganan karong adlaw mga higala. Ato sa aning hinahinay nagmasa ni mag-comment sa Facebook Live para po magkulang-kulangan atong basahonon unya mga higala. Maghapang kanimo di Ma'am Stephanie Perez from Tibuli, South Cotabato, no? O taga Tibuli di inisi koan, si Sir Daniel og si Ma'am Stephanie. I don't know kung doon raba ng Tibuli sa koan. Tibuli, South Cotabato, saan sa Torapita? Sitio Landamay, Nasi, Surala. Ambot lang yung doon raba na. Sorry kayo, ha? But I think, di haram mo guna. Park tragod na sa Surala, lisudzan, mga gano. So, sa South Cotabato di ay. So, I hope na makatultul ramo Ma'am Stephanie og Sir Daniel Jeff, ha? Salamat ka ayo. Og shoutout once again sa inyong lahat dyan. Ang ito ang suki nga tiglandaw sa Facebook Live. Salamat ka ayo. And from Engineer Brian J. M. Butter, magandang hapon. Gani mo ni Engineer Mato Pania. Good afternoon, guapaba. Shoutout. Shoutout sa imo hari, Engineer Brian J. M. Butter from Banduanon, Lantapan, Bukidnon. Karaminaw naglandaw ka na ito karoon sa Facebook Live. Ang same mo, kaubanan diha sa trabaho, no? Maraming salamat once again. Magandang hapon po sa inyuhang lahat-lahat. And from Sumia Peter, Matod Pania, hi, Lady Diana, good hapon. Kamusta po kayo? Ay, okay lang po si DJ. Oh, maraming
maraming salamat po sa pagtatanong. Okay lang si Lady Diana, ikaw kumusta man ang ituan? Buhay-buhay diha Sir Sumia Peter ang atong suki ng Facebook Live viewer mahagana. From Don Carlos. Tama ba taga Don Carlos baga kuya? Ang hapon, asimu ag happy viewing po sa atong Facebook Live. Balihog kong share sa itong live. Sir Sumia, salamat kaayo. Natay caller dili sa magtawag si DJ ha karon na po taod-taod o magtawag og tawag si Lady Diana 686 sambay ka lang muna dyan. Okay, later na ta magtawag og tawag mahagala ini guma natog basa sa atuang sulat ng baganan karong adlaw. Salamat sa pagsabot. And from Sir Martin Aquino and Madupana, hello my hapon Lady Diana, how are you? Busy pa kaayo akong live, dili pa jud ka paminaw. It's okay, it's all right. Walay problema, no? God bless sa imo ang mga laraw diha sa imong kinabuhi. Sir Martin Aquino, ang atuang suki ng tigpaminaw from North Cotabato. Ang nag-comments atong Facebook Live karong kahaponon. Salamat po! Ikaw sa kamagang naghapon sa iyo dyan, Sir Martin Aquino. Alright, time check mga gala. It's already 1:28 in the afternoon. Alauna 28 na po sa kapunod makaigan. And for now, standby po muna kayo dyan. Stay put lang sa muli mga gala. Hagi panahon na po. Para basahon nato ang atuang sulat ng baganan karong adlaw. Marang sa mga comments ko wala pa nabasa ni DJ. O, dyan lang po kayo. Kato na itiwasan nagbasa. Un nga taod-taod. Okay, paspas king oras mga gala, magbasa na ta sa atuang sulat ng baganan karong kahaponon.

Madhubani letter sender. Dear lady Diana.

Lady Diana. Panihog ayaw lang basaha ang akong numero, Lady Diana. Ug itago lang ko sa pangalan nga Sunshine. 31 years old ug bag-o lang yod na himong single. Bag-o lang nako gibulagan ang akong uyab last week, Lady Diana. Ug mangutana lang ko ninyo kung sakto ra ba ang akong gibuhat. Ingon ani mang go DJ. Nine months naming uyab sa akong partner. Natawagon nato sa pangalan nga Romel. Si Romel, Lady Diana, gikan sa usa ka long-term relationship. Kay 8 years sila atong ihang ex nga babae, DJ. Ug ang reason daw sa ilang pagbulag, naburusan ang babae sa laing laki. Maong walay choice, Romel, kundi bulagan tong iyang ex, Lady Diana. Ug mao to, nag-ilaming duha, nagkasinabot, ug nagresisong mag-uyab duha. Lady Diana, kabalo kong lisod makig-uyab sa taong gikan sa long-term relationship. Pero nisugal ko kay abi nako nga andam na siyang mahigugma pagbalik ug mudawat ug bagong tao sa iyang kinabuhi. Pero DJ, I was wrong. Diha ko na sayop, Lady Diana. Kay si Romel, klaro pas udtong tutok nga wala pa naka-move on sa iyang ex, Lady Diana. Nga nung nakasulti ko, ana, sayunan ka, Lady Diana, walay gabi nga dili niya may sgutan ang iyang ex sa ako, Usahay inigmasturya mi duha, masayo pa siyag tawag na ako. Pangalan sa iyang ex ang iyang manganlan, DJ. Kung naasya ipaliton para nako, like sa pagkaon, ang paboritong pagkaon sa iyang ex ang iyang paliton kay basin daw ganahan po daw ko, Lady Diana. Sa mga sinina, sa bulak, uguban pa. Pirming ang paborito sa iyang ex ang iyang madumduman, Lady Diana. Dugang pa DJ, naapan asay mga picture sa iyang ex sa iyang Facebook. Wala pa niya gipang delete ug ang iyang mga shared post sa FB. Puros prang bukid pang broken hearted. Puros about sa past or padungog-dungog sa mga ex. Nga mismo, ang akong mga amiga makasultigid pud sila. Nga mura dog, wala pa naka-move on sa Romel. Ang mas nakasakit pa, Lady Diana, kay bisan iyang mga ginikanan, pangalan pa sa iyang ex ang marito kaysa akong pangalan. Maunang DJ, nawad-an ko gana. Kay abi ba nakog, nanguyab siya nako kay andam na niya, andam na ang iyang kasing-kasing, ug totally detached na sa iyang past, DJ. Pero murag, sayop ko diha, Lady Diana. Dili ko gusto mahimong rebound. Gusto kong higugmaon ko sa akong pagkaako. Gugma nga tinuod ug buo. Dili gugma nga taphaw lang. Dili gugma nga alang-alang, Lady Diana. Maunang mangutana lang ko ninyo karon. Kanimo, Lady Diana, ug sa tanang naminaw sa imong programa. Kung insakto ra ba ang akong gibuhat? Sakto ra ba nga nakigbulag ko tungod atong mga rasuna, DJ? Or mabaw ra ba kaayo ko? Unta mabasa ni Muni, Lady Diana. Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Salamat. Ug maayong adlaw kanatong tanan.

DXRK Radio Kaibigan. Oh, 98.5.

0: 98.5.
1: Palailaan din na taga-asa.
2: Taga-pantok
1: ah, taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So, nagamit ka sa Vigimax?
2: Ako, Lord, gusto ko rin. Mabuti naman ang aking kalagayan. At saka, pagpaklamat ako sa Vigimax Capsule na umiinom ako araw-araw.
1: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
2: May epekto po, yes, sir. Sa manhigit sa Ginoo, Pastor, naka-inom po ako ng Vigimax Capsule.
1: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan na dira sa Lambunaw, Iloilo?
2: Opo, opo. Karang nga, taga Lambunaw po, kung gusto niya mag-kuan na mag-inom ng Vigimax, kanto na po naman sa video ng VGFM po.
1: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
3: Mga on na ta!
4: Uy, kalami sa sinabaw!
5: Naabay kinilaw!
6: Ilabas ang bida sa lamisa!
7: Fuego blend jelly paste!
5: Kalami ane!
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
8: Naapadi ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
6: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD, Quezon Printing Services.
8: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
11: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Nahaplas po kang aroma na eh.
2: Ugali, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum, nagpalis ko duha.
1: Okay, duha ka aroma, okay.
2: Hindi ako pala, ako, nindos niyo kayo, nagulong man ito, nagulong-ngul.
1: Oo.
2: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan, tambal ka,
1: okay. So, imong punto na ay, nangapras kag aroma, nawala ang ngul-ngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
2: Oo, nindos na kayo, pagtulog na ako karon ba?
1: Salamat sa Ginoo na ya.
2: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
2: Salamat, Iwi.
0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
3: Kapi ka muna.
12: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.

0: Kaayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: May good news!
4: Hello! Oy, unsa koy good news!
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
5: Sama sa large format outdoor sticker.
6: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimus at sila og PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. Brass IDs and billboards.
3: Wakaday pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services. Go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: O si Ato Igan na Alex.
10: Akong pagsalamatan ng pagsikap, hindi palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan tamad.
9: Naunsa tayo mo na itsamad yung TL?
10: Kalukalukan ako, Pastor, kay nangauga.
9: Okay. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuan, no?
10: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
9: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga.
10: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
9: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
10: O lima ka buo, Pastor, akong gipalit oi.
9: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
10: Lima ka buo.
9: Okay.
10: Lima ka buo akong ganya. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamataka. Salamat kay sa Ginoo.
11: The best songs on the radio.

0: ng radio set. And of course, sa mga Facebook Live viewers, patuloy pa rin nagtambay sa ating Facebook Live. Magandang hapon na po at kaway-kaway naman sana sa inyong lahat. O na atay, caller, mahagala, paspas, kinakadayal, mga kaingay. Galina rin din sa katawagon sa atong programa. No? Atong tawagon, ang atawagon ng mananawag, garong kapunan si caller 686. Alright, hello, maayong hapon.
1: Ate.
0: Magandang hapon po. Sino po ito at taga-asa?
1: Lani Ate from Lumbu.
0: Si Ma'am Lani Remetar. Tama ba?
1: Yes, Ate.
0: Alright. So magandang hapon po sa iyo dyan, Ma'am Lani Remetar, all the way from Lumbu, Valencia City, Baguio. Sa may kalagad ni Lady Diana sa imuha karon.
1: Pwede mag-rate, Ate?
0: Yes naman. Dili ka mo tambag sa ato ang letter sender karon.
1: Dili lang
0: sa. Ah, sige, wala'y problema. Wala'y bayat lang si Ma'am Lani Mahagala. Sige po, go ahead, Ma'am Lani.
1: Okay, i-grade na ako. Ako mga friend, Ate. Mm-hmm. I-grade na ako si Michaela Romeo, Winnie Pio, San Pete Maglangit, Angelica Conog, Maylin, Marty, Lelec, Songkit, Ate Terinja Dalao, Ate Lip, Bisma, Sunny Boy, Magihar, Kuya Ricky Pramin, Jim Castada, Aljana Mokadzak, Nancy Edgar, Simon Land, Boy Guapo, Arlene Bahian, Nancy ako din anak ng si Princess Kira, Nancy ako din ba nga si Joey din, sa imo po, Ate.
0: Mm-hmm. Yes po.
1: Then pwede maka-request of song.
0: Yes naman, ano sa marang song, Ma'am Lani?
1: One. Sana'y magbalik.
0: Unsa man pangutana na or go anon sa oh, di sa so sa title mga gana. Unsa po?
1: Ay ko na lang ate. Unsa man? Magapiling ka.
0: Sanay magapiling ka. Ato na i-type ka dali ha. Sanay magapiling ka para dili malimta ni Lady Diana. Sige po. Kala lang po. Good
1: morning, Lady Diana. Greetings coming from Lannering Meter of Blanc po. Balintia. Bye-bye.
0: Alright. Basaradzo, kaibigan.
1: Ato
0: ni. Alright, maraming salamat po. That was once again Ma'am Lani Remetar, mga gala from Lumbu, Valencia City, Bukidnon, nga nanimbaya sa iyang mga friends on air. And before na magbirayan mga gala, no, ay magkalimut hanggang atong programa at garato sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpanang lana. Sa mga naminaw nga doon ay ginapagbati sa ilang kalawasan susama sa ubo, sipon, nagkado-kado sa pani, trioma, arthritis, pamaol sa lawas, parut sa lawas, or pinakan sa mga insekto or varicose veins bagahan. O gamitin na sa giragusgan nga Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Kagawas nga biktibo kaayo kini, dili po kaagay mabalaka tungod kay humot ginig dili oily sa atong kalawasan ug labaw sa tanan dili magkamantsa sa atong mga sanina mga gala. Ingon ana kanindot gamiton ang atuang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. And we have another caller here on the phone. Is si caller 762. Hello, maayong hapon.
2: Good day po, Lady Diana.
0: Uy, magandang hapon. Murag daod-daod. Galing daw agad po galing. Tinguga, mga gala. Sino po ito at taga-asa po?
2: At Sanbi ng San Fernando po.
0: Ay, ang nagbabalik mo rin, Skardo Dalizay, mga gala. Ang nagbabalik si Kuya John V ng San Fernando, Bukidnon. Magandang hapon sa iyo, John. Kuya Black John V. So may kaalagad ni Lady Diana sa imuhang mga taod-taod mga na wagdang na rin sa kahanginan.
2: Ba't mo po, Lady Diana, dito ko Manila?
0: Ay, maubad iay. Anong ginawa mo doon sa Manila, Kuya?
2: Anong kuhan lang, baka nang dito lang may graduate sa kuhan. Ning...
0: Unsa ba? Graduate sa... Unsa ba na, oy? Unsa ba? Tao, bagay, hayo.
2: Akoan, bakit ning jiu-jitsu?
0: Unsa? Nag-graduate sa unsa?
2: Jiu-jitsu ba, jiu-jitsu?
0: Jiu-jitsu, amo po di ay. Ano ba nang murag karate, Kuya? John Vic, huwag ko na sayop, tama ba?
2: Oh.
0: Ay, kasut master din mo karate si Kuya Black John. Dito, hindi ni kumpiyansahan. Kasi karate yung daggalitan. Unsa po?
2: Dito ko Manila pag uli na ko dire nga nang
0: Nagtagalogins na lugar ka ba?

0: Jabon?
1: Nalimot ako Bisaya.
0: Ay, marag tutod na naman ka mo Bisaya lagi ka rin. Anong nangyari sa Tagalogins mo?
1: Marami akong natutunan.
0: Ah, sige daw, be. Ansa may ano ba? Ano bang maipag ano bang mai? Tinawag ani. Mama, maipit mo sa tanis imo ko. May kaalagad ni Lady Diana sa imo hagaron kuya Black John B, pero dapat in Tagalog imo hang tubag ha.
1: Amo mo kan mo.
0: Ansa pa? Ay, mo tambag siya mga gala. Sige, atong paminawon ang atuang. Sani, graduate sa Jujutsu mga gala. Kuya Black John B ng San Fernando Bukid Noan. Sige po.
1: Tumoy naman akong na doon ka na to tag-aaga nito sa kabuhay nga nagpadala.
0: Ah, wala sa nagsulti Kuya Black John B kung tag-asa siya. Pero kuan niya, iyang edad is 31 years old si Ma'am Sunshine ba to? Oo, babae po si Ma'am Sunshine, 31 years old kuya nga nagpadala si iyang sulat. Pero wala nagsulti kung tag-aasa siya.
1: Kuan nga kong katambag niya mayapon din sa tanan. Mm-hmm. Sa tanan nga naminaw garon og sa atong pinakambol nga didi garon. Didi Diana.
0: Uh-huh.
1: Og sa tanan nga naminaw mga amiga kailan ako.
0: Mm-hmm.
1: Sa tibuok kuan, tibuok Pilipinas. Oh. Tibuok kuan buong mundo.
0: Uh-huh.
1: Ang iyang problema ni love problem.
0: Yes, but love problem ko ya.
1: Yang ibulagan ang yang kuan kay kanang wasya ka murag wasya kasabot ba?
0: Uh-huh.
1: Murag dili na dili magud pol gud ang pag higugma sa ang lalaki tungod kay ang na tuwa man sa ex.
0: Aha, tama, tumpak ka dyan. Sakto ka riha kuya Black. Mao na yung problema kuya.
1: Tung masulod magalitag usa ka kuan usa ka ngon na relasyon.
0: Aha.
1: Oh. Inaklan nga hugot bakos nga kita nga di kita mo muling lain.
0: Ay, wow, tama. Subot pa sabot kuya kung musulod tag usa ka relasyon, dapat lang kaning kanang fully healed data or naka-move on na kita totally sa atong mga kagahapon sa atong mga
1: okay.
0: Past.
1: Mhm. Ako manguna. Kanyara mo ko ito tao na tayo kasing-kasing kabalutong masakitan.
0: Mm-hmm, tama. Tama, no? Kaya kung may gugma mo ko gagawin, maraging nahimura niyang rebound iyang bago kuya ba? Kung galiman, wala pa siya nakabupon sa iyang past.
1: Ma, kung kuhan ba, kining usangalan na nang gihimura niyang kining panakit butas.
0: Aha, sayang, panakit butas.
1: Tungod sa iyang kamingaw, sa iyang uya ba? Unana.
0: Mm-hmm. So, luwag okay, po si Sender, di ba?
1: Tibiyat sa pangalan pa ganit sa iyang ex. Ang masampit.
0: Mm-hmm. Anong luwi po si Ma'am Sender, di ba? Unsa ka, grabe na gina kasakit siguro.
1: Mura ka nang, mura bitaw ka nang buksa, nabaw lang pagsabot, gitamparos kagbali-bali yung unana ba?
0: Tama, Giyod. Yung unana kasakit, ang kaagi, kahimtang ni Ma'am Sender karon.
1: Oh, pero, iya mang gibiyaan, gibulagan man yan, ang iyang ingon, kaya tama na ba kuno nga
0: yes. Muna iya bangutan na sa tanan kung tama ra ba yung gibuhat nga iyang gibulagan tungod atong mga rason na, Kuya Black John V.
1: Okay, murag sakit magod po kayo.
0: Mm-hmm. Labi na ko bili, dili lang ang iyang uyab ha, kundi apilang kinikanan sa iyang uyab. Ngalan pa daw kung sa ex ang aminson, grabe naman sa nan. Pero di man good po lalim, Kuya Black, kay 8 years sila atong iyang ex. So, ingon anak kadugay, so sintawan.
1: Sa ato pa, apilang kinikanan ganin, isalig na siguro sa kabutan sa iyang ex.
0: Tama, manang maglisod sila glimot siguro, no? Kay sobraan siguro to kabuutan, naroon sa baka ha, no?
1: Ano ba? Oh. Mm-hmm. Okay. Kuan ka nang wagit na sila, wagit sila eh, nag-destine.
0: Mm-hmm.
1: Na nagtabulag.
0: Tama.
1: So, ang iyang pangutanaan eh, di lang ako tasun, kaya na pa may manawag ron sa ulahe, manawag.
0: Mm-hmm.
1: Ang iyang pangutanaan eh, kung tama na ba ang iyang ibuhat.
0: Yes.
1: So, ang iyang kuanan eh, ang iyang tang ibuhatan eh, sawa pa niya ni Bulagi.
0: Mm-hmm.
1: So, gisturyahan na niya ni Daan sa iyang sa dili gusto sa babae wa. Na muna yung mga itabo.
0: Oh, unsa po? Iyang gisturyahan na Daan ang lalaki?
1: So, kung mautro ba sa iyang mautro ba siya o iyang ex-bagid ang iyang unaon-naon? Kung mawala, kung tayo una na ba?
0: Ay, okay, okay. So, kibali mo rin iyang klaruhon.
1: Kung klaruhon niya ba? Kay, kasi nga ba, putong laki o kanang anong gibulagan siya.
0: Gibulagan na siya galit.
1: Gibulagan na siya galit. Kay, bisin siya kabalo sa iyang gibuhat.
0: Tama, no. So, kay basig ka na ganing dili niya bawantayan. Galahe din nga pangalan yang gilito. Kanang mula niya tuyo, abang. No? Kung siguro sa... Iya, murag, si tawag ani, eh. Murag, unconsciously iyang mabuhat, bisag wala niya tuyo, ah. Anang basi na hibong siya, natingan na po siya, ganong gibulagan siya galit? Nga, umo siya nasayod siyang gibuhat.
1: Umamanggot po siya nasayod. So, ang iyang gibuhat, ano yung tanya, iyang gistoryahan, mm-hmm. Mao niyang, di niya gusto nga may tabo.
0: Mm-hmm.
1: Pag mo, gawas ka na siya iyang baba otro, saka na pwede na kayo na may rason.
0: Ay, alright. So yeah, sige po.
1: Pero okay ra sender kay one man nang naika naman ini mo. Ayon na lang na.
0: Tama po, basin man good po, grabe ning gid ka sakit ihang gibati kuya. Kuya Black John V. Kapag napulaan na po lagi daw kuno siya. Kay bisag kinsa naman siguro no, di po biya lalim bang higala.
1: So, kung kuan kung ganahan kang zanbe na ama po.
0: Mao lagi na diha si Kuya Black John V. Abdi kini magkakuan si Ego Galingon, oi. Pero malay na ito, di ba? Pero feel na ko, gapahulay pa ito si Zender karon. Ihapang gina-process ang mga panghitabo sa ihang ginabuhi. Ginaglibog pa ito siya karon, Kuya Black John V. Sa iyahang mga desisyon.
1: Kuan sa kanang relax sa kadyat.
0: Pahulay sa, di ba?
1: Paano, mukhaan na po ka, musulot na po ka, another guy na po.
0: Zaman.
1: Paano, langit, siguro ka langit ang lalaki nga, na masaligan.
0: Unsa pag yun?
1: Ha?
0: Unsa pag yun kuya, lalaki nga masaligan, unsa pag yun?
1: Buutan? Masaligan, ba nga, dili pareha ng, bisig na nasa yung mga atubangan, dili, pag yun yung pangalan nito po.
0: Tama, no? So, maingon na dapat ihang, kuan lang, tambag lang po sa tanan, no? Kung galing man, bago mo magibulagan sa inyong mga uyab, ayaw sa dahin mo sulod o bagong relasyon daritso. Paningkamuti sa ninyo nga maka-move on mo, nga nang mahil pa ng mga samad sinong kasing-kasing, ayaw mo masulod o trog relasyon. Kaya magkapasakit ba yung tao, mga higala ay? Kaya galing mo muna ka-move on, mag-uyab na magbalik. Isang paghili nito yun, magkapasakit din mo laing tao, ana.
1: May ginang mo-move on mo daan kay... Para basin po ano, magdadali mo, ang kamuna po'y makalito ko sa inyong ex na po.
0: Sipya na po sa ngalan, di ba? Mas maay nang dapat yun, malimta na gid nimo totally. Di man nasa salili malimtan, pero dapat lang kan, ataning, parang wala na kayo nabilin pa nga mga pagbati sa ibong kagahapon. Nahil na yun imong kasing-kasing pa.
1: Di pa na ba? Gilubong nasa limo to. Gilubong.
0: Ano na dapat? Aron di na masipiat sa pangalan, Kuya Black.
1: Kasi diba? Masipiat na po sa pangalan. ang pangalan, Marben, Madanbe na po.
0: Ang galing klaro ni Scardo Dalizay. Salamat ka, Aya.
1: Maura dito, Lady Diana, kaya hapit na rin wag na po, boss.
0: Ay, isa. Hapit na?
1: Hapit na kuha ng time.
0: Sige po, salamat ka. Ayun o, kuya. Pero sakto ba ito yung tambag, mga gala? Manimbaya ka, kuya?
1: Marit na siyong song daan, kaya palong ni Kalit.
0: Sige po, unsa man ang song, Kuya Black?
1: Nang dahil sa pag-ibig?
0: Nang dahil sa pag-ibig. Sige, ito aning i-play karon taod-taod, kuya. Kana lang po. Manimbaya pa ka. Sige po, sige, go ahead. Imuha ang panahon.
1: Greet lang ko sa akong mga kaprintihan sa mga Rebilo, Romano, Maputi, Dila Serna, Lorraine Taray, o Rebilo Pamiri, o Labor Pamiri. O sang Kuande, Tilma, Carol, Dingding, o sa mga Lady Diana, o sang Romeo Tsang, o sa CEO ng Sasyon, o Maura Lady Diana.
0: Alright. Salamat kaayos sa pagdawag, Kuya Black John V.
1: Salamat po. See you next time.
0: Salamat kayo ba sa radyo, kaibigan?
1: Mauni, og ato ni.
0: Mauni, og ato ni. That was, once again, Kuya Black John V. Nadagad sa may San Fernando, Bukidnon, mga higala, no? Amot lang, malingagid ka ato siya, ha? Salamat kayo, pero sakto may ganyang mga tambag, mga higala, ha? Og magkakuha gid si Ma'am Sandra at mga pagtulunan, di ba? Yeah. Ano pa rin mga text message nga nadawat din mga gala, no? Huwag mga comments sa Facebook Live. Wait lang, ha? What if I never found? From 340, Matod Paniya, maayang hapon. Ate Lady Diana, pasanod lang ko nila Javar, Linunia, CJ, Angay na Ate Carol, Telma, Maglasang, Kakay, Mikayla, requesting kong song, Laging Tapat by Zulina Magdangal. Salamat Ate Lady Diana from Annalyn sa Barangay Poblacion, Pasukong Bukidnon, Basarazzo, Kaibigan, Mauni, og Ato ni. Ay, salamat kay paghapag ganin mo ni Ma'am Annalyn from Poblacion, Pasukong Bukidnon, nga naminaw ka na to karoon. Shoutout nung sa iyong mga friends on air o request yung song Laging Tapat by Jolina Magdangal. Ito nang i-play karong taon doon, Ma'am Annalyn. Salamat na maghapag ganin mo niya once again. And from 4472, Bari Banagod PM, Lady Diana, para sa ako ah, tama ra ang gibuhat ni Sender kay wala pa man naka-move on ang lalaki sa iyang ex. Gihimo rang rebound si Sender. Kana lang DJ, salamat sa pagbasa. Aha. Sakto na daw yung gibuhat, Ma'am Sender, ha? Iyan mo kong pangutana, mga higala. Sakto na ba daw yung gibuhat ka iyang bugibulagan ang iyang ex tungod atong mga rason na nga parang wala pa naka-move on ang iyang boyfriend sa iyang ex. So ang tubag ni 4472, tama na daw ang gibuhat ni Sender kaya wala pa man naka-move on ang lalaki sa iyang ex. Himurang rebound si Sender. Kala ng DJ, salamat. Oh, salamat sa pagbasa. Kaya maraglain po kayo mga gana, no? Kaya maro pa ni Sender ganina, sa po kung palitan siya paggaon kay ang paboritong paggaon sa ex ang mapalit, mga gana. Kaya basin, kung mo kung ipalit sa lalaki, kaya basin, magustuhan po daw ko, no? Sa ni Sender, no? Mura maglain. Maglain nito kong buot siguro. Kaya ako manggalik si Sender, no? But lang, mangluod. Yung tara, mangluod. Sa to mga bulak ang ko favorite color tanan murag tanan sa iyang ex no so murag lain gyud sa partner sa mo nang nakadesisyon siya gipulan na gyud siya mga higala. Kapoy na po siguro siya sabot mga kaigan. Okay, dili lang siguro ni kausa nahitabo. Dili lang kaduha, katulo, kadagahan yun siguro nga beses ning nahitabo mga gala. Marag obvious ragid po kaayon. No? Huwag ina ka-move on ang lalaki sa iyang ex. Kaya isang ganit ako nung sa Facebook account sa lalaki na pa rin mga picture. Mga picture sa iyang ex. No? Ang mga shared post daw kuno kanang pang broken. Padungog-dungog sa mga ex. Grabe naman sad, no? Ako siguro pagbalik na lang mo eh. Umod lang. Muna pinagahadlog niya mga gana na in love ka sa usa ka tao nga wala pa rin naka-move on sa iyang past. So yun na nga, diba? Before tayo mapusulod o usa ka relasyon mga gana. Bagong relasyon, kung gani man gikan ta sa usa ka heartbreak, pag-move on sa mo, palihog lang. Moving on is a process. Dili na sa instant lang mga gana nga kung magkauyab na kabag-o, mawala na tanan imong pagbati sa imong kagahadlog. Hapon. Proseso man na. Ay, mo pagdali. Uy, murong sila mga hutdan o mga uyab. Murong diligid mabuhi. Way adlaw nga, way uyab mga gala ba? Pag move on sa mo palihog lang, ipahulay sa inyong mga kasing-kasing, allow your heart to rest. Maayo ang mga samad sa kagahapon. Kaning magkaingon mo siya yung kagalingon nga ready na ko. Di ba? Ingon na dapat mga gabi. Hindi nang hapon pa nagbulag nangita nag-uyab garon. Orang yung mahutdan o uyab sa kalibutan. Kaning uban nga o baka uyab sukad. Aha, natay lain nga magdatawag si caller 475. Ato ning tubagon mga kaigan. Hello, magandang hapon.
2: Hello, may hapon, Lady Diana.
0: Magandang hapon po, caller 475. Sino po ito at taga-asa po?
2: Miley
0: Martin,
2: hindi ni sa San Carlos.
0: Alright, ano to ang suki niya kasang magdatambag from San Carlos, Bukidnon, si Ma'am Maylin Martin. May hapon, kadi mo Ma'am Maylin. Kung sa may kaalagad ni Lady Diana sa imuha.
2: Kanang mag-retra guro ko kay wong kasapun sa Tinder kay gikan to kong gumintas na nagtalit kong bugs.
0: Nagrason bukid siya mga higala. Hindi mamalain si Lady Diana. Wala yung problema. So manimbaya lang po si Ma'am Maylin. Go ahead, imuha ang panahon.
2: Manimbaya lang po sa kong mga sa'yo kung nabinan ni Barney. Ang hindi ka kunok. Ito rin kayo. Hindi ba ito siya matilang hindi ka paminal ba yung mga?
0: Ah, grabe na yan.
2: Ngayon nga po naman ako, ngayon pagpaminal ba yun na, magdaming lamirin yung car o yung mga, yung mga, yung mga, yung

0: Sa na lang ang nakailas ako. Laras na lang kay Arunay Lumay. Lumpit kong kapitid.
1: Ang sama na nga song, Mama Eileen?
0: Ito lang, Wild. Gusto ko nang bumitaw.
1: Gusto ko nang bumitaw. Sige, ito ang aning i-play karon daod-daod. Ang gusto ko nang bumitaw. Kanilamang bo, Mama Eileen?
0: Dungaran ko.
1: Alright, salamat sa pagdawag, Mama Eileen. Basaradzo, kaibigan.
0: Kaibigan mo ni, ato ni.
1: Alright. So that was once again Mama Eileen Martyr from Barangay San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Nga namin yung kanato karon sa may Barangay San Carlos. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Another text message here from 886 Matod Pania. May hapon. Kamusta man ka dira nga side BFF? Oy, okay lang ko dira BFF. Salamat po. Pero, nag-download na. Ay, mo rin hindi. Ay, hanap ko by Meteor Garden. Okay po. Kasi itong igno lang itong technician. Ani. Meteor Garden, nining ako. Theme song siguro ni sa Meteor Garden, mga galan. Ay, papag-realize si Lady Diana. Pasarad na lang ko kay Lensky Matugas. Kang Letty Lani Maylene Martyr. Kauban siyang family, Maris Roxanne. Javar Kangka kay Carol. Special greet kay Yana Jane Morales. Simulan niya BFF. Laras all my friends. Angelica Kunog nga. Always listening sa imong programa BFF. Ay, salamat naman nga hapon. Kaya mo naman, Angelica Kunog, akong BFF from Puroknoy, Bitugaya, Valencia City, Bukidnon. Salamat ka, Aya. And from 6140, Matod Pania. Hello, Lady Diana. Mag-advise lang ko gamay kang sender, Lady Diana. Sakto imong desisyon, sender kay Lisud Higog Maon, ang taong wala pa naka-move on sa iyang past. Iyang kasing-kasing ug huna-huna na apa atong isa ka babae, bisan ikaw iyang kauban. Sakit kay na kay panakibutas ra si sender. Ang sakita paminawon, mga galang. Kanang... ikaw iyang kauban, pero lahi ang naas sa iyang kasing-kasing ug sa iyang huna-huna, mga gala. So, grabe naman sad na, mga kaigan. Una nga, para kang sender 6140, tama ra daw. Tama ra daw nga, imuhang gibulagan ang maong lalaki. Namang nagnay kanta si Moira, ano, siguro itong paubaya, mga gala. Ang ako ang kasama, pero... pero hanap mo sa, tama ba? Ako ang kasama pero hanap mo sa, o ako ang kailangan pero di ang mahal, kasakit in tawan. Muna-muna, nag-relate ka na si Zander Anang Gantaha, mga gala, no? Kaya lagi sila ang gauban luha, pero lay, mangingalan, manganlan, mga gala. So, para ni 6140, tama na daw nga gibulagan ni mo, Ma'am Sander. Kaya parang hihimo akang panakibuta sa lalaki. Kaya imagine po, no? 8 years sila, no? Mahadlok maganigsukun lang uban, o 3 years ra ang past relationship sa ilahang. Sa mga, example, gapanguyab sa ilahang. Kanipakha nga, 8 years ga ayaw, mga gala. Miniuno naman yung taon niya. Laban mo 8 years mga kaigan, no? Pero iso good ba ang taas si Ma'am Sander, no? Kaya iso gal good sa Matod Pania. Kaya abin niya nga, andam na ang lalaki, mahigugma o mahigugma pagbalik. Mahigugma laing tao. Magudawat o laing tao sa iyong kinabuhi. Kaya abin niya, nag-move on na totally. Pero ang ending di ay, wala pa di ay. Alright, salamat kaya 6140. And from 1297, Matod Pinagin, PMDJ, para sa kuwa, what if? Sana, what if mabalik tong ex sa imong uyab? So, biyaan ra kaniya, sender, kay dito pa man siya gugmahan. Sakto lang, imuhang gitapos inyong relasyon, kay gapasakitan, ranin nyo ang usag-usa. Tama sad, no? Lagi ni maghawa sa ring daghan king what if sa rung una-una, mga gala. What if sila pa karon, pero what if na ay usa ka higayon? What if, no? Moabot rag galit tong ex sa lalaki. O mabalik rag galit sa... mabalik rag galit tong ex sa lalaki. So, unsa lugar, di ba? Biyaan lugar din si sender. Gagubahan pa man tong lalaki dito, no? So tama rin na po guno na. Gibulagan na lang ni Ma'am Sander. Salamat ka ayo 1297 no. Lahi po nila, lahi po nilang utok mga lalang. Ano may punto mga kaigan, diba?

Never have. All right, we have a comment here from Facebook Live. Ano pa ni Ma'am Wendy Pamplona? My hapon, Lady Diana Basada lang po. Watching from Sitio sa Umil. Sa Umil, Nasi Surala, South Cotabato. Ay, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Si Ma'am Wendy Pamplona nanonood sa atin ngayon all the way from Sitio sa Umil, Nasi Surala, South Cotabato. Salamat po. Magandang hapon once again ka Ma'am Wendy Pamplona. And Ma'am Wadi yung Angelica, magandang hapon sa atong sugi kating pamanood ang site sa may Purokdos, Hillside, Mount Nebo. Kauban sa iyang kabika sa kinabuhi kang Sir Nestor Plaza Subalan. Nanamino, karato, karon, maraming salamat po at magandang hapon.

From 7250, Lady Diana, panagibutas ra na siya sa lalaki. Ang tinuod, wala na siya higugma sa lalaki. Sakit na kay tama na siguro. Sakit na magiging ibaminawa. So tama na yun, diba? Yang desisyon nga. Si tawag ani. Yan ang gibulagan ng lalaki. Ilisod man kaayon no, sa ilahang duha, murag siya rin higugmahan sa ilang relasyon. Kung dili mo gina mag-work ang relationship mga gala, kung usara ang gugmahan, kung usara ang gapaningkamot, usara ang ga-effort, usara ang gapakitag care, usara ang gapakitag love, dapat duha man zod. It takes two to tango mga gala. Dapat sila duha ang maningkamot, sila duha ang gugmahan, sila duha ang ga-effort para mag-work ang ilang relationship. O sa ilang sitwasyon karon, madad ba, base sa sulat ni Sender, nga murag siya rin gugmahan kaya ang lalaki, nabilin pa ang kasing-kasing sa iyang past, mo nang ihang gibulag gan mga higala. Abasin, wala pa naka-move on ang lalaki DJ. Ipa-move on sa naoy. Ay, ha, siya makigbrelasyon sa laing tao kay magkapasakit siya o damdamin. Mian niya sa talakag DJ. Ay, magandang hapon. Kanin mo niya mamian from talakag bukid noon. O, magkapasakit na ganun o damdamin mga higala. Kung masulod kag relasyon nga dili pa ka fully healed sa imuhang past, so move on sa una ha. Ayaw masulod og bagong relasyon kaya mahimo ra nga gihimong rebound or gihimong panakibutas sa imuhang bag-ong ka relasyon. Kung ako sa Sander DJ mo biyagid ko oy sakit man gaayo nang kamo ang gauban pero lahi di ay nga babae ang naa sa iyahang huna-huna. Gimo ra kang bua, gimo ra kang buang da kuno ana Sander si Marlon ni. Magandang hapon kani mo diha. Magandang hapon kani mo diha Sir Marlon. Nga naminaw kanato karon ambot ani sa nanugkad mga galabos. Sige, salamat sa imong advice. Laya text message, shout out me DJ. Shout out me sa sungko DJ. Bulagin na sender kay dili na true love. Fake love na Salamat kaayo mga kaigana. Salamat kanino dihang shout out sa inyong dana dihang assign sa may sungko. Lantapan mo ganoon labi na kanimo texter nga nagpadala sa iyahang tambag mga gala. Salamat kayo. Alright, time check mga kaigan. It's already 2:24 in the afternoon. Alas 2:24 na po sa kapunan mga gala. And for now, standby po muna kayo dyan. Stay put lang kayo mga gala. Kaya mabalik pa si DJ Unia taod-taod para sa paghatag o finaling advice para kang letter sender karong adlawa. But before that, maminaw sa atas yung marequested ng mga awit mga kaigan. And we have here some playlist, a song entitled Nang Dahil Sa Pag-ibig by Bagoy Drilon. Only here in 98.5, Radyo Kaibigan, Mauni Og Ato Ni.

XRK Radyo Kaibigan. Oh, 98.5.

0: mo. 98.5.
1: May buntag din mo diya, kaibigan.
2: Good morning, Boston.
1: Good morning. Pwede ba magpaila-ila, Igan?
2: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina
1: Lahatad. Okay. Kaibigan Judy Ann, pilain mong pangidaron?
2: 26, Boston.
1: 26. So, paliyog istorya ka na mo ang metungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na imong nitabo.
2: Kuwatan po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak, pagawas niya, wala siya katutoy kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, murag nahimuan siya og bitot niya. Ang ako ang libutan ato, Pastor, katurang gigi magsito kabuok.
1: Imong gipatuluan?
2: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba kabuok, ako ang isa na salad. Ya, ang design sa doktor, mayroon ang doktor nga, kana daw maglaplap daw siya o kanang unod sa ako ang pat sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
1: Oo.
2: Ya, na si mama, gikan mo si mama ato og sampal. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Itagaan ko niya og pito ka buo. Ya, maura to ako ang ginamong pito ko nga ginahaplas.
1: So okay na siya? Napali na katong sabad o na kuan na siya? Naulian na?
2: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
1: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
2: Oh, dako kayo ang aludyo, Pastor. Natutulad dyan siya kabuok akong yes. Iha plus sa samad.
1: Glory to God.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Surprise, Lola!
6: Hala, on siya na!
7: Happy anniversary, Lolo, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
6: Naapag yung mga match nga na atong nawok
3: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
6: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
3: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
4: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: Unsa may ato igan?
12: Ako po, eskimo ni ang aroma.
1: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
12: Oh, gaplas ng aroma, pastor, nga ang among sakit sa kaning mga katukatol. Importante yun kaya nalipay yung wala po.
1: Wala?
12: So, ang katulang gaplas na mo ang aroma.
1: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
12: Sa Ginoo, pastor, dami.
1: So, igan, salamat din kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
12: Noel Estina.
1: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
13: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
14: Kapi ka muna.
15: Uy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
16: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
15: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
16: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
15: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
17: FA Phone Shop.

0: ayong palita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
1: Sukad karon mataghamay, kaoban yun kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
3: Happy anniversary.
4: I love you.
3: Akong gift ni mo.
4: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di apa?
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apan nun saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
9: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
11: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor yung samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako tingin o nga sila magagamit ko ni ining haplan.
10: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
11: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
10: Okay.
12: The best songs on the radio.

57 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:57 na po sa kapunong magkaigan. And you're still listening to Love Diary, Super DJ Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa Regalain Lain ng Radio Sense. And of course, sa mga nagdanabag hapon sa Facebook Live, magandang hapon po. And kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Magandang kaayong salamat sa inyong lahat, mga gala na. But before tayo mag-proceed sa pagbasa sa finaling advice para kang letter sender karong adlaw, maghapon sa imo hariya, Ma'am Edwina Duana Garizon sa Maribene. Good afternoon, DJ nga guwapa. Magandang hapon din po. Salamat ya sa pagdanaw sa Facebook Live at the Inday or the Ati Edwina Duana Garizon sa from Bantuanon, Lantapan, Bukidnon. Maghapon ka nimo di once again. From Virgilio Bisinga Maribene, good PM Lady Diana pa, shout out, happy Inahan month di ay sana all. Mother's month lago na para sa iyahang one and only Mama Marlene Deluda Bisinga. Rekang salamat, more power to your program. Magandang hapon din po sa inyong lahat dyan kanimo diha Sir Virgilio og sa imuhang palanggang asawa diha Mama Marlene Deluda Bisinga from Camp Puan Maramag Bukidnon. Salamat umang hapon sa inyo hagdanan. Salamat sa inyo walang sawang pagkikinig sa programa ni Lady Diana matag hapon ha. Salamat kayo po. Karong magala panahon na para tumasahon ang finale ng tambag ni Lady Diana Panas sa duang letter sender karong adlawa kang Ma'am Sunshine na nagpadala sa iyang sulat sa gilanon, mga gala na sa ito ni basahon. I hope you are listening. I hope ka namino kagaroon sa itong programa, Ma'am Sunshine na nagpadala sa iyang sulat. So may hapon once again, upuna sa tanan, Ma'am Sunshine. Gusto na ako sultihan ka nga dili ka mabaw o dili sa'yo pang imong gibuhat. Ang gugmamanggod, Ma'am Sender, no, dili lang kay for the sake lang nga naa kay uyab. Kundi dapat andam pod ang kasing-kasing sa tawo nga muhatag og tinuod nga pagigugma. Og sa imong gisulti, klaro kaayo nga si Romel wala pag yud hingpit nga nakalet go sa iyahang kagahapon. Lisod kay mahimong kapuli sa usa ka tawo nga wala pa kaay nagka-move on. Kay bisan unsaw nimog sabot kung ang iyang huna-huna o kasing-kasing pirming naa pa sa iyang ex, ikaw gyud ang masakitan, Ma'am Sender. Dili lalim nga pirmi nimong madungog ang pangalan sa iyang ex, makita pa ang mga memories nila, huwag mabati nga murag ikaw ang niabot aron punon lang ang kahawang sa iyang gibati. Dili na mao ang klase sa gugma nga angay nimong madawat, Ma'am Sender. Mawag sakto na ganyan mong desisyon nga mabiya kaysa magbabilin sa relasyon nga pirmi kang magduha-duha kung ikaw bagyod iyang gipili o basin, gigugma lang kaniya aron makalimot sa lain.

Kaya ang tinuod nga gugma, dili man dapat ipabati sa usa ka tawo nga ikaduhan lang siya sa kasing-kasing sa iyang partner. Og sender, murang sender ayaw ka hadlok nga mabalik sa pagka-single once again. Kay mas maayo na lang nang mag-inusara ka kaysa naa kay kauban pero pirmi kang masakitan kung ikumpara sa iyang kagahapon. Ang tao nga para sa imuha, higugmaon ka dili tungod kay nalimot siya sa lain kundili kay ikaw gyud ang iyahang gipilin. Hinumdumi in Ecclesiastes 3:1. Sa tanang butang, adunay takdang panahon o adunay panahon alang sa matag katuyuan ilalom sa langit. Tingali sender, dili pa si Sarumel, ang hustong tao para sa imuha karon. Pagbasin, ingnan lang ka sa Ginoo nga ayog settle sa gugma nga kulang o dili sigurado. Kay naapay gugma nga muabot, dili ka himuong rebound, dili ka igumpara sa uban, o dili ka pahilakon sa pagduda. Pingi mo kagalingon, Ma'am Sunshine, ang tinuod nga gugma, dili kinahanglan bugson aron mabati nimo nga importante ka sa iyaha. Lamang po, and thank you so much for sharing your story with us today. And of course, maraming salamat po sa lahat ng mga nagpadala sa ilang mga tambag through text or call or comments sa Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag sa tanan nakitambay sa atong programa sa pagsugod hangtod sa pagtapos. From the bottom of my heart, daghang kaayong salamat po sa inyong lahat. Magmanapod buhon, mag-uban-ubang gihapong kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sa ngala na lamang sa kinitubukang Persa ng 98.5 Radyo, kaibigan ng Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina. At sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon garatong tanan, and to God be the glory.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Chili Paste. Higala! Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: May muntag mo di ang kaibigan?
9: May muntag, Pastor Dan.
8: Ay, yes, a kinsani o taga-asa?
9: Taga-kuan ni, taga-uhaw sa Jinsan.
8: Ah, uhaw sa Jinsan. Ay, yes, pwede ang bawaan ang pangalan?
9: Si Villarin ni, pamilyang Villarin ng Corayat.
8: Okay. Kaibigang LC, unsa may atong ipabot sa kahanginan?
9: Ay, nagpasalamat po sa ang Digi Max. Isa may nagpalit na kay Dugay na po ko. Mga 13 years na, o ang akong malatian sa sinabuhi, buta ko. Mama, itong wala na po ning sige kuhan sa radyo ng Digi Max, nagpising kong kapalit. Pagpalit na ko, naulian mo na nga akong puso, nakahugas na kong plato, makalaban ako, nakatimba na kong pumbalik.
8: Mga naman mo...
9: Anong kaila kong lakaw, so naara mo kusulog sa balay.
8: Ah, murag naman ang kagkusog?
9: Oo.
8: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
9: Oo, naulian na kong
8: naulian ka?
9: Kusog, nakatimba ko itong naagin.
8: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka ka buta?
9: O, isa ko kabuta, kumanghod po, isa kabuta. Permanent kami yan, yung nagpapaminaw sa inuwa.
8: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko. Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
9: O, naami diri sa Ohaw, sa Junior Santo City. Bukan dili man din mo sa kawag o makatext, makachat. Pa, nagpapaminaw, give me always, give me makapinaw.
8: So, salamat din, Elsie. Salamat din kayo.
0: Kiniyak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo kay Bida.
1: Your number one radio.
2: Kasi Teresa Ejero sa Hingaog City.
3: Yes, Igan.
2: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
3: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiil na mga tiil ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa mpot. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, nang siya hubag mo yung yaplas, din boto, din na ulian. Din karon, dili naman niya siya makalihok. Karon, pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitol, karon siya, pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigdaanan.
3: Salamat sa
2: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Nga yagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
2: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
4: Happy anniversary, Lola! Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego Blend Jelly Paste.
6: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasabtay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building, o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: Pastor, salamat sa pastor sa bisimat, pastor. So, naayoy akong arthritis.
13: Nakay arthritis?
12: O, akong arthritis, pastor, naayoy sa bisimat sa kong tumor.
13: So, pila nagkabulan o simana nga gibatin mo yung arthritis?
12: Tulo na katuig.
13: At tulo na katuig? Unsa man? Nang hupong, nang hubag, unsa man?
12: Wala sa akong arthritis, pastor. Mag-isyo ko paglakaw.
13: Ah, mag-isyo ko paglakaw. So, karoon ang inom ng Vigimax, pila kakapsula yung nainom?
12: O, pastor, na right, pastor, ako yung tumor, pastor, ako yung bibig, pastor.
13: So, wa pa mahurot sa kabutilya, nawala ng sakit o magkalakaw ka nagtarong? Okay, so salamat sa Diyos.
14: Unsa may ato, Igan?
15: Ako po, testimony ang Aroma.
14: Aroma, yes, gagamit ka Aroma.
15: Oo, oh, haplas ang Aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katukatol, importante yun kaya nalipay, wala po.
14: Wala?
15: So, ang katukatol, haplas na mo ang Aroma.
14: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
15: Sa Ginoo, Pastor Dami.
14: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa ka pangalan, ani?
15: Noel Estina.
14: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
2: 90s.

0: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
1: Naapari ay na!
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signages.
0: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
0: Naasaptay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophy o mga giveaways dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Doon natadiri no?
4: Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Palipalayla o taga-asa.
6: Tagasar, nagatagom.
5: Tagom. Yes, sa padayon igan sa pag-testify.
6: Ako si John Yanon, 5 anyos. Saan ko paminaw ninyong programa sa radyo?
5: Okay, salamat igayo.
6: Sa ko kay Srok Pastor, liman ako katuig niya, kaloy sa Diyos na kalakaw ramapong ko.
5: Uy, salamat. Tulo
6: na kabutilyang, tulo kabutilyang bigyan makakong napalit.
5: Okay, igan, sige.
6: Mas dya, natungo sa gabi, sa kitan ko siyan, ako rapong diaplasan, kaya naman ko nabilin pa ng mga lupas na Jamak, akong gaplasan, akong tiyan, nga ang usa, akong gitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
5: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom ato, tapos naayor ang sakit sa imong tiyan.
6: Usara?
5: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
6: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
5: Okay. Taga-Tagum ka, Igan? Asak napit sa...
6: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
5: Okay. Salamat kayo, kaibigan. Salamat kayo kaayo. O kinsa ganing pangalan, Palioga.
7: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang dikalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
13: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan ni. Ay, napay tarpaulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
14: Nagpunot pa po ng aktang ni Muyots.
13: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
14: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
12: GRD Printing Services?
14: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Kanindot, no?
14: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
15: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
16: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
18: Teresa Gaga Colonia, Prop 3, Colon, Valencia City, 73.
19: Saan nagagamit ka ng Vegemax?
18: Oo, nagagamit ko.
19: Hindi na
18: sa oran nagagamit ko, nilulian mo ko, nagagamit ko kung otro.
19: Sa higibati nyo ba?
18: Kana mang kuan, kanang high blood, sa na-diabetes gamay, kung sa pangkapuyon ko, nilulian man.
19: Maingon din mo sa BG Max.
18: Miss

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Anong hog? Malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
5: Kiniyak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaoban yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: O sa may ato igan?
7: Ako po, testimony ang aroma.
6: Aroma, yes, nagagamit kag aroma.
7: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katukatol, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
6: Wala?
7: Oo, ang katulang nga-aplas na mo, ang aroma.
6: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
7: Sa Ginoo, Pastor Dan.
6: So igan, salamat din kayo, kinsa ka niyong pangalan, ani?
7: Joel Estina.
6: Noel Estina Diaz sa Baganihan, Marino Hello. District, Davao.
8: Itutin mo yun ako ni Pastor, naduhan ako ka mga apo.
6: Oo.
8: Ang una, Pastor, ang akong babae nga apo, diubo siya, Pastor, ba? Unya ka ron, di ba, inom siya sa akong bana, nga si Jerry, o katong buwan, o di, pabutan siya ilang ba, Pastor, itong kapsul ba, na Bigimax.
6: Oo. Tapos?
8: Unya ka ron, kanang, sa wala pa siya nakatake, Pastor. Anang gabi, nagpakuha siya o kapayas kay sakit ka pulo kaayang tutunlan.
6: Oo.
8: Kunya kay wala man namo gi pagkaon, Pastor, o kapayas kay gabi ina nagi. So pagkabuntag, among ipap, anto iyang ilang dila o katungkuan, katung kapsul sa asal abidivax. Kunya kay wala pa man siya namahog sa iyo, Pastor, na tulog man siya o pali. Pagmata niya, nagkaon siya. Paguman niya, ano sa kapa, Pastor, na mamina, unsa na itong inyong gipakuan sa kuha, di kabutan sa akong bakba.
6: Oo.
8: Iingon ko, Pastor, nga naman, ano siya nga, hindi na nagsakit akong tutunlan. Hindi na sakit magtulon. Hindi na nagsakit, Pastor.
6: Oo.
8: Oo. Iingon ko, nagdanay ko ng Ginoo, kaya na, kanang, sa isa lang kakuan, Pastor, na patay ang sakit siya ang tutunlan, Pastor, ba?
6: Ah, kaibigan, salamat kayo, ate.
8: Salamat kayo, Pastor.
6: Salamat kayo, yes. God bless, salamat kayo.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
13: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
14: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
13: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
14: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
13: GRD Printing Services?
14: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Kanindot, no?
14: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
15: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
16: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Kinsa ni palihog taga-asa?
11: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
6: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
11: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Pero sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
6: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
11: Nakoy arthritis.
6: Arthritis.
11: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
6: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
11: Tulog kaadlaw.
6: Tulog kaadlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
11: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
6: Amen. Okay, salamat ika ayos sa pag-testify.
18: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
7: Morning, Pastor. Kumatrob ng tawag sa mga Pastor. Atong testimony ko ba yun sa Bigimar, Pastor?
8: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
7: Ram nga tagong barangay kanugutan. At oh. Uwinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
8: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
7: Bigimax, Pastor, nakukaitaman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat ko problema, Pastor.
8: Yes.
7: Umbag akong ito, Pastor. Ngaway lang akong ikon. Bigimax yung Pastor.
8: Maoba.
7: Ano Pastor? Isa ka, buti na akong palit dito sa Juan. Si Butika.
8: Okay.
7: Ano nubuto siya, Pastor?
8: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
7: Oh, nubuto, Pastor. Huwag mo kaurot na, may di ka buwang akong itong. Nubuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal naman ni imong irasyahan, Ginoo.
8: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
7: Oh, God bless you, Pastor.
8: Okay, salamat kayo, guys.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
9: Sukad ka ron, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
10: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
3: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
2: Oo.
3: Oo niya. Tapos, Pastor, karon mintindi ko na pindimak kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
2: Okay.
3: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
2: Oo, mugawas na sa iya.
3: Mugawas ng Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil yung kuwanon niluan sa Butunban, Pastor. Oh, Pastor. O, namintin ko, Pastor, ano yung mabindimak, Pastor. Salamat yung Pastor sa alas.
4: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: O si Atoigan na Alexa.
2: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maaaraw mo ba kay ang aking tiil kay nang nangaugas yun ang kanang kuan. Tamad.
1: Naunsa dahil mo na itsamad yung tiil?
2: Kano-kano ka na ako, Pastor.
1: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taod-taod na din mo na siya nga gikuan, no?
2: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
2: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
2: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo.
2: 5 kabuok.
1: Okay.
2: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na Diyad ka na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Flake of blend, jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Flake of blend, jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita mong good coupon shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
10: FA Pawn Shop.
11: Surprise, Lola!
6: Hala, on siya na!
12: Happy anniversary, Lolo, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
9: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
6: Naapag yung mga mags nga naatong nawo?
9: O mga giveaways para sa bisita, Lola!
6: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sika mahalo ka daghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
9: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay ra kaayo.
13: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
14: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naa sa play signages, sama sa lighted signage, Panaflex signage ug blackout signage.
9: Naa sa play document printing, very clear nga photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
14: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
17: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan,
14: atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadahang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Kinsa ni palayong taga-asa?
3: Si Margie Tilingya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
3: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Naklasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
3: Nakoy arthritis.
2: Nag-arthritis.
3: Oo, nagpakita po sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
3: Tulog ka-adlaw.
2: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka.

0: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
0: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
2: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
3: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Unsa may ato igan?
6: Ako po, testimony ang aroma.
5: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
6: Oh, gaplas ng aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katukatol, importante yun, kaya nalipay, wala po.
5: Wala?
6: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma.
5: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
6: Sa Ginoo, Pastor Dan.
5: So, igan, salamat din kayo. Kinsa kanin pangalan, ani?
6: Noel Estina.
5: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: Sukad ka ron, mataghamal, kaubandod ka nunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Mo 98.5.

0: numero 1 sa musika ug galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
1: Ug kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
2: Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Haplas po kay aroma na eh. Salamat sa ginoon ay ah.
3: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulog na ako. Kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan niya mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Salamat kayo.
4: At saka ka lang, nakuhin ka ng gibati na nahumutong panglaba, Pastor. Naligo ko.
2: Okay.
4: Tapos sa pinahan, halos dili ma, wala ko lawas. Kasi kuhaan na ka ng lain kayo. Mura ka lang, pagkar kayo dagkan, katigabulong yan. Naligo ko pagkuhaan. Lain ako lawas niya. Kaya inom ko sa Ligimak, Pastor. Iguwayan yun ako, Pastor. Pag inom yun ako, duha, Pastor, nakatulog ko ang akong singot. Ang akong singot ng gawas ng Pastor niya. Salamat sa Ginoong, Pastor, nga. Karoon pa din ko ka 15 yun nga sa pagpaminaw na ako na wala na din ako sa kong kagaling pinuod yun ang Ligimak nga. Kanang na ang makaayod yun. Makaayod yun. Nagampo po ko sa Ginoo nga paginom na ko sa sambal nga maayo din ko.
2: Okay.
4: Na ko isingi ka na ko, Pastor, nga nakapaminaw lang siya kay padaan man ako ang radyo. Ang papa nakapaminaw lang siya, Pastor. Kunya, nipalit siya, nituwayan niya pag inom siya. Dahil nindot to the MBG Max Day. Kung diin man ay kakakwasa, nakapaminaw ko sa mong radyo kay pakusgan mo na ko, Pastor, kay kanang imong mga pagampo, Pastor.
2: Oo.
4: Ang ako pong tinda, Pastor, kung sugay ng halin.
2: Salamat, Ginoo.
4: Tagatagong,
2: okay.
5: Tagatagong.
2: Okay. Salamat kayo, Igan. Salamat kayo, Tagatagong Denny. Salamat kayo, ha?
6: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Happy anniversary.
10: I love you. So beautiful.
9: Akong gift ni mo.
10: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
9: Ganahan ka?
10: Salamat, Han.
9: Di pa.
10: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
9: Ang unsan?
10: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
9: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
10: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Mga on na ta.
14: Uy, kalami sa sinabaw.
15: Naabay kinilaw.
16: Ilabas ang bida sa lamisa.
17: Fuego blend jelly paste.
15: Kalami ane.
17: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
16: Sukad karon, matag-hamal. Kauban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
14: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Ang tagin mo din ang kaibigan.
8: Si Mrs. Roselyn Masilionis Pastor sa Tagum.
5: Ah, yes. Katong akong na himamat diya, no?
8: Oh, Pastor. Magtestimonyo. Unta ko, Pastor.
5: Ah, sige, paliyog, kaibigang ate, no?
8: Oh, napasalamat ko sa Ginoo, Pastor, no? Nga nakapalit din mi og katong VG Max, katong sa Tagum. Pag-anini mo din sa Tagum, Pastor?
5: Oo, ate.
8: Okay. Kanang, niya. Sa ako pong, isa ka po nga lalaki, nabikin ni Antiel, Pastor, kaya kanang,
5: Salamat kayo.
18: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong banan na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sa aroma. Na wala

0: ko sa migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
1: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, onsya na!
4: Happy anniversary, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
2: Naapay mga t-shirt, oh!
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo
6: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
5: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong silibrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
7: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
3: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Ako si Imaneri, taga Poblacion, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Vigimax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
10: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
11: kay saamog kita gikan ug saamog kita mubalik ang pangutana andam ka ba higala Villanueva Funeral Homes atong maduolan atong masaligan Villanueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City Valencia City Marama ug Quezon Bukidnon ingon man Villanueva Funeral Homes sa Wao Llano del Sur Villanueva Funeral Homes.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaa ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa niyong taga-asa palihog?
3: Sister Maymay ni Pastor Dan.
2: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay.
3: Taga Talomo, Santo Tomas.
2: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
3: Alam ko Pastor Dan, dahil sa BGMAX kay nakita yung Pastor Dan nga bulhol ako ang tukay Pastor Dan tapos wala ko lain nga gibuhat kaya napalit lang ko BGMAX kapsul Pastor Dan ako nakainom.
2: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
3: Bungol-ngol kayo kung tutay Pastor Dan.
2: Ang ngol-ngol?
3: Bungol-ngol. Kaya ka na magsigaw sa buka at murag Pastor Dan. Duha ka kapsula. Inom.
2: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong tutoy mo ninom kapsula kung nawala iyang ngol-ngol.
3: Oo niya. O, Pastor Dan. Tapos naputoy tayo Pastor Dan nga natukog lang sa tapos moto kong diba Pastor Dan inom isa ka kapsula ayun.
2: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat igayo ha.
3: Salamat.
4: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang ang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
5: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: May good news!
8: Hello, oy, unsa ko'y good news!
7: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
9: Sama sa large format, outdoor sticker.
10: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
7: Wakaray pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
2: O si Ato Igan na Alex.
11: Akong pasalamatan lang po si Katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nangauga siya ang kanang kuan tamad.
2: Naunsa tayo mo na itsamad mong TL?
11: Kano-kano ka na ako, Pastor.
2: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuan, no?
11: 4 years na ako na sa gambling ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
11: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
11: O lima ka buok, Pastor, akong ipalit oi.
2: Lima ka. Okay. So salamat kay kaayo.
11: Lima ka buok.
2: Okay.
11: Lima ka buok akong ganya. Magpasalamat kay ko Pastor sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
12: Mga on na ta.
13: Uy, kalami sa sinabaw.
14: Naabay kinilaw.
15: Ilabas ang bida sa lamisa.
16: Fuego blend jelly paste.
14: Kalami ane.
16: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
15: Sukad karon, matag-hamal. Naopan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
13: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
3: Hello, good morning, Pastor Dan.
2: Yes, go ahead.
3: Mag-testimony ko sa BG Max, Pastor Dan. Kaya ang aking anak, ihubak siya og maayo.
2: Okay.
3: Tapos, dili na yun siya makaginhawa mo rin na siya. Og magsikad-sikad na lang siya. Kaya dili na siya makaginhawa mo rin mamatay na. Tapos, Pastor Dan, kay atuman ko kay Mila Store. Ingon lang siya nga, wala siya ay BG Max. Dito ko nila sa imong, gitext ko din mo nga sa cooperative nga pharmacia iba sa Kalinan. Yung 3. Tapos nagpalit ko dito toan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar, dayon na ko akong anak. Og kay, gusto man dyan siya mo sa ato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kung maayos sa kanang medyemak.
2: Dalay ko ng Diyos. Oga.
3: Salamat, Pastor Dan.
6: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa iyo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Oga sama sa nandang mga kaibigan, live kita sa itong Facebook account, Dan El Evangel. Og salamat sa tanan nga ga-follow ka nato og labasutan katong nag-share og comment sa tong Facebook live garon, at least masaya nato kinsay ga paminaw, kinsay ga sunod ka nato aning takna og salamat usab sa inyong pag-share, at least adunay mga bag-og yun nga mga tigpaminaw na pod nato mga kaibigan ko. So, salamat yung tanan, bye-bye ning gahatag og comment karon sa tong Facebook live. Oga sa gihapon na madungog kita sa lalaing mga radio stations nga may ato mga partner stations din sa Mindanao. Oga mausab sa Visayas. Oga quickly ako kini acknowledge ning ato mga partner stations nga naka-signify na ni kanato nga ni mga taknaa naka-hook up na kanato uban kanya sa ipagkaayo last 11. Salamat din kaayo. Nauna din ni ang radio kaibigan na gindingan. Kapon muraga sila bay kinsay ulay kapon.

Inyo salamat kayo, 94.9 DXDD, Radio Caibigan, Nagindingan, Misamis Oriental. O, gisundan kini sa 89.1 Metro FM at Trento. 102.5 Kings Radio, Natuan, Surga del Sur. 96.5 Tribal FM, San Miguel, Surga del Sur. 105.1 DXRM, Radio FM, Tagbina, Surga del Sur. O, disab sa 97.9 Hook. Huwag up na ka na to ang Power Radio, mga kaibigan. Imutang niya sa Vernoiva, Misamis Oriental. 100.7 GSFM, Bugka, San Fernando, Bukidnon. Huwag mo sa mga kaibigan ang 98.1 na Barangay Radio, Bislig City. DXMM 98.6 Kalamba, Misamis Occidental. 93.9 Sunshine Radio, Butuan City. Og mausab ang 96.5 Big Light Radio, Kibawi, Bukidnon. 91.7 D1FM, Marihatag, Surga del Sur. 89.3 Heart FM, ang radio ko, Kalilangan, Bukidnon. 101.1 Barangay Radio, Gipo, Sambuanga del Sur. Audio sub sa 97.3 Blaze FM, Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. 104.0 DXMC, ICFM, Wao, Lana del Sur. 102.3 Metro FM, Rosario. 90.1 Infinite Radio, Tandag City, mga kaibigan. O kaptabot ka na to ang 94.9

Real Betrayal Joy Ngog City 90.3 ang Radyo Bandera Talibon Bohol DXJA 91.1 Claver Surigao del Norte Radyo ng Maasa Radyo ng Masa Maasim Sarangani Province Aug ang C 102.1.9 Agwae ta Surigao del Sur 95.5 Bajit FM Lambunaw Iloilo 106.1 Metro FM Bayugan City Og ang 103.1 Radyo Bandira Diyar Santo City Kamusta ang Radyo Bandira Kidapawan City Kamusta makaibigan ang Metro FM Prosperidad Og text mo ka na ko kung inkaso gatingog na Labi sa mga listeners mismo Tagay ko ga feedback mga listeners na to Mga buktun ko Magkaya ang tanan Kay kawan Huwag atong partner station diha sa Iloilo Dila sa Lambunaw May agas yung tanan Atis ka mo kung nakatingog na ang GTFM Atong oras karon 9 minutos makalipas ang alas 4 mga kaibigan may buntag di idea sa Bantuanon di ata kagabi sa Bantuanon tuloy sa isay patanisugo dito o gamay buntag kayong tanan diya di ata ronduyugan ang pamilya inampas no? sa pagpanaw ni kaibigan Roger o sa kaamahan o sa kabana nagidadong 50 anyos igsoon ng samtang ng isda didibanda sa Pinatilan Pulangi siguro ni na wag daw migsoon na lunod gini og nalumos ila na naging nakita nga wa na kinabuhi uman sa mga siguro mga almost 1 hour gikan siya pagkawala kalit ka matayon og digid nato matukib ang kasakit ang ibati sa pamilya Og tuwa dito gabi uban sa atong kaibigan. Uban sab sa atong kaibigang pari ang kura paroko dinhi sa Batangan, Father Jojo. Nga nagpaygan usab dito og gamisa sa maong haya sa atong kaibigan ni Panaw. Og alipay kay ko igsuon tungod kay sa maong misa kita gipatag og sermon. Minsay sa ni Father Jojo. Diyan mismo sa iyang misa. O gikan dito, nilawos kita igsoon sa Linabo, Malaybalay City. May buntag na ka Linabo. Pastor Efrain, salamat Pastor Efrain sa pag-awat ka na ko gabi dito. O manusab sa itong pipila kaibigan o gamusab sa kang nanay Marita Magno. Nay, salamat din kayo. Yung medyo gabi na tuagya po sila paabot ka na to. O tuata, rondoyugan ang pamilya evangelista sa pagpanaw sa Osaka membro o Osaka kaminal sa kinabuhi kaibigang Rehina Evangelista. Hindi panaw gumikan sa sakit nga kulon, cancer mga kaibigan. O sa papa mga dapit, may maing buntag mga kaibigan ko, makiksuunan ko. Good morning to kaibigan Raquel Romero Balaba o Bajinsan. Nakaroon sa itong Facebook. Salamat di kayo. Lily Cagas, Miliana Pacheco. Si kaibigan Olive Blanco. Nalipay kay kong nabistahan siya sa itong makabana din sa MCC. At itong Milabayang Adlaw. May buntag ikan Olive o ni Mama. Diha. Masab kang Linita Palomaris. Katayas og diha kang Rosalie Aguirre Piris watching from market side Mangagoy Bislig City gimingaw na po ko diha sa merkado sa Mangagoy sa mga anak ko diha mumalit gig ko amin mumalit gig ko isda kay magsabaw gig ko lamir pa kayo sabawan ng isda nga fresco kayo na diha sa Mangagoy public market kayong tanan diha maay-maay buntag Nalitay listener diyan, no? Nga si kaibigan ato na wala naman. Pas
pas mo saka ni atong mga comments sa Facebook Live gamikan sa kadagang gapabot og comment din Susan Galusino Sintaon og Marilyn Sanchez Samito. Good morning pasudan, matupan niya paampo kong mabasa na ang creatinine sa ako ang igsoon nga karon naka-admit diri sa Tandag Hospital. Salamat pasudan, salamat usab igan sa imong pagpabot og mensahe nga ni kanato. Vivencia Liwa diya sa mga agoy may buntag o Kim Ramos of Cotabato City. Nelsie Pasile Igan, Inday Liboon Garcia may buntag ba ni kaibigang Ready ha? Ato ni mga suod Noemi Casiris Pukot ang atong bagong koordinator sa kaibigan diya. Salamat Igan Noemi sa paga dawat sa usag ka dakong responsibilidad isip bagong koordinator diya. Ito lagi sa pag-atimani kaibigang nati sa iyang banang nagibati sa lawas, kaibigang Yani. Lipakay ko nga na si Iganoymi nga ni Padayon. No? May buntag sa makasiris family, diya sa Apo Makuti. Napatoy isa, nalimot ko sa pangalan itong usa sa mga tua dito. Dito sa tindahan sa women's no sa Apo Makuti. At oras igsoon karon 14 minutos makalipas ang alas 4 mag-ampo sa tama kaibigan. Atong pasalamatan ng Dios og ato itugyan kaniya kining atong pagbaduban sa kanginan karon. Tuod ni balik ko sa pag-ampo kaibigan. Oga ato siya nga pasalamatan, simbaon, pasidunggan. O, ato itugyan kaniya kini atong programa. Kay wa magitarang may mo kung wala ang Diyos sa mga kaibigan. Tuod ni ini, o banig ko sa pag-ampo karon.

Mapasalamaton ako, langit ng amahan, nga gaduol kanimo, ning tagnas sa kabuntagon, kauban sa mga tigpaminawan, ni mga program pinagpalang musika. Nga naminaw sa laing mga radio stations, nga asa madungog ang program pinagpalang musika, ug mausab sa Facebook Live karon. O kauban nilang tanan, but na mo ibayaw, may mong bala ang pangalan. Salamat o Diyos sa tanan. Labi na sa imong pag-uban ka na mo sa tibok gabi ang pagpahulay. O bisan pa sa milabayang adlaw, tibok adlaw ni mong pag-uban ka na mo, pagtabang ka na mo, paghatag sa kusog ang mong ikinanglan. O labaw sa tanan, dalang salamat sa imong pagbantay ka na mo. O salamat usab sa ulan, panalangin ni mong gihatag. Daga mga dapit. Og salamat sa kagayunan na pod nga imong gihatag ani kanamo tungod sa imong grasya ani pagkami gawas nun nga makaimo sa pagpaminaw ni imong programa pinagpala musika. Og gawas sa sa bako, salamat o Dios nga magka-broadcast ni imong programa. Og salamat usab sa mga kauban nako nga maoy akong kahulip o kauban sa mga nag-broadcast sa programa Pinagpala Musika. Dalagon ka Ginoo sa way katapusan o way sama ka nimo. Alang doon ka nga Diyos. Way pagkausap. Gamahanan nga Diyos o ganyang mga buhat na ni kalamu kay bulungan gayod. O karon amahan, ako nakaduol di akani mo sa pagtugyan ng programa Pinagpala Musika. Uban sa paghangyo ng ikaw Ginoo maga hatag ka na mo ulang itong kaalam aron na masabta na minsan yung nagikan kanimo o kanako ng imong instrumento. Ihatag sa panako lang itong kaalam mga kong kaibalo. Limitado ka ni kanang tanan kawang kung wala'y padalangin gikan ka ni mo. O sa Diyos ako pagampo, padayang ka magadiho Ginoo. Sa mong alaga doon isampas sa mga minsay ng mga bati karon. O sa nangigayon na mabuod mabati, ang balaang Espiritu Santo may magapamuhat sa umatag kasing-kasing o sa umatag kinabuhi. O pinagis sa minsay ng mga dungog karon, ano'y makatawahan na paduli ka ni mo. O adunay mga naminaw nga mag-angkon og kasiguruhan sa kinabuhi nga walay katapusan. Adunay magtipaminawan nga matugyan silang kinabuhi di kanimo. Og maangkon nga kabaguhan sa kinabuhi. Adunay mga kaigsuonan gibugatan gumikan sa suliran ilang gipasaan maangkon nila ang paglaom. Og mas pagtuo nga di kanimo Dios ang tanan adunay kasulbaran. Nga bisag unsa kabugat sa mga suliran ato kami bisag unsa nakadako. Sa gihapon na mabiling kang mas dako kumpara sa pinakadakong problema nga gitubang sa mga katawan. Salamat Lord o gabantay kaming tanan. Bako nagampo Lord nga unta dili mawala ang kuryente sa makahapon. Og bantay matag usa kanamo Ginoo kung asa man makigsuonan karon nga naminaw. Panalipdi silang tanan. Ilikay ng matang sa kadautan Ginoo. Salamat Lord o kanimo kita mong gitugyan. Ipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong Ginoo ug maluluwas giampo kining tanan. Amen. Og amen. Amen. Adalago ng Diyos mga kaigsuunan na itong oras karon. 19 minutos na makalipas ang alas 4. Oga, salamat sa inyong tanan na mga igan nga gatang kanunay sa programa Pinagpala Musika. Og salamat usab niya Freedom Radio sa Iligan City o Radio Rapido Mati City. Salamat kaayos pagkukap ka na to. Og gabisan pa ang Radio Bandira Kidapawan City.

0: Amen. Adalay ko ng Diyos, handumon ko sa kapatawang mga awitig soon, nga sa atong mahinunduman ang kamatay ni Jesus ngadto sa krus sa Kalbaryo. Kapina 2,000 katuig ang milabay mga kaibigan ko. Salamat sa Diyos nga aning taknas kabuntagon ato gayong madeklarar ang iyang kamatayon sa krus. Papakita siya dakong gugma kanimo kanako kanatong tanan mga kaibigan, mga kaigsuonan. Og salamat sa Ginoo. Kanang ato makita iya dakong gugma, no, para kanimo ug para kanako. Og tungod niya naigsuon atong maangkon ang gitawag natong kasiguruhan sa kinabuhing walay katapusan, mga kaibigan, mga kaigsuonan ko. Og atong oras igsuon karon 26 minutos makalipas o 27 minutos makalipas ang alas 4 ato atangan ang balaang pulong sa Dios. Lelia de los Santos Awero sa Antipas no Tudubato maing aga may buntag. Kaibigan Roslyn Corvera oba prosperidad. Aban sa iyang kapikas kinabuhi diya may buntag kanyong tanan.
1: Sa kasakit,
0: salamat sa Diyos.

Maayong buntag pasudan, Velasco family, salamat sa grasya og panalangin. Nagihatag sa Dios, gilugwayan pa ang among matag-usa ka kinabuhi. Bisan sa daghang mga pagsulay hagit sa balatian, apan salamat sa Dios nga dako og milagroso nga Dios. Dere minaminaw sa radyo ng Masa, Maasim sa Rangkani Province. Salamat mga Velasco family diha sa Maasim. Maayong buntag pasulula pa nagtingog ang Radyo Bandila Kidapawan. Alas 4.28, so nagsignify naman to ganiya, Radyo Bandila Kidapawan. Kaloy mo ay sukol. Sayang kung wa magtingog.

Awisos, daigon ka, hangtot sa kang turan. Ako din ating soon, mao kanin mong awit o ga commitment sa Dios. Mga daig kaniya, samtang kita. Adunay pa yung kinabuhi o hangtot sa kang turan. Ngabisan luyos na kamatayon, palayin kita mga daig na tos ng buhing adios mga kaibigan. May buntag kaibigang kagawad, Raul Emperado. Malay-Balay City o diyaw sa Bigsoon kang kabigan hili na pareya o ba Bislig City. So San Pador matod pa niya 7 years na kong naminaw sa pinagpala musika from Taguluan. Salamat Igan Susan. Consolation na Boyser o Garomil Han Anay o ba Kalilangan. Matod pa niya nagsubaybay sa imong mga programa Pastor. Salamat din kayo kadabuntagi daw kuno matod pa niya. Salamat kabigan Romil. Luila Grace sa Bristol, Mangkawan no sa may buntag di kanimo. Nga naminaw karon sa Power Radio di sa Villanueva o kang Ranglang Asis Colintas o Buena Gracia Talakogon. Agusan del Sur makaibigan. Nalipay ka iko igsuon nga kayatong programa nga paminaw bata, lalaki, babae, bisag unsang edad igsuon, mga hamtong. Mga senior citizen, maugin na ilang kinaham mga programa ang pinagpala musika matagkadlawon. Salamat sa Dios. No? O niya, dalay ko ng lalaing reliyon igsoon. Lalaing reliyon. Gasunod sa itong programa pinagpala musika. May buntag na ay kaibigang Federico Ahataw. Murag tataon ni nga magkahatag o comment kani ka na to. O gwa tama ka dawat og mensahe kang kaniya nga naminaw. Basigwa siguro yung signal o doon sa baka. Anyway, salamat igan na Federico Ahat o Buhol. Matod pa niya. Good morning, Pasudan. Salamat igan na Federico. Kamusta diha? Kaibigang Marites Siga. Kapikas ni Alagad Dudong Siga diha sa Hingoog. Alagad Dudong, may buntag. Nagplano ko nga manha ko diya itugot sa Dios karong Wednesday. O makikmeeting ko sa ato mga officialis sa kaibigan diha sa Hingoog. No? Pagkahuybi sa buntag, untano makatapok ta. So diha ako itugot sa Dios karong Thursday morning. Alagad kita-kita ta diha.

Ambalang pulong sa Dios akong pagbasaon karon makita sa libro sa buhat isip pagpadayon nato igsuon sa atong pagpamalandong pagtuon sa libro sa buhat. Atong tanaon karon ang kapitulo 5 mga kaibigan ko. Atong basaon gikan bersikulo 12 ngadto bersikulo 16. Atong nangitanaw mga kaibigan ang uno ngadto sa bersikulo 11. Ang istorya mitungod kang magtiayon igsuon no nga namakak sila pagabot sa halin sa ilang ayuta ilang baligya nga mao si Ananias og si Sapphira nga nagkasilabot taong giduwa ka magtiayon kay siguro sayangan sila sa halin sa ilang yuta, which is giingon ni Pedro nga kamoy magbuot kay inyo man na siya og di kinala mamakak og ang pamakak labi na kung para sa Ginoo na makakta sa Espiritu Santo na makaktas Ginoo o ginungdan sa ilang kamatayon. Ani di ang kapakasagrado sa atong commitment sa Dios kana musaad ganita o niya di nato matuman o niya kung ato mang tumanon kana muraga atong kulangan. Mao nang istorya igsuon diha sa buhat kapitulo 5 unungadto sa 11. O karon to basaon gikan bisgo 12 o kini igsuon ang pinaka paragraph title ani nga mao kini ato pabranduan karon ang mga milagro og ang mga kaybulungang butang. Lagang milagro og kaybulungang butang ang gihimo sa mga apostolis ngadto sa mga tao. Nagtigom kanunay ang tanang magtotoo didto sa balkon ni Solomon. Bisan tuod o gitahod sila sa mga tao, ang uban wala mangahas sa pag-uban kanila. Apan nagkadaghan pagayod ang mga magtotoo sa Ginoo, mga lalaki o mga babae. Tungod sa mga milagro nga gipanghimo sa mga apostolis, gidala sa mga tao ang ilang mga masakiton sa daplin sa mga dalan o gibutang nila sa mga higdaanan aron nga kun moagi si Pedro, magyan sila bisan na lang sa iyang mga anino. Dili lamang kana kung dili daghan usab ang mga tao sa palibot ng mga baryo ang miabot sa Jerusalem nga nagdalag mga masakiton og mga tao nga may daotang espiritu og nangayo og nangaayo silang tanan. Mao kini ang balaang pulong sa Dios mga kigsuonan, mga kaibigan. Uban ni ko karon samtang ato kay tanaon. Ang mga kaiblungang butang nga gibuhat sa mga alagad sa Dios, miresulta kini dakong pagtubo sa bulaton sa Ginoo pinagi sa mga apostolis. Kung imong tanaon o atong tanaon ang early church, wa gyud mapunggan igsuon ang pag-expand, ang pagdako niini o luyo sa mga paglutos. Wala gyud mapunggan ang pagtuo sa mga tao o ang pagsunod kang Hesus. At makita sa itong mga unang mapagtuon nga everyday matag-adlaw adunay madugang sa ilang pundok. Unsa kining pundok, di ni reliyon para kanako, apan pundok kini sa makatauhan sa Dios. Mga kaibigan, mga believers, everyday adunay gadugang. Og naapoy bersikulo nga sa usa ka adlaw 3,000 ka mga tao decided to follow Jesus, mga kaibigan ko. 3,000. O niya din ipod kung atong tanahon, ang gigamit ni ring daghan. No? Daghan ang mitoo kang Jesus, lalaki o babae. Now, ako kining sabto nigsuon nga akong gibasa dili sa verse 14 sa chapter 5 nga daghan ang gigamit nga pulong, siguro, ang implication na di naging maihap nila ang kataganon sa may
tuo kang Hesus. Kinidili tungod kanila ni Pedro, although salamat sa Diyos nga ana ang kinabuhi ni Pedro, ni Anias ug mga apostolis, nga nagpagamit kanang walay kahadlok. Kaya ilang pag-ampo, Lord, give us boldness sa pagsangyaw sa minsay sa kaluwasan, labi na ang maing balita nga si Jesus na banaw, uwa mapabilin sa lunganan. So kuhay sa gipagawas nga istorya nga wala mabanaw si Jesus, kaya mao magipatuo sa mga lideris nila kaniadto. Pero salamat sa mga maisugong nga matao nga nagbarug alang sa kamatuoran, mga kaibigan, makigsuunan. So, ato makita din ni ang mga rason sa ilang pagtubo isip pundok sa mga katawhan sa Ginoo. Namatod pa'y daghang mga milagro o kaiblungang butang ang gihimo sa mga apostolis ngadto sa mga tao. There are miracles. Og ako nagtuo igsoon, ang mga milagro hangtod karon ato nang maangkon ato madawatan. Kaya ang Diyos kanamuat ang milagro kanadto pa sa apostolis, mao gyapon ang Diyos nga atong gisimba og gidayeg karon. Although dagang ang pamaagi ang iyang ginabuhat o kantanan, puros kay bulungan mga kingsunan. Usay mabutang nga di nato usay murag di mao ang atong gi-expectar or biyan sa atong gi-expect igsoon, biyan sa atong gi kanang gilauman nga mitabo, kana mo tawag nga wonder works, no, wonderful works of Jesus, mga kaibigan. Nabi na kanta yun ng wonderful grace of Jesus, tungod sa grasya o gahom sa Diyos, mga kaibigan, magkisunan. So tungod ni ini may tubo idako. So ato makita in verse 12 and 13, ato makita din ni kay matod ba yung magkaisunan, mga kaibigan, nagtigom kanunay ang tanang magtotoo. Now kung ato ni siyang tanawon, it implies yung soon nga nagpadayo ng ilang panagiusa. Sa panagiusa, adunay kadaugan. Sa panagiusa, igsoon, ato makita gayod nga mas nindot. Mani ato makita nga sa pagsugod, igsoon, sa bulaton sa Dios after sa ascension of Jesus, sa umansya mikayap. Nagiusa ang mga apostolis, o tungod sa panagiusa, mas napalapad, mas napadali, mas napapaspas ang pag-expand sa ginariaan sa Dios through sa iyang mga alagad. So kung akong tanaw ni Sundari, walay pundok-pundok, walay reliyon. Although wa tagingon nga sayop ang reliyon o di maayo. Kaysa nasod manggod sa Pilipinas o sa atong balaod sa yuta bisag asa, kinamang kita igsuon nga maristro aron mailhan sa gobyerno. Mao na importante na ipangalan, pero sa pagtuo ang atong yung gitanaw nga dapat usa lang tang tanan magigsuonan. Og mao nga nalipay ka iko kahapon akong isgutan ganiyang adunay serbisyo sa lamatyan kahapon sa bantuanon. Nga asa nagbuhat og misa ang simbahang Katoliko pinagi sa usa ka pare. Og nalipay ka iko nga sa diha ang nagkaistorya ni tawag kanako usa ka adlaw milabayng semana ang asawa sa mipanaw nga kaibigan. Nangutana ka na ako kung unsang oras ko magserbisyo, anang last vigil, kasagan mag last vigil ta mo bisita. Iguna ko mga alas 6 ra. And that time, ang pare di ay mibisita sa ila dito, umingon ang pare, akong istoryon si Pastor Dan. So ningon si ang pare at suhapin nga ako na yung kaila si Father Jojo. Nya Pastor Dan, kanang pwede kumangyo nga mag-una ko nimo kay para at least masaya po sila guli. Naku, ay problema dre. Pwede rin ko alas 7. Yan sige, sugod may alas 5 para pagka alas 7, human na may ikaw na po'y puli. Andin ako, sige dre, ay problema. Andin kong bakante ko, muabot ko diag masayo para makaduyog po ko sa inyong pagbuhatong serbisyo. Mitubag na po ka na ko si Father Jojo umingon,
aw asay maay pasudan nga sa akong misa, ikaw nalay magsermon. Ikaw maghatag uminsay, ikaw magwali. Nakuway problema, Dre. Natubik na long story short, igsoon sa maong misa, nagipahigayon ni Padre Jojo sa maong haya sa Las Vegas Silvi kahapon dito sa Bantuan nun. Sa tiyang isugda ng misa, ato'y pagkita gina mo niya pastor niya, ikaw ah, o niya, nako, why problema dre? Taugalan ko niya kung sa isto ni mababuhat sa ako. So to make the long story short, sa misa, ako, o gumana ko, o gahata guminsay, di pa tayo sa pagsulti si Padre Jojo o Mingon. Ang gugma, dapat ipakita ang padrigyosa o kiniusa kada kong igayon nga napakita na mo. O maoni ako nakita, igsoon nga, ang mga tumutuo ni Jesus, nagkayusa sila. Sa usa ka tuyuan, way lain kundi ang pagsangyaw sa kamatuoran, magkaibigan o magkaisunan. Kagani isip pagpakita sa padrigyosa na nagtigom sila. O yan na panagtigom kanunay, dili panagsa. Kanunay, nagtigom ang magtotoo dito sa balkonay ni Solomon. Bisan tuod, dagan ang mitoo, merespeto kanila, pero nagyapon wa mo uban mo ko tungod siro sa kadlok. Apan kadaghanan, matubadiya. Ingon niya, bisan tuod, o gitahod sila sa mga tao, ang uban wala mga sa pag-uban kanila tungod sa kadlok, pero naay mga tao nga may sugon to profess that they are Christ followers. Magdiriya, nagkadaghan pagayod ang mga magtutuo sa Ginoo, mga lalaki o mga babae. Mga lalaki o mga babae. Ang mituo sa Ginoo. Dili mituo kang Pedro. Although mituo sila sa pagsangyaw ni Pedro o ni Ananias o sa mga apostoles, pero ilang pagtuwa sa tao kundi tuwa sa Diyos. O maugini ang ato kanunay ginasulti sa magsuunan nga ang pinakasintro sa atong programa ang Ginoo o dili ako o dili ang rima magani nga yung taong ginimyo kami i-idolize. Although di daw tangko mo, admire mo sa tao, pero akong punto, ayaw mi simba kay usahay manggodig suon kanang ingon nila, idol ta ka. Idol ta ka. Akong punto yun ako, ayaw yung tao mi ninyo, imo ang idol. Siguro ang punto niyo diya is, nalipay mi ninyo, o napasalat mi, napakita sa iyong respeto, o gugma sa mga alagat sa Diyos, para na kayong sundi na dautan. Pero ang pinakasentro sa among mga pagwali diri, o mauni ang pagtulong na igsoon, nakapunting tanan nga to sa Ginoo, kaya ang ilang pagtuo, anaa sa Ginoo, dili sa tao, lalaki man o mga babae. Si Pedro igsoon tao na ikapakyasan. Ako usab mausab kami nga nagwali. Nagapay mga kakulangon o mga limitasyon. Busa akong gihawagin ang tanan, ayaw mo tanaw sa tao og tuo sa tao didto mo sa Ginoo kang Ginoo Kristo og dinhi mga lalaki o mga babae. So ato makita ang paspas nga pagpakuyanap sa pulong sa Diyos tungod sa ilang panag-iusa o tungod sa panag-iusa, kanunay silang magtapok, magtigo, magigsuunan sa pagsimba o pagdahig sa Diyos o sa pag-ampo, which is mauna ito makita sa unang iglesia ang pagsimba. Now, kapo nagsuon, nalipay kay ko, dinisa mo sa bukid noon. Malipay ko nga magtanaw sa mga pastors nga nagdayag sa Diyos, nagtapo kahapon mga pastor, lalaing reliyon, lalaing simbahan. Gani, uban ka din ako kaila, apan mo doon lang ka na ako, pastor. Naku, tag-asa gani ka, pastor. Akong punto, Isus, sa kadagan nila ko, mailan ko tag-asa, lalaing simbahan. Nagkausa mi. Nagkausa din kahapon. Kay ang mga pastors bukid noon, labi sa mga evangelical churches, nagkausa kini. O among gitawag Bukidnon Evangelical Ministers Association o si Pastor Nico Banti may atong pinaka-president. Actually, ako kaniadto niya, siya ang nipuli kanako, gikan siya pagpuli kanako.
nagpabiling hangtod karon siya mao ang atong presidente. Through election. Kaya magbuhat man na siya o asimbliya ang mga pastor niya mag-ilikin sa may mga presidente. O si Pastor Nick, may atong presidente sa atong Ministerial Association. O kapon, kami ang host diri sa simbahan sa MCC. Nagtapok ang mga pastors. O lipay ko, mutanaw, nagdahig ang mga pastors sa lain reliyon. Why di ba tihay? Muning kanito tingson panigiosa aron sa pagpaspas sa pagpadako sa ginarian sa Diyos. Dili sa simbahan, dili sa reliyon, kung dili sa ginarian ni Hesus Kristo magigsoonan. Og dinhi grabe ang empowerment, no? Tungod sa mga milagro nga gipanghimo sa mga pusulis, gidala sa mga tawo ang ilang mga masakiton sa taplin sa mga dalan o gibutang nila sa mga higdaanan aron akon moagi si Pedro, magian sila bisan na lang sa ang anino. Grabe ang gawom sa Dios. Og aning panahon ni Jesus magkita nga ang mga milagro, no, nga nagkakitabo sa ilang panahon. Nga ang tanang masakiton daton dito unya tungod sa kadagan nila ibutang na lang diya pagdaon nila diya sa daplin sa dalan unya moagi si Pedro bisa na lang siyang anino landong sa iyang lawas magian ang mga gahigdang masakiton mamaayo sila. Grabe milagro igsoon tungod sa gahom sa Diyos, tungod sa gahom ni Pedro. Itagang ta Jerusalem usab miadto didto unya matud pa dinhi. Dili lamang kana kun dili daghan usab ang mga tawo palibot sa mga baryo nga miabot sa Jerusalem nga nagdalag mga masakiton og mga tawo nga may mga dautang espiritu og nangaayo silang tanan. Apil kato mga tawo nga gigaman sa dautang espiritu nangaayo silang tanan. Tiwaigson ang pulong tanan. So ato makita din ni many signs and wonders ang napadayag na pakita sa mga tawhan aron ang mga tawo igsoon mas mutuo ngadto sa pagsangya o pagwali ni Pedro og sa mga apostoles. Lalay mga tawo unya mamasakiton miduol og tungod di ana ato makita the church grew rapidly, lalaki og mga babae. Karon igsoon sa kumatok ang simbahan, halos may bulong ka, mga babae lang halos. Asa ka mga lalaki? Makita man sa kasimbahan kahapon igsoon. I mean atong Domingo, kay Mother's Day man, so dagang sa church, mga kasimbahan igsoon nga ang mga babae ipato sa tubangan kay ampuan, isip pag-recognize kanila sa Mother's Day. Makita ni mo kinsay nabilin. Gawas sa mga pamatanon, mga lalaki, mga amahan, pero may bulong tanga gamay ra kaayo mabilin. Kay majority sa mga simbahan mga nanay o mga asawa, mga babae, asa mga lalaki. To dili kalimot daga mga lalaki igsoon na usay di magalag igong pagtagad para sa Dios. Kay mas pilion nato mga lalaki ang kaylayan ning kalibutan. Pero dili lalaki babae. Mito sa Ginoo. Pagkanindot tigso pag makita to apil mga lalaki. O din sa mga pinagpala musika, malipay kay ko igsoon nga magtispasudan, naminaw ko nimo o sa pinagpala musika, uban sa kong bana. Uban sa kong bana. Wow! O ludi kalimod na ikmamabana, igsoon nga di maminaw, gani ubang bana masuko. Pero sa sige lang ikpaminaw sa sawa, onya di kalikayan ang bana makadungog mangyod, kayon saon man. E mutingo maginang radyo. Bisan pa ang bana mapatulog-tulog. Pero makadungog lang yapon. O niya, abot ang punto ang Ginoo mamuat. Pinag-isip mo santo. O niya, may bulong na lang po ang asawa. Mingon ang bana. Day, maglas 4 na, pandara ng radyo. Nadagan ko na na igsoon ako makita tungod ang Diyos nagapamuat sa kasingkasi sa tao nga makadungog igsoon sa pulong sa Diyos. May nako, asawa, pailob lang. Pangita lang pamaaging ang bana makadungog sa pulong sa Diyos. O niya, pag musimba ang bana, sige, pasimba. Usay mangkod atong badlungon, ayaw nagsimba, oy, maramang yapon. Badlungon mang yapon ka, bisyoso rin yapon ka, ayaw. Pasagdi lang musimba. Kaya lang ka nako, mas maay ng taong badlungon, mas maay ng taong bisyoso ng musimba, kaysa taong bisyoso nga, why simba-simba? No, asa man maayo?
ambisyoso nga gasimba o ambisyoso nga way simba-simba. Ingon sa ban, mas maayon na din ang simba pastor, kaya maura mang yapon. Pasagdi lang. Kaya itong timanan ang pagtuo, musugod, pinagi sa iyang madungog. Naunsay ba siyan sa pagtuo kung wa sa madungog, busa pasagdi lang nga musimba ang tao bisag bisyoso, kaya diha sa simbahan madungog niya ang pulong sa Dios. Onya sa simbalay aning kadlawon ang iyo alang bana pang mauro niya kong kalipay pasagdi lang ko nga maminaw aning programa ang pinagpala musika kung gusto ka matulog pang tulog lang diha ayapog sa imong bana ayapog kawa kay masuko na labi na kung hubog siya ng gabi eh. Pasagdi lang pasagdi ang Diyos may pukaw kaniya igsoon kaysa diha nga makadungog siya, balag patulog-tulog siya, pero kadungog di ay, ang Ginoo magpamuhat kang daghang mga testimony sa kong nasairan, mga banang gibag-o sa Diyos, mga banang supak mamina og masuko pa kanadto, apan karon sila nagamataog sa iyo, aroma paabli sa radyo, iksong ka, tungod dili ka nako, apan tungod sa gahom sa Diyos, nga mo ka pamuhat sa kinabuhi sa tao. Alang ka nako, dakong milagro ka na igsoon. Kaya alang ka nako, milagro nila mga pag-ayos sa mga sakiton o mga balatian. Apil ang pagbag-o sa kinabuhi sa tao. Muna kong ingon, the greatest miracle is the born again experience. So sa katao, ang imong tanaon, muragwa na untay paglaom. Apan, gibag-o sa Dios. Dili buhat sa tao, apan buhat sa Ginoo. Ang ato lang isun mo, ang pagpadayon sa pagsangyo sa pulong sa Diyos. Araw magkataw makasinati sa kaibilang buhat sa Diyos silang kinabuhi. Pagpadayon sa pagtudlo. In verse 20, ato lang ning lakbitan makadiyot. Huwag akong taposo ni. Adto ka mo dito sa templo, og tudluin ninyo ang mga tao. May tungod sa bagong kinabuhi nga gihatag sa Diyos. Tudlo eh. Isang yao. Aminsay may tungod sa bagong kinabuhi nga gihatag sa Diyos. Igsumaling born again experience. Bagong kinabuhi. O salamat sa Diyos. Gabi samtang to ang bantuanon. Ni una man kuga lakaw. Akong ibili ng grupo sa kaibigan kayo man sa maong misa. Mapadayon ang grupo sa kaibigan. Kay tuwa man dito tapog kay bigano niya igon ganhil pa sudan sibo sa inyong gi wali ganiya akon supay may tungod sa born again makita diya sa 1 kapitulo 3 bitaw mao nang gisulti diri minsay may tungod sa bag-ong kinabuhi nga gihatag sa Dios igsuon mao gini atong pinakadakong milagro nga atong maangkon diha sa Dios mga kaibigan mga kaigsuonan ko kay ang Dios mo bag-o sa kinabuhi sa tao kanang kinabuhi nga puno sa kangit-ngit. Kinabuhi igsoon nga matud pa kanang puno sa sala. Baguohan sa Dios. Magsuon makaibigan. Gusto ka kabaguhan? Duol kang Kristo. Patalinghugi ang iyang balaang pulong. Kaya siya ang pulong na ikawang magkipabago sa kinabuhi sa tao. Dili ako. Dili kami. Dili ang simbahan. Kung dili, si Ginoo Kristo lamang igso makabag-o sa kinabuhi sa tao. Busa ay pabilin diya sa ngit-ngit. Usa gusto tagkayag pero gipili nato ang pabilin diya sa ngit-ngit. Gusto tagkaluwasan pero gipili gyapon nato ang papatuyang ng kinabuhi ng kalibutan. Atong isurrender tan sa Dios og maangkon nimo ang bag-ong kinabuhi nga gitanyag gihatag Jesu Kristo kanimo kanako. Sa Dios wala imposible. Andam siya bag-o kanimo, iya kitang gipili, makasinati sa milagro, milagro sa kinabuhi nga walay katapusan ang maangkon. Og dalay gud ang Dios igsuon, kay hangtod karon ang Dios way pagkausab makibay makisuonan. Ato oras karon 58 minutos paglipas sa 4, ato tanganaw pagampo. O sa kaawit sa usa ka tawo nga murag-way paglaom dating bilanggo gipili sa Dios gibago sa Dios
sa kadating drug addict o drug pusher, ang Batang Tondo.

Amen. Dalagon ng Diyos, isa ako sa napili mo upang ikaw ay paglingkuran, O Diyos. Pagkatangom sa minsawi, Igsoon, imanigipili ka sa Diyos. Iyak ang giluas. Katungod sa grasya sa Ginoo iyang kaloy o siyang milagro. Andam niya bago ng imong kinabuhi, ang atong kinabuhi, ang akong kinabuhi.

Good morning, Pastor Dan. Dako kayo among pasalamat sa Ginoong nakadungog na pud mi sa iyang mga balaang mga pulong. Oga, Pastor Dan. Patabang migampo sa among igsuong Felix from Tata Sidrome. Yes, igan Tata. Konsolasyon na, boy, sir. Glory to God, may muntag di kanimo oga Valeriana Rizando. Analo na Baylin o Katusab, may muntag di kanimo igan. Ani Villar, Obsano si Malaybalay City.

Patabang migampo sa among igsoong Felix Garuti nga naa pagkaron sa ospital pasudan. Alagad pipito Garuti ni. Salamat pasudan. Alagad may buntag kanimo. Yes, ang ginoong Diyos magpamuhat sa imong igsoong Felix Garuti nga nakaron sa ospital. Igan alagad pipito Garuti. Valeriana Rizando, maayong pagpaminaw kanimo igan. Ay, salamat sa pagminaw sa mga pinagpala musika. Amen pasudan, dako akong pasalamat sa atong buhi nga Dios kay Tracy na may katuig na minaw sa pinagpalang musika. Taga puro ka 16, Sanidi, Butong Kison. Oy, salamat sa Dios. Taga Sanidi diha sa Butong Kison, may buntag kanyong tanan diha. 13 years na minaw sa programa Pinagpala Musika. Salamat, salamat, iga na, taga Butong. Di sa busko usa, may buntag diya sa akong mga igagaw sa akong uyuan iyan. Uncle Tini, Tony Laod, o Auntie Edna, Laod. O sa akong mga igagaw diya, pagumangkon, maayong aga, may buntag kanyang tanan diya sa busko. Salamat sa inyong pagsunod, matagbuntag. Ano? Kay kanang mawala, gani ang 98.5. Uptick niya kung Auntie Mutix. Nga nawala mi o di mi madunguga o maing agad na si mo antiid na akang Uncle Tony manggod ni sa akong nanay di sa busko. Salamat ika Nilfa Nilfa Bayot Oba Sanidi Butong Kison. Diya sa Kantimon sa Laysay, Elmer Inok, may buntag diya kanimo. Unta magkabisita ko diya sa Kantimon, no? Kay nindot na ba ang dalan? Murag nindot ang dalan gi diya. Awat na kumakana diya sukad. Tataon naging kumakana. Gagmay pa, kato akong Kuya RG karon. May akong kauban magkana diya kanunay. Karon Kuya RG, mag-26 na yang edad. Or 26 na. Nataas agad nga panunuwa ko bisita sa Kantimon, mga Alliance Churches diya sa Laysay, Kantimon, diya po sa Malapangi, kanyang tanan, maay-maing buntaga. Sa puso ka ay mana. Joy Diyos sa may buntaga. Ikaw at ako'y nagkakaisa. Igan mercy tagnuway. Tulad ng o kabigang Giuseppe Ato Tenorio. Susan Pador. Ang Eler Lamari Talisa Aeroplo may buntag. Anto Inday Asilan Obanikan LD Diaz sa Mirayon. Atong dealer ni sa atong VGMAX o Roma. Helen Pareya, yes amen, salamat sa Diyos sa tanan. God bless everyone, every listeners. God bless you always, mahal namong pasudan. Salamat igan Helen.

Pasuran akong sipi akong ipaduol sa dalungan sa akong Paris para dili katulog. Kay mo aksyon naman og hagok. Salamat kayo sa mga pulong nga among nadungog karon, amo kining gitipigan sa mo kasing-kasing og una-una. Glory to God. Salamat igan Lilia. Salamat igayo. Rosario Alcarde og Ardil Rason, salamat sa comments atong Facebook Live. Og mao sab kang Alejandro Reponte sa Rini Reponte. Og Carmina Cideo. Nang ikaw ay dumati. Paliog ko great sa akong papa pastor. Happy birthday ni Narciso Rispupusa ika 70 niya karon from Giuseppina Solarte of Davao. Happy birthday sa mong papa, Papa Narciso Rispupusa. Kaibigan TC Cabellido ban igan toto diha. Sangkana naman lo 48 sa intunan may buntag. Unta magkana na ikod yan, no? Kagawad, muraga. Maglisod pa yung korong adlawag, anha, di ba? Kaya na ako'y meeting. O niya, siguro ba si makapit ko diyan ka ng biyay na kogi ka na sa hingooga. Kailan ko kay Sir Kagawad, Heidi, o Bdahilayan. Neka Villamor, o Bingoog, diya sa lawaan may buntag. Atong oras karon 18 minutos makalipas alas 5. Di mapigil. Watching from Puntian, Sumilaw, Bukidnon, Collector, Collector, praise the Lord, Igan, Maritis, Oboda. Salamat di kayo mga factors, kaibigan sa inyong dako kayong ipakitang commitment para sa grupo sa kaibigan sa ngalan sa pagtilabangay. Nang ikaw ay tanggapin, buhay ko ay nagbago. Kaibigan Virgie, may buntag di kanimo. Please greet the 46th birthday ni Inday Mercy. Oy, birthday di ay ni kaibigang Mercy karon. 46. Ay, birthday kaibigang Mercy. O kining pagtibiyagi kang kang Igan Virgie Quinones o Batungan-tungan. Bantulang nag-miss call si Igan Virgie na ako ganiya. Birthday di ay ni kaibigang ato ning treasurer sa kaibigan Igan Mercy. O barangay Tungan-tungan. Ay, buntag na katungan. Igan bin, atong kolektor diya o atong mga kolektors, may buntag kanyang tanan. Apil po kang kaibigan, Hindre. Igan, Hindre, may buntag diya kanimo. Gapaminaw sa programang pinagpala musika, usap.

Good morning, pasudan ako mga pasubo sa Bill Yarit o Gasigador family sa pagpanaw ni kaibigang Inday Tita Senator. Yan sa Barangay Sugod, Igan Tiri. Butag ni mo Igan at Tiri diya sa Barangay Sugod. O kang alagad yun. Seriano, may butang alagad yun. Kamusta man? Yes, amen. O salamat sa minsay sa Diyos pasudan. Tinood yun nga ang panaghiusa sa usag kareliyon. Dili pagdinautay, kundili irespeto nato ang matag reliyon. O tinood yun pasudan nga wala kaayo gasimba ng mga lalaki. From kaibigang Junaline Layawon, ang kapikas ni alagad. Nalibot na sa pangalan ni alagad. Kapi kasi iga na Junaline. Good morning, Pastor Dan. Nabilis ko sa Acts 5:12-16. Nothing is impossible with God. Amen. Igan Tina Bautista Ayuban of Davao City. Salamat Igan Tina sa imong padayong pagsuporta sa programang Pinagpala Musika. The Lord will bless you more, Igan Tina. Panalanginan ka sa Diyos, Igan Tina. O ba ni Brad Tony o sa imong anak? May bunta kanyang tanan diha apil si Mama Monet o ba Kidapawan City? Igan Leonardo o ba ni Igan Victor diha sa Hingoog, may muntag ka ninyo. Glory to God, amen sa iyang mga pulong. Igo lang tang mag-share, Ginoon na ang mamuhat o magbag-o. Yes, amen. No, salamat din kayo, kaibigang Rosinda Panginan. Atong oras igsoon karon 21 minutos makalipas sa 5. Salamat din kayo sa tanan nagpaluyo sa atong program Pinagpala Musika. Oga, o sa kanila mao si kaibigan Diding Sibog ang tagiya sa lami ang Litson Manok. Ang Sibog Litson Manok diya sa Wao. Naibran sa Banisilan o diya sa Salawagan, Quezon. Ang lami ang Litson Manok, Sibog Litson Manok. Magkaibigan sa Kulasian, pinulan ni Igan Maning, Pardo Ban ni Igan Alma o sa mga functionaries, may buntag diya kanyang tanan. Salamat din kayo. Igan George, o Igan George ay gabiin nag-atang sa ato sa highway kanyang palit o Vegemax. May gabi, o may muntang Igan George. Oga, napatoy isang nag-atangpot ka na ito gabi. Salamat ka kayo. Salamat kaibigan na ito diha sa Kulasihan. Umusap sa mga kaibigan sa Sungko, pinungulan ni Igan Bibi Apat. Inabagan sa mga collectors diha, salamat ka kayong tanan. Federation officials sa kaibigan, pinungulan ni Igan Hiladrayan, salamat ka kayo, inabagan ni Igan Ilin Kamike. Kaibigan kagawad ng Galyo, akong bayaw, salamat, tabang po ni sa atong ministry. Kagawad ina ng Galyo o Barangay Miglamin. Ang musa mga kaibigan, kagawad Mayang de Villieres sa Balila, kaibigan Alma Lutrago, Beetle and Blackie Lumiston. Oy, na-invitation si Igan Blackie sa Manila pag attend sa Lansing sa Kalibro. May tungod sa Agila. Igan Blake, may buntag diyan kanimo ba ni Igan Beetle. Salamat sa suporta sa program Pinagpala Musika. Kaibigan Nelson Dolo diyan sa Philly Bayugan City. Salamat kayo, Igan Nelson. Bisan tuloy magkailan ni salamat kayo. Igan Rubicinto, salamat. O sa tanan, gatabang ka na to. Igan Nilsi Pasili, may buntag salamat kayo. O sa banpang nagpaloy sa mga pag-ampo o financial. O sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Ang pagpanalangin sa Diyos sa produkto ng Vegemax o aroma. Salamat din kayo kung tanang gagamit ni ini o katabang kanato sa pagpamaligya ni ini para sa pagtabang usap sa nagipangbati sa lawas. Vegemax o aroma kang nakini magparis mga kaibig magigsuunan. Ingo suban pastor mo na magtiayon ng Vegemax aroma. Salamat din kayo. May buntag vlogger Nels. Anto Diyosa de la Rosella. Atong oras igsoon karon 24 minutos makalipas sa alas 5. Sa atong mga kaibigan nga wa pagi magkatag sa obligasyon, hatag na mga igana.
Atog yung pag-ampo o tingwa nga ang atong tabang sa bulan sa Abril atong mahatag na siya before mo abot ang Mayo 15. So ihatag yun na sa inyong mga collectors para marimit na before or in or on or before May 15. Mga kaibigang coordinators nato diha sa lalaing kabarangayan sa Talakag. Aya pagkaya sa ugma pagtambong sa meeting diha sa Tikalaan alas 9 sa buntag ugma ha? Alas 9 sa buntag kita-kita ta ugma musay ko gikan diri ugma. Anang gikan diha laos na kadayon ko o Ginoo City. Alping burha may buntag batu pa pasudan dalay ko ng Dios kay nagkapamina na pod miss uban sa akong asawa. O mga anak, salamat sa pasudan kay anaa ka kanunay nagsangyaw sa balaang pulong sa Ginoo sa 11 years sa namong pagpaminaw sa pinagpala musika dako na kaayong kabaguhan sa among panginabuhi sa mga grasya nga iyang hatag kanamo. Pasudan, salamat o God bless you from Purok Noybe, Biscam. Salamat din kayo kaibigang Alping Burha. 11 years na inaminaw sa programang pinagpala musika o iyagyong gitisipay iksoon. Dako kay kausaban ang glory to God. Idna adi magduwa sa Bohol, may buntag diya kanimo igan idna. Wala. Anto kaibigang Marialo sa atinyo tanlayon. Og sa iyang be. Great na ko akong buutan nga bana sa iyang ika-46 nga birthday. Happy birthday. And I love you. Palagi kagawad Jovi Tanlayon. Kagawad, happy birthday kayo mo kagawad, Jovi Tanlayon diha. No. Salamat din guys, yung kanunay pagsunod sa programang Pinagpala Musika. Lalang Asis Kulintas, may buntag. Anto Roslyn Apuhas. Asel Pasa. Anto Freddy Paipa Sabayton diha sa Pualas. Naay orientation pagkabaton karong Domingo. Diya sa Kasigkot. No. Ipabalong aduna irritation sa kaibigan dito sa Kasigkot, Don Carlos sa Apandis Rock Church. Sa balay, aduol sa Apandis Rock, no? Murag dikita na ang simbahan o ang balay nila ni kaibigang Bugtay. Pidyo Bugtay, karong Domingo. No. Na-irritation diya, karong abot ka Domingo. Hapon na siya, hapon, no? So, tambong mo katong gusto apil taga Kasigkot o taga Pawala sa gusto apil sa kaibigan. Tambong mo diya sa Kasigkot sa orientation. Marisa Centelias, Torregosa, may buntag. Ati Lorna Ibkas o Kalilangan, may buntag. Ursulina Mariano Pante. Anto Alagad Nards, layawon diya. Salamat ikan tata, salamat ikan ayo. Tupang Ligaw. Paborito ni Nikoani. Akong ka-birthday. O ba, lantapan. Si kaibigang... Para... Imo tinungo sa pangalan.

Rosalina sa Sumanay Buntag diha sa Davao. Diha sa Barangay Bando Gabukid sa Fatima. Mga salis og sa Suman family, mahal ka namo pasulan amping kanunay. Salamat kayo igan Rosalina sa Suman. Cardo Bautista Jr., salamat o galita ligpusan. Tagal na igapabot ang tubin sa ikson, tagal na magkaya o basa sa tanan. Diya sa payas, Kadingilan, may bunta Galwayda, Mallorca, Olita. Diya ko niya, diya sa Kadingilan, kay natay courtesy call sa atong mayor diya sa Kadingilan. So diya ko niya. Apit po tayo kong opisina, kadali diya sa dipag kumubalik diri sa Maramag o Valencia niya. Morning pasudan na minaw minimo diri sa Tambulig sa Buanga del Sur na ami diri karon tapos salamat safety travel namo biyahe na pod mi karon going Surigao Tandag. Uy, grabe nga turne sa Buanga to Tandag, sayang no. Kita unta tag Tandag unta bakit nagkutuyo dito, kita bitaw ko sa inyong biyahe sa Facebook. Ang inyong Diyos magubahan kinyo, igan babi, salamat kayo, igan joy sa inyong papagamit sa Diyos. And glory to God. Ang inyong magpadalangin sa inyong paglibot.

E ganito kong oras manamit ako para sa program Pitagpala Musika. Sa ngalas buk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ng mga isasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Danangalio Temporayong manamirit o magaingon ang pagmamahal sa bayan at pagmamahal sa Diyos. At ang itong Mindanao, Visayas Headlines, mga kaibigan,

0: Kinsa ang ngalan ni mo, kaibigan?
1: Angelita L. Gonzalez.
0: Yes, Iga Nalita, unsa may atong ipaabot sa automatic paminawan?
1: Pastor, nako'y testimony sa imo, ang akong anak, nato sa hubagan to siya, din sa ilalom sa iyang suang, doon ay hubag.
0: Okay.
1: Sulod na to, isa kasimana niya, gibate, kay gikan siya, butuan. Tapos pag-abot niya din sa balay, Pastor, wala mo ko laing tambal. Katong aroma ra yun, Pastor, aroma ra, may akong hihapla sa iyang hubag, kay dili gani maukab yung baba. Paghaplas na ako dito, mga 30 minutos lang, Pastor, nibuto ang hubag sa iyang ilalom sa iyang suang at ako pa sa Julin. So, lagi ko lang gitambal, Pastor, maurag itong aroma. So, nagpasalamat yun ko sa Ginoon dito, kay isa na to kasimana niyang gibati, nga dili maukab yung baba, nga dili sa makakaon.
0: So, okay na karoon ang imong anak?
1: Oo, Pastor, okay na, Pastor.
0: Okay, salamat yung kaayo, kaibigang Helita o Bahingo Oga City.
2: No, nganong kataki ang kaman?
3: Sakas kaayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan or sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
0: May buntag mo diya, kaibigan.
5: May buntag, Pastor Dan.
0: Ah, yes. Akin saan ni og taga-asa?
5: Taga ako ni taga Uhaw sa Jinsan.
0: Ah, Uhaw sa Jinsan. Ah, yes. Ah, pwede ang bawaan ang pangalan?
5: Ah, si Bilyarin ni, pamilyang Bilyarin ng Parayag.
0: Okay. Kaibigan LC, unsa may atong ipaabot sa kahanginan?
5: Ay, nagpasalamat po sa ang Digimax today. Isa may nagpalit anak kay dugay na pud ko mga 13 years na o ang akong malasian sa sinabuhi buta ko so, mama tong wala na ko ning sigig kuan sa radyo ning Digimax na sisim kong kapalit pagpalit na ko naulian man ang akong puso nakahugas na sa plato makalaban ako nakatimba na pud kong balik
0: mga naman
5: mo kung pailakaw-lakaw so naaram mo susunod sa balay
0: ah murod na ba't ang kagusog?
5: Oh.
0: So sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
5: Oo, oh, naulian na kong
0: naulian ka?
5: Kusog, nakasimba ko itong naagin mo.
0: Salamat kayo sa Ginoo. So usa ka kabuta?
5: Oh, isa ka kabuta, kumanghod ko, isa kabuta. Pero may lang kami yan yung nagpaminaw sa imuha.
0: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko. Salamat kayo, Igan Elsie. Salamat kayo.
5: Oh, naami diri sa Uhaw, sa Junior Santo City. Bukan dili man mi maka kawag o maka text, maka chat. Pa nang paminaw give me always, give me maka tinuod sa kada kadlawon.
0: So, salamat igan LC, salamat igayo.

0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:36.
0: Sa matag pitik sa orasan, adunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Og karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagparang kapsula, og sa ngalan sa itong Aroma Herbal Oil. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Don Danggalio. Ako magidapit sa baban kanako sa tatong sayron kining pipila ka mabalita tungod kanato sa produkto nga Vegemax Plus usa ka food supplement apan imong tambal sa kadaghanan gumikan sa panalangin sa Dios. Gibuhat kini sa 25 ka mga tanom mga kaibigan. Sama sa kapayas, malunggay, biyabas, kanang talbo sa kamote, nani saluyot, sampalok, saging, kalamansi, garlic, or ahos, nay okra, nay luya, alugbati, asitaba, akasya, alagaw, bulak gumamila, tanglad, labanos, herbabuena, oregano, snake grass, serpentina, tawa-tawa, napon ni pipino magkaibigan, oga sampagita, oga kamatis. May masangkap sa itong produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. Ang sulod sa itong produkto, mga kaibigan, oil o dili powder na magimutiks na itong powder kung ilan napalit. Di na mao ang atong pinagpalang kapsula. Kaya ang atong pinagpalang kapsula, oil ang sulod ani mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. O kinimao ang Vegemax Plus. Lalaing mga sakit ang hatagan o galibyo ani sama sa kanser. Yubo ka gisipon, isang bata igsoon, pakinom mo Vegemax. Kada maglitsot kag bawas, mga sis, tas kag sugar, na ay virus sa lamok nga gitawag nga dengue. Kini, kay ang dengue igsoon magkapaubos sa itong platelet niya, delikado kayo pag maubos sa itong platelet. Nga posible ikamatay, gani o bayabay na po ang nipanaw gumikan sa dengue igsoon nga paak sa lamok, nagdalag virus sa dengue. Ang Vegemax iso makatabang rumpas pas mo taas ang platelet. Daganta testimony ani nga naluwas ang kinabuhi ang apil mga doktor mahibulong matingala kung unsa gigiinom nga nung paspas misaka ang platelet. Kini ang Vegemax Plus. Sa mga babae, kagipang dysmenorrhea, kini dako katabang kanato ang Vegemax. Uban nalayagan ka ng madili, tagtulo ka bulan. Kini Vegemax igsoon ang tubag. Taas ang uric acid. Salamat sa bagohay pa lang ko nagpa-tukod, patanaw, nagpa-laboratory sa akong uric. Kayo sa di kalikaya na itong pagkaon igsoon na magkapataas sa itong uric. Salamat sa Diyos kay atong uric igsoon halos kanang tingin ko halos below normal. Kumbaga, ubos ang atong uric acid. Iabot mo good sa panahon igsoon ng akong uric hapit magabot og 500. Karon igsoon halos mabilo pag yun sa normal. Kana tungod sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula, sululaing gipangbati sa lawas, sakit sa tiyan, problema sa kasing-kasing, problema sa atong kulon, taas taga kriya, o gubang pagibati sa lawas igsoon, kini, Vegemax Plus, bukol, no? Mga bukol igsoon, mga hilis, mga tunaw, mga sis, mayuma, daganda mga testimony ani igsoon nga nangaayo gamit kini atong produkto nga Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula makaibigan magsoon.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Adlaw nga Martes karon ug gupit sa 12 aning bulan sa Mayo 2026.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Og dili ko maglangan ani ang ulan tudling sa atong mga balita mga kaibigan.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Balitagikan diri sa Bukinon na patayang lawas sa 41 anyos nga lalaki na palgang nagbuyod sa iyang apartment sa Maramag, Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang lineman na kuryente, samtang nagtuman sa iyang katungdanan dito sa Ubay, Bohol.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dua ang nangol sa aksidente sa sakyanan sa Kumalarang, Zamboanga del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang 26 anyos nga lalaki na sikop tungod sa pagpangawat sa usa sa mga parmasya sa Maybislig City, Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Og sa atong balitang iligay nun mga kaibigan magkaigsuonan, staff sang FISA Section na Pilason sang Gintero sang Security Guard sa Mandurriao, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao kanang ulan tudling sa atong mga balita tud kanato sa produkto nga Vegimax Plus. Ang atong pinagpalang kapsula o sa atong pinagpalang haplas, ang Aroma Herbal Oil, mga kaibigan. Sa atong mga listeners, kaadunay mga concerns or pangutan na may tungkol sa itong produkto o baka sa itong panglawas. Kaibigan, text mo sa itong numero, 09-2771-12112. Kung pangutan na, malipay ko kung iyong i-text, ay lang itawag ang pangutan na kung importante gini itawag. Kaya di ka maka-text, unya na lang human sa programa, tawag kung kinalanggid ni mo itawag. Sa numero 09-2771-12112 na mag-umutawag na ito, igsoon, mangutana, kaya di ilagay kung kabalo siya mo text. So, unya na lang human sa itong programa, tawag kung importante kayo, kaibigan, para kumatubag ang imong pangutana. Off-air lang, no? Pero kung gusto ka on-air din, i-text lang ka na ito ang imong pangutana. Kung ikaw na ayo human kami gamit sa itong produkto nga Vegimax o baka Aroma. Igsoon, malipay ka kung matawag ka, ipaabot ang mong testimony sa kanginan, pinagi sa pagtawag sa magyapong numero. Pwede ka pa mo text. Pero malipay kung makatawag ka. Na ay mag-testify o niya taga Sarangani. Nakatestify na siya, pero muhangyo siya nga mag-testimony po siya o niya. Ato nga panikamutan nga tumatawagan o niya para siyang testimony. 44 minutos makalipas sa alas 5, garon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Balita pa kita po din sa Buginon, napatayang lawas sa 41 anyos ng lalaki na palgang nagbuyod sa iyang apartment sa Maramag, Buginon. Aron hihatag ka na to ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Charimi Pahanggin. Nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Dakong questionable para sa mga silingan ang pagkamatay sa usa ka 41 anyos na lalaki human kini nakaplagang wala na ikinabuhi sunod sa iyang yabangan nga apartment sa lungsod sa Maramag, Bukidnon niadtong Domingo sa hapon, Mayo 2026. Ang biktima na lang si Alas Ruben, lumulupyo sa panadalan, Maramag, Bukidnon. Sa report, nakita ng biktima nga naghigda nga hubo sa iyang higdaanan sa diyang yablihan ang apartment pasado las 12:30 sa udto. Nabalik na usap, ganagsugod na kini og pagkadunot tungod sa pibla kaadlaw nga wala makita. Sumala sa usa lalaki nga niadto sa apartment aron kuhaon ng ilang service vehicle, wala na motubag ang biktima mao iyang giablihan ang pultahan og didto na diskubrehan ang nagbuyod nga lawas niini. Gibutag usab sa maong lalaki nga katapusan niyang nakita ang biktima niadtong Mayo 6 pasado alas 5 sa hapon atol sa selebrasyon sa adlaw nga tawhan niini uban sa ilang mga kauban sa trabaho. Sa isang kapagtanaw sa kapulisan, wala sila nakita ang timailhan nga dunay foul play udo tong nahitabo batok sa biktima. Hinuon, ipaubos gihapon sa post-mortem examination ng lawas aron nahibaloan ang eksaktong hinungdan sa iyang kamatayon. Balitang harod kanato sa Vegemax Plus Herbal Capsule o Grama Plus Herbal Oil. Nanukadalami kasi 98.5 Radzo Kaibigan Valencia City News Center. Kinisigan Charmy S. Pangin. Para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Charmy Pangin sa maong report. Ang produkto nga Vegemax mga kaibigan na palit sa Alquino Emporium. Namutang diya sa first floor, sunod lang ka sa maong dakong building, commercial building, dinis tagbayan sa Valencia. Og nagpatayo itong special price para sa itong mga listeners og sa itong mga dealers and kaibigan members. Papalit usab kini sa tanang Bufarco Pharmacy. Sama din sa Valencia, diya pod sa Malaybalay, diya pod Sumilaw, diya sa Quezon, ang uban pa. Bufarco Pharmacy, apit sa Maramag mga kaibigan na Bufarco Pharmacy. Laing balita mga kaibigan, gikan din ni sa Bukidnon at Tutag Bohol. Lineman sa kuryente o lineman na kuryente samtang nagtuman sa iyang katungdanan dito sa Ubay, Bohol. Aron hihatag ka na to ang detalye ni maong report atong dawaton ang report ni kaibigang Nora Canelio Acas. Nanukad sa Hot FM 93.5 at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Nagbangutan ang Bohol 2 Electric Cooperative Incorporated kon Buheco 2 human sa kalit nga pagkamatay sa usa sa ilang lineman samtang nagtuman sa iyang katungdanan dito sa lungsod sa Ubay, Bohol sa niaging adlaw. Sumala sa pahayag sa Buheco 2 ang maong lineman namatay human na kuryente samtang anaa sa serbisyo hinungdan sa dakong kasubo sa tibuok kooperatiba ug sa mga komunidad nga iyang gialagaran. Gipaabot sa Buheco 2 ang ilang kinasingkasing pahasubo ngadto sa pamilya, mga higala ug mga kauban sa trabaho sa namatay nga lineman samtang misaad usab kini ug padayon nga suporta ug tabang alang sa kabanay nga gibiyaan niini. Gihulagway usab sa kooperatiba ang ilang kauban isip usa ka tinuod nga bayani sa serbisyo ug gitawag nga Warrior of Light tungod sa iyang walay kahadlok nga pagpaningkamot aron masiguro ang supply sa elektrisidad sa mga konsumante. Sa pagkakaroon nagpadayon ang mga ampo o pakiguban sa komunidad alang sa kahupayan sa kalag sa namatay nga lineman o kusog sa iyang pamilya sa pag-atubang niining dakong pagsulay. Nanuka din hi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol alang sa Vegemax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Kini si Nora Canelio Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Nora Acas, nanukad diha sa Hot FM at Tubigon Bohol. Ang produkto nga Vegemax o Garumas diha sa Bohol, mapalit diha sa Hot FM at Tubigon. Facebook sa anala mo diya sa TFM, mga kaibigan. Kaya natin produkto nga Vigimax Aroma diya. Kung naamo sa Tubigon, I mean dito sa Talibon, at tumo sa Radyo Bandera Talibon, o diya sa Islahaw, na diya Igan Ivardo. At oras karon 49 minutos pakalipas alas 5, katong gusto mo tawag, pwede na mo tawag, mga kaibigan. Ipabot ang istorya sa kayuan ni mong naangko naman kami gamit sa itong produkto nga Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. Iganusinda, palikong hatag o truog sa imong numero, atong pwede tawagan. Kaya magpatawag lang ito, kay gusto lagi mag-testimony. Di na ako makita imong numero, igana Rosinda, so palikong gatawag ka ni kanako. O text ka ni kanako sa imong numero. 50 minutos makalipas alas 5. Laing balita, mga kaibigan, samtang nagpaabot og tawag at tong gusto mag-testify.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Gikan sa Bohol at tutaga Surigao del Sur. I mean at tutaga Sambuanga del Sur. Dua ang naangol sa aksidente sa sakyanan sa Kulama, Kumalarang, Sambuanga del Sur. Aron ihatag kanato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Limit. Nanukad sa 101.1 na Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Duha ka individual ang naangol sa usa ka aksidente sa kadalanan nga natala eksaktong alas 4:33 sa kadlawon kagahapon adlaw dittong dapita sa May National Highway Purok 7 Barangay Pikanan lungsod sa Kumalarang Zamboanga del Sur. Base sa investigasyon, usa ka puti nga Toyota Wigo nga gimaneho sa usa ka 58 anyos nga lalaki nga taga Barangay Paglaom lungsod sa Dumalinaw Zamboanga del Sur ang wad ano control samtang nagmaneho sa kurbadang bahin sa dalan og bibangga sa kasugat ka Kawasaki City 125A nga motorsiklo nga gimaneho sa usa ka 44 anyos nga negosyante nga tagalungsod sa tabi na Zamboanga del Sur. Tungod sa panagbangga ang driver sa motorsiklo nakaangkol og subat sa mga tiil samtang ang 18 anyos nga angkas niini nakaangkol og gagmay mga grass sa kalawasan. Swerteng wala arma angol ang driver sa Toyota Wigo. Ang mga biktima nga naangol gidala na sa RHU Kumalarang pinaagi sa mga personal sa MBRRMO og BFP aron sa dili medikasyon. Parehong nadawat ang duha ka mga sakinan. Tungod sa kakusog sa panagbangga sumala sa mga awtoridad ang duha ka panig. Una na nagkasabot nga usay sa malinaw nga pamaagi ang maong incident. Nanungkad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Sambuanga del Sur para sa Vegmax Plus sa pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Diemet para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Francis Ralph Diemet sa maong report. Atot katato sa produkto ng Vegmax Plus sa pinagpalang kapsula. Naaibot mag-testify, hayop na nasong linya karon. Taga Malungon, Sarangani Province, Ganesia. May buntag ni mo diha, kaibigan. Kaibigang Rosinda, naka-on-air na tagaroon. Hello, kaibigang Rosinda.
5: Hello, Pastor. May buntag.
0: Ah, yes, may buntag. Naka-tika ka na ako kay gusto ka patawag kay na kay testimony. Pwede ba masaira nato ang imong testimony kaibigang Rosinda o Malungon, Sarangani Province?
5: Yes, Pastor. Katong nakapalit ko sa mga Vigimax o kanang aroma, isa uno man to, no? O niya, nagato ko o kanang reunion na mo, isa dos na, o niya, tungod sa kapusog sa ulan, wala niya sa oligonsulasyon, dito ko nakahigda sa akong anak.
0: Okay.
5: Dito, pag-abot na mo dito sa balay nila, natingala ko sa banas akong anak nga nagsigi kong guhit sa antiyan, kay sakit daw yung antiyan na karon yun ko nga grasyaya lang o ganitag ubang haplas na aroma dire o ihaplas upuan sa nato ni na karon pag haplas niya nakatulog man siya na karon kay yun ko maghaplas punta grasya basi kita na po ang panhuton. Ito tayo, mangbugnawa po diri sa kuan, sa kibala. Mato ng haplas ni. Natingala po ko sa kong apo, iya pong diwalayang iyan, kay mga haplas daw siya. Iya mga kamot, iyan dihatag sa ako, kay mga haplas daw lagi siya. No, praise God, Pastor, murag. Ang nindot dito, kaya malipay ka nga, kanang murag. Nag-alibyo.
0: So, katong imong anak, anak ni Boto, itong sakit ang tiyan, na ulian siya o man siya nang haplas sa aroma?
5: Banas ako ng anak, Pastor.
0: Banas si mo anak. So, naulian siya man siya ng haplas o aroma?
5: Oo, nakatulog.
0: Nakatulog siya?
5: Oo. Kay, pagkauma, pakonsolasyon man mi kay magsimba, ako na pong giutuhan, ang inom ni tananog ka ng kuan, Digimax na po among ginom. Kuan na po, advance na to ni kay nagbiyahe diya sa moto, Pastor, nakayon ang iyang bana nga, uy, ka, kanindot ba itong kandala, no? Naayo lagi ko, moto nga, yun si...
0: Glory to God.
5: Yun si, gracias sa ako, ma'am, nakainindot si Fred ba, nga, naayo daw siya. Inalangin ko kay epektibo ang kuan, video maksog ang aroma. Nga, pag-abot na mo sa simbahan, kinanimba man ni, pagkahuman yun sa simba, dito sa mo ato, sa ako atong isa po ka masakiton nga kauban na mo sa simbahan.
0: Oo.
5: Yung siyang kalintura ko ba? Yung ko nga, karon kalintura ka. Yung siyang, oo, yung hapoon lagi ko kung mag, kung maginhawa. Yung siyang nakapalit na kaugkaan. Kaya nga itong inungingon sa ako ha. Yung ko, oo, sila na kong tulog eh. Amo to nga. Yung una siyag uli, nagdala siyag tulog ka, DG Max. Awa, kasagangan ko na ko, unya, ampu lang pagkauma ni balik sa sakua sa sakua na nawala lagi kong hapo niya wala na pud koy kalintura.
0: Salamat sa Ginoo,
5: salamat gyud yun siya sa Bidimax nga akong ginom kay Bidimax man dito yang ginom niya karon siya ma magkuha na pud ko og kanang unom.
0: Okay, igan kanang kulang taguras, igan kanang salamat kay sa pagtawag o pagtestify karon. At least ato na sayran nga gigamit sa Dios ang aroma og Bidimax para sa kayuan diya sa inyo. Igan, salamat kay Igan na. Kahit kong oras, salamat kay Gayo sa pagtawag. Salamat kay Gayo. Salamat sa pag-testify o dalay ko ng Diyosa. Pasalay ko at itong katungod kay atong oras paspas kay Mudagan. Napalay doon ka balita, mga kaibigan. Lain balita, mga kaibigan ko.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: 26 anyos nga lalaki na sikop tungod sa pagpangawat sa usa sa mga farmasya sa Bislig City, Surigao del Sur. Aron hihatag kanato ang detalye atong dawaton na report ni kaibigang Rinaldo Sit Martinez nandukat sa LixRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinaldo, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Malang pusong nadakpan sa Bislig Component City Police Station ang usa ka lalaki nga giakusahang nangawat sa usa sa mga farmasya nga nahimutang sa may Abarca Street, Barangay Mangagoy, Bislig City, Surigao del Sur. Ang operasyon gipangunahan ni Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Justin Entuario, nitong Mayo 9 bidesmel 26 pipila lang ka oras human gihimo ang krimen. Base sa imbestigasyon na diskubrehan sa manager sa mga farmasya ang kagubot sulod sa establishmento, pag-abot nini sa buntag nakita na lang nini ang dakong lungag sa kisami nga gituhang gigamit sa suspek aron makasulod. Gituhang migamit og tigib ang kawatan aron mabungkag ang atop og gisami sa establishmento. Nakuha sa suspek ang kwarta nga mukabat sa halos 40,000 pesos. Pinaagi sa CCTV footage og testimonya sa usa ka testigo, dali nga nailhan sa kapulisan ang suspek. Gilayon usab nga gilunsad ang hot pursuit operation nga resulta sa pagkadakop sa usa ka 26 anyos nga suspek dito sa public market sa Barangay Mangagoy sa Gingong Syudad sa oras ala 1:30 sa hapon sa morang adlaw. Sa pagkakaron gi pasakahan na og kasong robbery with force upon things ang suspek og anana kini ubos sa kusuriya sa Bislig City Police Station samtang nagpaabo sa sunod nga legal nga proseso. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur, kini si kaibigan Rina Linuset Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Rina Linuset Martinez nandukad diya sa DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. Katapusang balita, mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Staff sang FIS sa seksyon na Pilason sang Quintero sang security guard sa Manduriao, Iloilo. Alang sa detalye atong dawaton report ni kaibigang Randy Lasa, nandukad sa GTFM Lambunao, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Padayon ni grabulong sa ospital ang staff sa FIS section, sang gintiro sang security guards sa Fisted Mall, Manduriao, Iloilo City. Ginglalang bitiba sa kay alias Toto, 30 anyos, sang dumaga si Lilo kagang suspect, alias Joseph, 37 anyos, kag residente sang Lambunao, Iloilo. Sunog ay Police Captain Jobert Amado, Station Commander sa Iloilo City Police Station 5, ginpayag niya nga may wala pag-ijidanay nga natabo sa duwa kag sa diin na misinterpret sa suspect na siya ang ginaistoryaan kag ginapabati-batian sang biktima kag mga kaupod din sa obra. Dugang pa nga may pagkomprontahanay nga natabo tob-tob nga gabot sang armas ang suspect kag gintiro ang biktima. Nakaagom sa pila sa idalom sa ilog ang biktima kag natala na ang operahan. Samtang gilayo naman nga nagsurrender ang suspect kag yara na sa kustodiya sang kapulisan. Sa ngalan sa Bijima Flash ang pinapalang kapsula kag aruma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nagareport. Nagikan din sa 95.5 GTFM Lambunao, Iloilo. Tulong na Baskog pa! Ay, ay, ay!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay Bing Randy Lasa nukadya sa GTFM Lambunao, Iloilo. Mga igano at ikong oras. Sangalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula o sa atong aroma herbal oil at ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga reporters o sa itong mga partner stations, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Temporaryong manamili itong mag-aingon. May buta di ay kaibigang ni Katalikig o ba Marihataga. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyosa.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay basta dili lang yung taon na pinapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa fuego blend chili paste. Mapalit sa kaibigan.

0: Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
1: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
2: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Everybody line up!
5: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita. Ayo.
5: Na apari ay na.
7: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
6: Kanindot no.
7: Sama sa lighted signage, Panaflex signage o blackout signage.
6: Na asabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
5: Doon na tadiri no?
9: Accessible o affordable nga printing services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
11: Ay, da, uy, kadaghan mang yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
12: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
11: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, Day.
12: No worry, amiga. Tudluan ta ta sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
12: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Kanindot, no?
12: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
13: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
14: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon. Garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Happy anniversary.
5: I love you.
4: Akong gift ni mo.
5: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamatan.
4: Di pa.
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
10: Sukan ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
9: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
11: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: Mo 98.5

0: kini ang 98.5 on mauni ato ni
1: Nagdiko
2: og kalingawan sa bukid non.
1: Radyo Kaibigan
3: Chag sa Barugan
4: Magdagna sa rat ato ni Bigan Magdiganan
5: Tana
4: ang bato di hapon mamis biwa patag mamis bis na sadta sa kung
6: priso ka
4: ay mintra sila gabutuhan kagahang Vice President Sara Duterte man or leadership sa lahang igo po duwa pa sila mahumana si Hallelujah human sa gini ang Vice President Sara siyam 57 ang nag yes oh, 20 million sa mubutar kuno na iwa man ni wala pa pamahay na na da doning is good sa the Philippines
7: my country my Philippines
8: my Pinas
9: ang ipon haleluya
8: I love
9: my... kay nagno jolay sa arni oh guys wom nga otak
8: my
9: Alisman ang nangaluya
8: love
9: ang ilang
8: beautiful islands beautiful mountain
10: DJ patunugin Reyna like
9: wala nagyoy ni kanta because dahil nagpalit ng beat Alleluya aha naman kanoy wala ang karong adlaw hawak ang

change of leadership in the Senate. Alan Peter Cayetano, President kagahapon, Senador Bia Cayetano, Senador Francis Escudero, Jinggoy Bongo, kini ang si Loren Ligarda, may Marcos, Joel Villanueva, Camille Villar. Ito po yung mga bumoto. Peter Cayetano, nga mamahimo ng bagong Senate samtang ang nibutar kang Soto, Riza Ontiveros, Erwin Tulpo, Rabi Tulpo, si Giniang Lito Labid, Mangisito, nag-abstain. Duha ang nag-abstain, siyam ang nibutar kang Soto, mga senador, nga ni Pano. Kamulo sila dito kagahapon o gaginiang butar. Alas 3:30 kagahapon. Alas 4, nanumpa na si Alan Peter, Senate President. Paimpin si Sara, nangaluya na hawak ang bit. Ay, ganindot sa itong nasod. Hallelujah! Sa bawat galaw mo, pagsakanggap mo ang sandali, isang tingin mo lang ako'y reaksyon sa mga congressman kagahapon ba? Hawak ko ang bito. Ah, nag-iap. Ah, ganan. Dili po. Kamu mga nasa Manubela, mga sakyanan nga mga dipasahiroan, mga bus, tanan nga mga biyahe karo.

0: sa galan sa amahan ug sa Dios Espiritu Santo. O Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Gikib sa pulong. Ang pulong sa ayagad nimo. Daghan ug daghan ug daghan kayong salamat Ginoo. Panalangin ibong baga pinalagag baga anak. Ginoo. Diin sa abag pahulay imo gitagak ug di magbugasayod ang among hinulamang ginabuk Ginoo. Mat Ginoo sa mga grasing gibubo dini kanamong sa matag. Salamat kay Ginoo sa abot sa among kahumayan kagutmon og mga kini og diliin nga gikan og gikan og Ginoo amo sang iampo Ginoo nga makaabot sila sa ilang padulgan. Tudlo nga sa matag karon og unya gatanginig sila Ginoo. Nato mga kaigsuonan mga kan Ginoo ubani o sa imong mga bala ang pulo. Magabala ang pulong nga gilatid sa Biblia diin ang ipulong. Boy nahimo na mong giya, moy giya sa mong adlaw-adlaw nga panikay-sikay, dalan sa kangit-ngit, dalan Ginoo. Kanamong tanan ka ba itawag? Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Kung ikaw kagagahom sa tanan. Karon kaya kanimo Ginoo sa among pagkamapahigtas-on sa among pagkahambugero walay kaluoy ngadto sa bugma sa among isigkata bugma pasay lua in amahan pagdaygo ng imong ngalan iyan matuman ang imong pagbuhag kalanon na mo Ginoo sa matagadla ug pasay lua maingon kanamo ug Hinuon luwasa kami.
1: Ang buhay kong hiram po nagmaino ako.
0: Tumakig suna noy noy. Tagalo noy kagarano no baryo katuman. Kapag sukti mo na alaw, bugay ko'y tukonon. Kapag otaw,
1: sino ako?
0: No makasasalo sus agad hunto no. Ligi ko'y oyo kunogoy. Ugwal no batasa. Amen. Igsunang mga Muslim, Rahmanirahim, Alham Arahmanirahim. Malikyaw takim, idinadin na nam tahalahim, wala dalin. Amen. Lala.
2: Umbong mo kang Asia Romy Chow.
0: Umaga po sa tumakaigsuna mga Muslim, mopia ka na bibita amin na mga tulay wa barakato. Sa tumakaigsuna mga matigsalog maya na masulom, mga manubo madayaw no kasuman, bigat ka na kayo amin, naimbag na bigat apo. Mga Pangasinenses, mga Santosya kabuas, babagi kayungan, mga kauturan ko dara ng mga kailungguhan, ay abap. Pagabulan on majem bertag de. Abawin niyo madayaw na buntag. Surigaw nun marajaw na buntag mara. Pagabutuan on madayaw ng hinaat. At Mountain Province gawis ay agsaba. Mga taga-taw.

0: kayo mga panghitabo kagahalawa, Kongreso, kung angayan ba ground nga maimpi ang ni pabor 257 ang ni abstain siyam. Pasalamat lang ta kay diri sa doa ni Roque Nagno. Thank you. Salamat. You're from Mindanao. Thank you and congratulations. Og magkita rata sa Senado. Kay pagkahuman yun kagahapon sa pagbutar, nangaluya. Pero naginagawas mag Alan Peter Cayetano. Nasundo na to ang balaod. Sakto. Pero kagahapong adlaw, doon nalay report na si Senador Bato de la Rosa, bakit kayo nandito? Which is, nang muda naman ka nga nung na ako diri. Di sakto at tubag ni Bato nga. Karon og na ako, pangutanon ko ninyo nga nung na ako diri kasi nadorma ko. Kay Ponsi, Senador NBI, di mangyan mag, na, naglakda na sila, giginukda na sila dito sa sulot. Kanahapin madus mo si sa hawanan sa Senado, wa na nabuhat ang NBI. But then again, there was something wrong. No? Sa naitabo ka, itagaan na ito og respeto ang atong institusyon. Sakto man, di ba? Paminaw na ito ang pamahayag na nang gagalaiti Bato de la Rosa kagayog yun ang naitabo kagapong adlawa. Paminaw na ito ang pamahayag ni Senador.
1: Inaharang hindi papasukin sa sesyon. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon,
2: so all of a sudden, why?
1: Sir? Sugat-sugat ako.
2: Why are you... So, sir...
1: This is the same thing. Respeto sa NBI. Ha?
2: Ano pong plano?
1: Umusap kami. Yung gagawin namin.
2: But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today?
1: Ay, masin...
0: Correct.
1: Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit
0: why ako... Why are you here? Sayop ka pangutana. Sayop ka pangutana.
1: Lahat yan, trabaho ng si Tanur. This is the worst government.
0: Na high blood ug maayo Senador Bato de la Rosa kagapon sa Senado. High blood. Na. Eleksyon na. 13. Ang ni pabor. To change the lead. As kakiblarag na, butara na sila. Kinsa may mong Senate President. Tara, tanggal na si Tracy sila. Tracy. Tara na. Mintras kamulog, change of leadership, punta Senado. Hallelujah. Nindot. Diba? High blood kasi Senador. Ano, diha?
3: Sir.
2: Hi, Senador.
0: Ay, bro, suko isang mayo. Paminawon na po na to, met ni Senador Bato de la Rosa. Kagahapon, hey, this is the Senate. Ganong anaon, magkasakto ba ya? Anong, niya, granting si Senador NBI, tempa. Unsa na ba si Trillanes karon? Part na siya. Di ba? Ganong, pag-report ni Bato de la Rosa, gawas din. Paminawon na to, ni paminawon.
1: Of these people. From the vicinity of the Senate.
4: Senate is welcome in the Senate and will of course be given due courtesy harassment. So,
1: kasama niya!
4: Is there any objection that we ask for the person or people who hindi dapat pakawalan? Dapat, no?
1: President, yes. If I may?
4: Yes.
1: Sana yung mga nagharang sa akin at bago sila palisin dito lahat. Tulo at upisinin.
4: Okay, Senator Bato, yung mga and the true punches or ready together in
1: Trillanes is involved.
4: Illegal and to bring them
5: into Bato de la Rosa. He entered this August chamber was wrestled

0: Bureau of Investigation. Other people, or even to enter this ng sergeant at arms, gawin ito sa isang senador, isang halaman
1: in BIA operatives are still at the library. Mr. President, the sergeant at arms from the vicinity of the Senate.
2: Of the Senate
3: Mana,
2: is welcome.
3: Manay pamahayag, no? Kini ang gilakag man si kini ang takpo ng mga taga NBI kauban na lagi sa Warad Dubares gikan sa ICC patungan ni naadayo ni gawas ga Warad Dubares gikan sa gawas pod og nga rosa ay sa sin kong kay mandato ang ni sa tong nas because we have our own judicial do naman tay bala di ba ganong si konstitusyon matagod tong balaod wi dalo. Pero sa kahitabo karon mo, mo nang problema og there is something so wrong. I can
4: taas sa opisina to na pinapasok nila pinaka mismo kasama ng anong sistema yan sila mismo nagpa anong klaseng senado to
3: di ba pasok daw ni senador Soto gipakaon pa sa para hulihin si senador Bato. Mo na ginaingon nga nan lihok sa labaw makalihok nining di ba ay magod nakalimot diha nga gidang tanan
4: ko to na to Senate President from tradition na mukhang bigla namin maintindi pupunta sabi na saksaktan talagang hinasyon ang Senado walang pahintulot todo pumasok ang NBI pati ang Botor Trillanes ang ISO ang papel niya hindi ko maintindihan siya ba ay sheriff talagang wala nang korte wala nang batas wala nang sinasang-ayon sabi nila nandito na ang mga kapulisan para arestuhin si Senator Bato ang balita nandito silang lahat pati ang head ba kaming lahat sabihin lang totoo ano man nangyayari Pinas ng ICC at maging sheriff na silang lahat pati si Senator patient of authority wala ang karapatan nang dalhin sa korteng pan-Pilipinas ang mga naganap na sinasabi talaga yan hindi pwede papasok sa trabaho at yan kaya hostage naka-lockdown kami pulisan anong kalokohan
3: ito pag Senador Bato de la Rosa dito sa Senado accusation of the Article 145. Even Senate is an institution. So, diretsuhon issued by the ICC, inandun sa loob ng Senate. Bawal yon. Merong immunity yan. Hindi mo pwedeng hulihin yan. Inside the Senate. But then again, because of the, sa atong balaod, violation of Article 145. Monay na itabo kagapong adlawa. May nalang gani kay nakigrisal si so nag-question karon ang credibility ng NBI. Well, marami na ngayon ang nagku-question credibility ng NBI. Daghan na sa tuwa kaigsoonan ang ga-question karon. Maybe but whether there is a right move or wrong move, may kalabdanan lagi. Kay senador, former senador Antonio nakasud sila. Pag senador Trillanes ang Warad Dubares, ngon bayadaan ang DILG Dubares kanga gini ang senador nga naa wala ang atong DILG Sir Antonio Trillanes ng Warad Dubares gikan sa ICC. Sa atong magkigsuna, unsa na diay ni si Senador Trillanes? The part of the sheriff ng ICC? Muna nga, bisan ako, kagahapong alawa kay kalabdanan sa naitabo sa Kongreso o sa Senado, arina po ko sa Kongres, arina po ko sa Senate. Sige lang kung si Dania, pagkuhan nga sa Senado, si Gitsingisman si Dania, nasaon tao man ato na. Eh, bago naman ang president. Pero ang tao, naitabo ni Senador Balisan sa Tito Soto. Pag-abot na Soto, ang Senate may ang ni-abstain si, ang nag-abstain si Jake Sumiri. Pabor na yun, kang gini ang kisagani itong mga dosiyam, nanawa na, abin pabor ka abstain. Gini ang pabor. Ang ni Bam Aquino Tibero Tulpo siya gini ang siyam ni sila JB Air abstain po ni si Mig Subiri Picas Partido pero abstain man tabok normal anak man na di man na pwede og di. Pero ang akong gigalibgan asa magiday ang stand ni Migs insin Migs nga pumapagidna lang ako ayaw kong pumanig mapun na yung stand. Di mabunado na mag-question kaya ng katungod. That is, kung mga butante, na mabutay stand. Kano sana? Karong eleksyon.

natawa. Pero ang uban, action og binghoy. Kay baw nila nga, lipay ka sila, kay tuhan ni pabor. Nga ipa-impeach si Vice President, des nga na-impeach si Vice President Zara Duterte, the second time. To impeach Zara Duterte. O niya, kau man, ambot, kanusan nila na ibuhat, pirmahan. But again, at matod pa ni Alan Peter Cayetano, danusin, may problema. Ito nang ihiringon dali sa Senado. Wa magoy problema na as long as it is in accordance with the law. And in accordance with the thirds of the Senate ang mubotar aron maimbot ipasabot decisive aron maimpeach si Vice President ning gihap-ihap. Isipon ta, isipon ta pa daw duha darwa nga nag-abstain nga maimpeach si Sara kapangalawa yan Ontiveros. Kini pangili kini ang kuan stayin man. So pag-abot karon they don't know a clue ya. Hoy gapon. Ang bato nila ayay. Nag-impas na mga. Sa katawang Pilipino, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta!
5: Uy, kalami sa sinabaw!
6: Naabay kinilaw!
7: Ilabas ang bida sa lamisa!
8: Flake blend jelly paste!
6: Kalami ane!
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuay ka blend, jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuay ka blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Surprise, Lola!
7: Hala, onsya ne!
10: Happy anniversary, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
7: Naapag yung mga match nga na atong nawot
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
7: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
11: Yes, granny, oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasab tay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasab tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Ako si Ato Igan na Alex.
17: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nangaugas ito ang kanang kuhan. Tamad.
16: Naunsa tayo mo na itsama di mong TL?
17: Kano-kano ka na ako, Pastor.
16: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuha, no?
17: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
16: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
17: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
16: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom?
17: O, lima ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
16: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
17: Lima ka buo.
16: Okay.
17: Lima ka buo kung ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dyan tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
5: My good news!
7: Hello, oy! Unsa ko'y good news!
15: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
18: sama sa large format outdoor sticker,
15: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
19: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
20: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
21: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
21: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
15: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
16: Yes, Igan Marisa. Yes, apadayon.
22: Nay nagubag sa mata sa akong anak nga nagpalit ko kang igan idna og tulo ka digima. Akong gipainom pastor kaloy sa Ginoo na ulian pastor.
16: So tulo ka kapsula imong gipainom unya na ayo?
22: Oo pastor, naginahinay og kumuyo sa inyong hubag pastor.
16: Okay, salamat kay Igan.
23: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga Asia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round. Nag-auhag sa tanang coffee farmer hangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Kinsa ni palayong taga-asa?
3: Si Margie Tulingya, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
3: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasana ko, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
3: Nakoy arthritis.
2: Arthritis.
3: Oh, nagpasik ato sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
3: Tulog ka adlaw.
2: Tulog ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
4: Everybody line up! Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
4: Naapadi ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signages.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasaptay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD, Quezon Printing Services.
4: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
8: Mo! Mo! 98.

hospital sa lungsod sa Marap na kondisyon. Dugang sa investigasyon sa mga voluntaryong gitahan ng ilang minor di edad ng anak ngadto sa opisyalis sa barangay uman miadto ang minor o kikatakda ng iton over sa Valencia City Social Welfare and Development Zone. Sa katapusan sa Valencia City Water District, nag-cybercrime unit sa office sa Bukidnon, mao ang ngalan o gulagway sa Facebook pagpakaulaw labi na kung nag-away cam sama sa illegal nga pag-access sa social media, bank account o GCash pinag-access. Gikasubo-usab nga daghang mga senior o mga bata tima sa pagpang-scam. Sagad na ilad, afam o pasalig nga magpadaon ang personal identity o OTP scam nga nailad gugmang giatay. Unsaon pagli-click o link sa text o email. Labi na kung your dili 1, 2, 3, 4, 5, 6 or birthday. Two-factor authentication i-on sa FB, Gmail o GCash. Dili i-share ang OTP. Walay bank o legit company post. Kung makadaod sa lain, pwede kakasuhan o cyber libel. Sa balitang regional, nagyatod ka ninyo. College of Mindanao. Your dream, your career of Mindanao. Nadagban ang upad ka individual. Lagip ang pipila ka sikat session sa barangay Saray, Iligan City. Giila ang mga dinagban nga si alias Noel Carlos Jr. Responde ang Iligan City Police Station uman makadawan. Bahin sa gigong illegal nga kalihok nga suspek ang pipila ka pagkrabernelya sama sa foil strip. Top leader sa rebuilding grupo uman sa engkwentro batok sa tropa sa gobyerno sa sityo Casting del Sur. Gila ang nabatay nga si Edelberto Daval alias Bong Wako ang kauban nga si J. Mark Bada Lamila alias Migs na recover sa mga otoridad sa mga rebuilding atol sa operasyon. Sumala sa taho ang sa 75th Infantry Battalion o 3rd Special Forces Battalion sa Philippine Army. Local News. Kob sa mga otoridad ang Osaka 72 anyos nga lalaki third person sa Police Regional Office 9 sa sityo Magapaya, Barangay Kamamanan. Ilang sospek nga si Ibibanyo Minyo residente sa Luay gutada kung nadagban pinaagi sa Osaka Warado Bares alang sa krimen nga statutory rape April 22, 2024. Walay gitugot nga piyansa alang sa temporaryo ni ining kagawasan sa pagka sa Gutalak Municipal Police Station alang sa tukmang kaso o disposal. Radio KBGang Local News. Usa ka bang gipusil batay samtang matudpan nagligo kini sa iyang manok sa Digyam, sakob sa barangay Maghaway, lingan ra sa biktima nga nailan ra usab nga si Edu nga nadawat sa Talisay City Police Station bung pagpamusil sa naisgutang lugar. Dali nga kun asa na itabo ang pagpamusil dito na naabda na bigto nakaduko og ubos samtang impormasyon sa kapulisan sa deso matod pa sa inagligo sa iyahang binuhing manok. Gingong gidol sa sospek kalit gipusil ngayon. Radio KBGang Local News. Management emergency sa Cebu City. Pirmahan ni may deklarasyon nagtumo pakunod mad sa basura sa Dagbayang dauna sa paghimual waste na lamang pasidad at sa waste degeneration. Padayon sa ato mga balitang regional. National News. Murder. Posible usab nga pagkatubang o kauyuan kinsa miang 18 anyos nga pagbangkon nga dalal. Gila ang sospek nga si Elmo Luod,
37 anyos. Osaka kusinero sa dugan ang biktima.